Emyaka abiri mu etaano nga tufuluma nju ku nju. Nsonda ku nsonda buli wamu bawuliriza ffe. Radio Budaki 25. Radio y'omuntu wa bulijjo.

0: kuchenda monana kumuza monana ne chenda mutano akumuza tano radio budu radio eyo muntu uwabuli jo mkulamusiza gomonafe alieyo atumbu desawa zino nga ouliriza enteka tekeno yebazibwe mukama mazima yebazibwe mukama uya achatuwa zisomu kaguno omutono gwetu sate nga situgusa sulira muwendo atenderezibwe era gulumizibwe nyo oyo achatu kumye mubula mubuno mu studios nga bulijjo tubeera ne Reverend Henry naye tasobodde kubeera na fuluna ku olwaleero naye ate era tatulekeredde atuweereza ate Reverend omulala asobole okubeera nga ayongera okubeera nga atutembeeta mu nsonga ez'okusaba n'okuyigirizibwa okw'olunaku olwaleero katulamuseeko ate era atweyanjulire tusobole okumanya ani agenda tukulemberamu olunaku olwaleero n'enkola yaffe bw'ebeera ajja tukulembera mu sala yaffe y'olunaku olwaleero ate tusobole n'okugabana ku ebyo mwoyo bya mutise Reverend
1: neyanza nnyo neyanza ege abantu ba Katonda mwenna sebo ndawula mukulu ndawula tweyanza nnyo olw'okutukyaza wano balamusizaako abantu ba Katonda mwenna abali mu bitundu eby'enjawulo abakeeredde ku lediyo eno okulira ekigambo kya Katonda ate n'okusaba nze Reverend Richard Katamba Sande olw'ekisa kya Katonda omusumba w'ekyabakuza nze mbeera mukadde waffe Sabadikon w'e Masaka ku lw'obusumba obwo obw'ekyabakuza
0: tweyanzize nnyo tweyanze ege omulungi awuliriza tuline Reverend Sande olunaku olwaleero Reverend tukulembere mwate musala ya feyo na kuruwa lero ate ero tugabanyize ne kwebyo mwoyo bya kutise oluna kuruna
1: oi wow tubaniriza nyo kuledi eno fena abantu ba Katonda katusabe nga tugamba nti kitaffe ali muguru erinnya lyo litukuzibwe obwakabaka bw'obujje byoyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa muguru otuwemere ya feyo lero otusonyi okono nakwaffe ngaffe otusonyi abatwonoona totutwala mu kukemerwa naye otulokole mu bubi kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe amiina abantu ba Katonda eno esabbiiti ey'ekkumi n'ennya mu biro bino eby'obusatu kansabe tugendere tusabe esaala eyo ey'ewiiki eno era etandise n'olunaku kuluno olwaleero ayi Katonda ayinza byonna ataggwaawo otuwa ekyengera eky'okukkiriza n'okusuubira n'okwagalana era tulyoke tufune bye wasuubiza otwagaze bye walagira ku bwa Yesu Kristo mukama waffe amiina twagala okwebaza Katonda olw'olunaku luno olwaleero alutuwadde nga lujja ate nga lupya ndi wano mu kizimbe kya Radio Buddu naye bweru mpulira nga Katonda asanyusizza amatu gaffe bye gawulira atuwadde ekiro eky'enkuba gyetuuse eyo n'abatannaba kugifuna mube n'okukkiriza nti Katonda gwe tuweereza ate gwe tusinza y'oyo Katonda ow'ebiro era atutegeera njagala okusaasirako nnyo ambo bonna abayise mu kusoomoozebwa okw'omusana guno tuba Katonda gye tubadde tuyitira emmwanyi ensuku ennimiro byonna tubadde tulaba ng'omusana gubiyisiza bubi ffe twongera kubasabira era twongera kubakubiriza obutava mu Katonda kubanga Katonda waffe oyo kyekiddukiro kyaffe n'amaanyi omubeezi ate atuddamu mu biro ebituufu waliwo n'abantu ba Katonda abalala abayina obuzibu obw'enjawulo abafiiriddwa abalwazizza abantu ba Katonda abalala abafunye okusoomozebwa mu bigambo eby'omwoyo waliwo abalwadde b'omwoyo oluusi ng'ososee tusemu kukkiriza olw'ebyo by'oyitamu twongera okukwasa Katonda naddala ku ssabbiiti eno mu ssabbiiti mbiro bino eby'obusatu oba gye tuyita Trinity nga tukubirizibwa okwagala era tutambula amuwulidde ne musaala y'olunaku luno olwaleero ya wiiki eno mulimu ekigambo Katonda kyatukuutira eky'okwagalana kale nno mbasaba noku kiliza noku subira mwebili musale mbasaba mukati mkutambula mu usatubuno tubere noku kiliza tubere noku agalana atiranga tusubira binji okuveri katonda oyu atukuma era tulabirira abafunye birungi na mwe nyongira okubala musakira nemba yoza yoza temwera bila buli step jyotuka koyona buli kigambo mukama kyakutusako tewera bilango okwebaza katonda ateera nokumuwa nokumudiza matendo kubanga byonna yabituweereza njagala okutwala omukisa guno okwebaza Reverend Henry Ian Mabuka olw'okumpa omukisa guno nate kubanga sebo sikitwalanga kyakuzannya yabuweereza bangi mu Masaka wano ateera abali okumpi naye njagala okumwebaza okunsosowaza naga nti ageno ninyire mu ntuliremu mu programu eyo owereza abantu ba Katonda sebo nkweyanza era twagala okusaasira Reverend Ian Vikawalutiko kiseera kyekimu mabegako weekend ewedde abadde asomozebwa n'ebigambo eby'omubiri abadde mu ddwaliro ekitove eyo nga jjanjabibwa naye amawulire amalungi nti yavuddeyo kakana ali waka era nga jjanjabibwa aliko bulungi tusuubira nti Katonda oyo w'ekisa omujjanjabi omukulu era akulemberamu abajjanjabi bonna anaamujjanjaba ataye akomewo atuweereze tweyanza abo bonna abamutuuseko okumulambula okumusabira ate era nammwe mwenna abafuddeyo ennyo ku lw'obulamu bwe nga mumusabira okulabika nga bukomawo njagala tutunuulire ebigambo bino ebiri mu bbaluwa ey'olunaku luno olwaleero nga bwe mbategeezezza nti sabbiiti eno ya 14 mu biro bino ebyobusatu ebbaluwa eno esimbuddwa mu bbaluwa Pawulo omutukuvu gye yawandiikira Abagalatiya essuula eyo ey'okutaano tugenda kutandikira ku lunyiriri olw'16 wagamba weewati ngenda kusooka mu nzikirize nkisome ekitundu kino ate oluvannyuma ngenda kukiyitamu mpola mpola nga bwe tweyongera okuyiga n'okwongera okweyigiriza n'okwesomesa ku byawandiikibwa tulabe Pawulo ono kiki kyaluubirira olunaku n'olwaleero okutuusa ku bantu ba Katonda nga Mukama bw'atuluŋŋamizza wagamba weewati nti naye njogera nti mutambulirenga mu mwoyo kale temutuukirizenga kwegomba kwa mubiri kubanga omubiri gwegomba nga guwakana n'omwoyo n'omwoyo nga guwakana n'omubiri kubanga ebyo byolekanye mulemenga okukola ebyo bye mwagala naye bwe muluŋŋamizibwa omwoyo nga temufugibwa mateeka naye ebikolwa by'omubiri bya lwatu bye bino obwenzi empitambi obukaba okusinza ebifaananyi okuloga obulabe okuyumba obujja obusungu empaka okweyawula okwesalamu ettima obutamiivu ebinyumu n'ebironge n'ebiringa ebyo nsooka okubabuulira ku ebyo nga bwe nasooka kubabuulira nti bali abaakole ebiringa ebyo tebalisikira bwakabaka bwa Katonda naye ebibala by'omwoyo kwe kwagala okusanyuka emirembe okugumiikiriza ekisa obulungi okukkiriza obuwombeefu okwegendereza ku biringa ebyo tewali mateeka n'abo abali mu Kristo Yesu baakomerera omubiri wamu n'okukwatibwa n'okwegomba kwagwo ekitundu awo ekikomye Mukama waffe yeebazibwe Mukama mulungi ekiseera kyonna Mukama mulungi era zembeera ze weewaawo tugamba nti zembeera ze kubanga atubeera era yatukuuma yatulabirira Pawulo atuyigiriza olunaku olwaleero era omulamwa gwe omukulu gusinga kusimba sira ku bikolwa byaffe elusi bitu tambuliramu. Ayawudiru watu, ebikolwa, ebiomu uyu, chokate na ebikolwa, ebiomu viri. Ngata andika esuleno, kulunyiriri uno, olwe kumino mukaga, aine chifana nchatu sigira, ntina ye njogera nti mutambulirenga mu moyo kale temutu ukirizenga kwegomba kwa mubiri. Mukama wa feba ziwe okwegomba okwo mubiri nti kubanga okwegomba okwo mubiri kwekufa bwatu bwatu yigiriza ate mu barua yera je wandikira abalumi esura eyo munana no lunyirolo kutantu ja kusomayo ebiro bino. Paulo alabika yali atunulira Uganda n'abantu abajiberamu. Kubanga abantu abasinga okwegomba okwo mubiri ennaku zino kwe bagoberera. Era ina ayongedde wano ku lunyolo 10 kubanga mubiri gwegomba nga guwakana n'omwoyo. N'omwoyo nga guwakana n'omubiri. Kubanga ebyo byolekanye mulemenga okukola ebyo byemwagala. Mukama waffe yebaziwe. Omubiri gubera go ebikolwa byago boyagala okukusa omubiri mwami ndawula. Obera ogenda kwawukana na n'omwoyo. Ennaku zino bw'otunuulira mu bika byaffe, bw'otunuulira mu ggwanga lyaffe lyennyini, bw'otunuulira mu kanisa, mu ekereziya, mu mizikiti, bw'otunuulira balirwanwa, bw'otunuulira be tukola nabo enkokola nga nnyingi. Lwaki abantu enkokola nga bazikuba bannaabwe? Kubanga baagala kukusa mu ki?
2: Mubiri.
1: Ebikolwa byayogerako bino byonna bye tugenda okutunuulira bitandikira ku nnyolo 19 bijja lwakubanga abantu baagala okukusa omubiri. Naye Pawulo yagamba nti bwe mubanga munaayawukana n'omubiri nga munaatuukiriza Katonda kyayagala mu mwoyo temukola bye mwagala. Twaine no engombo yenatera okuwulira awo ku mutimbagano abaana bana abayita ku TikTok n'ebirala ngaaga nti waliwo engombe yali ya yakwatayo bana kabalagawo bekyaliko simanyi gobi nsinga kebyo mutimbagano nangamba naye nawuliranga bakanti olinga agamba nti tata njagala kubulira abasajja twabavaako bakola bibakola ki
2: byebagala
1: nti bo bagoberera mubiri. Omukyala aliye mulugunya nti naku zina abakya abami bakola byebagala agoberera mubiri kwekusa. Sebo singano musajja nga atudde ku lusinia lwe emamba yo kanno nene mbizi nga ajitudde ko bwati a 6 zo lusania naye nga abe uwe yale seba sulanje tebalina na kya kulya obo lusinga na byale seyo bitono tebimala bana be uwe oba na abantu be naye ye nga kyaliko nze kanzi kuteye omubiri guno ngukuse ngende ne bwenzira bali be bakola shi deba manyi
2: batero gambo bobe yingi ni
1: na yomu sajja gwe mutoge gwa maka yingi ni yingi nate yamba ko ne byume ebirala okutambula na ye yingi ni nebo ojikuse nyonga bine ebyume ebirala na byo tobikoze service emoto ko na tambula
2: etefa
1: yingi ni bojikusa nga breach mfu
2: eleyo accident yewedde
1: sa accident yeyo yingi ni bojikusa nga power mfu emoto kena simbula
2: tevao
1: kakati abasajja yingi ni naye olabiridde byonna byonna byonna ebikwatagana na yingi kubanga yingi eri awo teyinza kusimbula nga teyina birala. Naye njagala okubakubiriza abooluganda Paulo atuyigiriza olunaku olwaleero nti tuwongere okulowooza ku bigambo eby'omwoyo tetukola bye twagala. Mu government tubadde tutunuulira naku zina abantu bakola bye baagala, mu office abantu baagala kola bye baagala, omubiri kye gumutuma ye kyayagala akole. Omubiri bwe gumugamba nti zino oyina okuzaawuza ozikole bw'oti ezo ng'azaawuza. Mu kanisa abooluganda Paulo atukubiriza nti tuleme okugoberera omubiri, tuleme okukola bye tukola ki bye twagala. Mu kanisa yazaffe eyo gye tuweerereza olw'okuba omusumba oba omuweereza yanyizeemu eka obusungu obwo bwonna n'abutwala ku kituuti n'akola by'ayagala olw'okuba ayina kyayagala okuyisaawo ne yeekanga ng'akoze by'atalina kukola nga Katonda si yabimutumye abamu nno batera n'okuwaayiriza Omwoyo Mutukuvu n'ayimirira bulungi mpulira Mwoyo ng'amba tukole bwe tuti mpulira Mwoyo ng'amba tukole kino na kino na kino naye nga bw'okiwuliriza n'okyefumiitiriza ng'ekikolwa ekyo si kya mwoyo nga kya mubiri ayagala kuyisaawo bibye akuse ebibye badde nkunyumiza ku basajja abo abatuula ku nsiniya zemmamba n'ennyama eri etera okuwoomera abantu abangi oluusi osanga omuntu ng'atudde ku lusiniya naye nga ebiseera bino bye tulimu tusemberera ebyokuzaayo abaana ku masomero naye omwana nga talina nazimuzaayo ali mu nsiniya n'ebigambo ebiringa ebyo olunaku lumu nali nkyaweereza musumba eyo obw'ekimwanyi sijja kwogera musajja oyo naye nali mpita ayita akaana kaali kasomera ku ssomero lyaffe lya Kimwanyi Church of Uganda Primary School baali bakagobye kaakati bwe baakagoba ne kagenda eka ne kagamba taata era nga bulijjo injini sibo gambye kaakati injini naga nti mwana wange genda ogamba abasomesa abo essomero lya gavumenti batwagazaaki ebitabo nabikugulira nze sirina ssente kaakati ningamba wakaana bwe kaabingamba ninga ni omusajja ono nina okumunoonya njogeremu naye omwana ono asobole okuddayo akole ki
2: asome
1: omusajja olwamuyogera nenaga nkubuulire Reverend ekiyitibwa wadde ekikumi sikirina nemugamba nti bw'ogambye nti kati omwana tumukoze tutya nti aa gomwana agumikirizeemu atuule waakiri atuule tutamwena naasomeddako nempulira ennaku nga enkutte kwe kugenda kati bwe nenzirayo ku ssomero ne negayirira omukulu w'essomero nemugamba nti aa omwana mukkirize asome ebisale bagenda kukola ki kubireeta oba babate babireese tunuulira nze kati ekawungeezi kwolwo wenagamba omusajja oyo naga atalina adde ekikumi nali mpita ayita omanyi emidaala gy'enva ezo bagenda ne bateekawo wano akalinga ngeri yakalabirwamu kati bw'obeera eno abali eri abalya obeera obalaba bo tebakulaba kati nali mpita ngenda okulaba nga omusajja akuŋŋaanyiza banne olusiniya ndowooza lwali mu kiro nga nnya nga kuliko ne emyenge gyetooloddeko eccupa za bbiya zeetoolodde ali eri asanyuka banne bwe bamwebaza abannange ate guno oba olwaleero otwagadde n'okamala bukamazi tutera kulya kiro bbiri leero otomesezza nnya banaye otwagadde n'otiikirako n'ebyokunywa nemutunuulira bwe nti kati yali tandaba yagenda okukyusa bw'ati amaaso n'antunuulira n'avaayo mu nsonyi ennyinyi naga Reverend ky'olaba si bwe kiri ky'olaba si bwe kiri n'akagamba ako abakaba batera okukakozesa oluusi ng'omukyala oba bamukwatidde mwenzi omukyala ne mwami wange noga ti ssebo nyabo ky'olowooza si bwe kiri kyokka ate ng'oli ennyini amulabye ebikolwa byakola ki byabaddemu n'abakola mu gavumenti ekigambo ekyo bakikoze ti nedda nja kunnyonnyola ky'olowooza si bwe kiki
2: si
1: bwe kiri naye omusajja nemugamba nti waŋŋambye toyinadde ekikumi naye omwana alika ate oli mu kugula Reverend ngenda mwana kumuggyayo so ebyo byonna byenyinza okwogera nebyenyinza okulowoozaako nebyenyinza okukomayo byonna abantu babikola lwakugoberera muki mubiri Pawulo kyava atugamba nti bwe mugoberera omubiri nti agambye nti kubanga omubiri gwegomba nga guwakana n'omwoyo omubiri gwegomba nga guwakanya n'ebikolwa ebyo ebiyinza okutuwa obutuukirivu guwakana nga gwegomba era nga gukontana n'ebyo ebiyinza okuyambako abalala abasinga okutambulira mu mubiri ebiseera ebisinga n'ebigambo eby'okuyamba tabirowoozaako abasinga okutambulira mu mubiri bebayitaba nasiwa mukangi tayagala wadde nakakeka kwatibweko yefaako yekka alinga bana abemmamba
2: keri akokka
1: ayagala akakekokka nebwe kabanga sika kenga bakamwadde ateketikira abalala era nakake kusa oyo ngomanya nti omubiri gumususeeko kulinyiro 18 aganti naye bwe mulungamizibwa n'omwoyo nga temufugibwa mateeka bwe mulungamizibwa n'omuki
2: n'omwoyo
1: nga temufugibwa mateeka kubanga omuntu ng'alungamizibwa omubiri manya omwoyo sorry ng'alungamizibwa omwoyo amateeka atemangu gakugoberera alungamizibwa omwoyo omwoyo yennyini wa Katonda ajja kulagirira nti ekirina okukolebwa kye kino era okikole awo etteeka tojja kulirinda lisooke lijje alungamizibwa omwoyo ajja mulungamya nti obukaba n'obwenzi kibi omwoyo yennyini ng'akomako alungamizibwa omwoyo yennyini agenda kulungamya nti okubba n'okukumpanya obubbi n'obukumpanya n'okuva abiina nti ekyo kibi tojja kulinda teeka liri etteeka lya Katonda naye ate n'agensi okukwata kubanga mwoyo aba yakulungamiza dda nti bannange kino si kyange kino kyekiki kyekyange alungamizibwa omwoyo tajja kulinda mateeka kumukwata gabutatya Katonda kubanga mwoyo akulungamya nti olunaku lwonga lwa sabbiiti nina okugenda mu kanisa n'enkola ki n'ensinza nentukuza erinnya olunaku luno lwa sabbiiti mwoyo ng'akulungamya alungamizibwa omwoyo aboluganda omwoyo asukkako ne ku mubiri kubanga omwoyo oyo omutukuvu atulungamya n'atulagako n'abalabe baffe bye batulowooleza mwami ndawula okimanyi nti omwoyo ayinza n'okulaga omuntu akuwalana n'akusiigira n'ekifaananyi nga waba wakutega ddagala n'akulaga singa oba tokontana na mubiri ebyo byenjogerako toyinza kubifuna ng'otambulira mu mubiri ofuna okulungamizibwa kw'omwoyo nga totambulira mubiri nga togoberera mubiri naye bw'ogoberera omwoyo ofuna okulungamizibwa okwo ate bw'amala okwoleka oyo akuwalana bw'amala okulaga oyo akutambulirako ye yennyini yakulungamya n'engeri y'okumukola ki y'okumukwatamu oba y'okutambula naye wadde ng'omutegedde mukama waffe yeebazibwe kale mbakubiriza abooluganda tugoberere mwoyo oyo atalungamizibwa mwoyo bw'ategeera amukola akabi ajjayo majambiya nambooko azaayo omuliro revenge ntera okubawulira nti naye nonkola ekigambo ekyo nange ojja kumpulira akakola ki akanvaamu
2: onkuba ennyindo ogende ngoseka
1: olaba onkuba ennyindo nze eriiso lye ngenda okugyamu yeewaanira eyo mu balala mukyala gundi kyeyankoze nantwalira omwami ngenda kumulaga nti nange nina ekikyenyinza okumutuusako ne kimulumya alwanira mu mubiri naye ow'omwoyo olwanira mu mwoyo wadde ng'otegedde omubi wadde ng'otegedde akabi mu mwoyo mwennyini mw'oyimirira ate ne Katonda akulaga amagezi ag'okwongera omuntu oyo okumulungamya n'okutambula naye abagalwa abalungi mbakubiriza obutagobera kubanga mbategeezezza wano nti bw'ogoberera omwoyo bw'ogoberera omubiri ate gukontana n'eby'omwoyo Katonda tajja kufuna bwakulungamya kutambula n'oyo gw'otegedde ate ng'okyatambulira mu bikolwa eby'omubiri nga by'ogoberera ku nnyula 19 abyogeddeko nti ebikolwa by'omubiri bya lwatu byebiriwa mwami ndawula bimanyi byebino obwenzi ebikolwa ebyaki eby'omubiri abooluganda abaagalwa omubiri ne bw'onaafuna bakyala 158 ye 10 kyokka ndi mukwogera wano naye waliwo abaami nga ku myaka gy'alina bw'ogenda okuwandiika akatabo kano aka peegi eya
2: 98
1: nga kaggwako n'asaba akalala ate nga tannawummula
3: Nihe ni wuna afuna black book eriko pages bisatu no kusoba ngabe bachala boba dena bubulu na omubiri togenda kugukusa era gujja kusigala gwetaaga
2: gugusigala gubanje
3: emisana ekawungeze ekiro kumacha omubiri gujja kusigala kukola shi
2: gubanja
3: togenda kugukusa ne bona kolotya. You cannot satisfy the body. No. Chichi choli no kola. Wabula kutambula na mwoyo. Mwami nda ula febitu yambako. Abaweleza tolooza nti. Tipalina maso galaba. Tolooza nti. Amaso gano tegalaba. Galaba. Nibutubira mchivuga wano. Olusi ntero kuita. Ita mwoyi chapa kuzane mchivuga wano. Nini ulaba.
2: Mwoyo na kurunga.
3: Mwoyo na hati. Why? Oh, ina mchala we mbosera. Chala wangu wadochi mwema minta mbosera. Kwa halina kati ya kuhuliriza. Hei, mbosera. Istare chokatamba. Mwoyo na kurunga mianti wadomo labi. Na ye. Si uo. Ate, buwe tabana ye. Olongo mwoyo guzibi kide. Nga tuha galo kutambula. Olongo mwoyo na kuzanti. Owange jakolashi.
2: Jari.
3: Jari. So, obwenzi banaye ekirala empitambi waliwo enjawulo wakati ekirala obukaba waliwo wakati we obukaba n'obwenzi obyawula obukaba cheche
2: obukaba ebyo biba bikolwa binebya ebya bulijjo no bantu banyambala bobukete bakola obubonero
3: otyo nakuitako namola amaso
2: namola amaso
3: naluma omumwa nakola akagalo abamu basuka nao
2: ukolo ebikulaga chise yetago okole
3: okumanya ensi yatabuse era twetaga banayo okusaba nali mpita ko mukikubawo okumanya ensi yatabuse sala ba musajja omuchara akona kabina ko musajja ngamukona ko bwati hubukamo buyitiriddo obugenza awo abaluganda mulaba nembera yobuddo okuchuka mulaba katondo okunyiga ebimwe bikolwa byebyo obukaba empitambi okweraguza banange ebikolwa bisusse bitali bya bwa Katonda Katonda kyekimuletedde okunyiga boli awo natutusako nembeere eno gyetukola shi gyetuyitamu lwenasooka okulaba omukazi akuba kabina k'omusajja nayagala nnyo ngende embuzi omukyalo oyo kigendererwa kikyabadde nakyo naye mwoyo nangamba tiwai musabire busabira kubanga ensi bwetu bwekola ki bweri aha ekirala tugamba nti okusinza ebifaananyi gwe tusinza wali era tulambikiddwa bulungi ku radio tulambika nti bannaye tusinza Katonda kitaffe ayinza byonna ayinza okuwa buli kimuke weetaaga ayinza okubeera naawe ayinza okuyisa mu kusomoozebwa Katonda alwana n'abalabe bo Katonda asobola okuyisa mu kusomoozebwa kwonna gwe tusinza nene weesanga omuntu ng'ali ku muti gw'asinza omuntu nga yeetaddeko ebitali bya bwa Katonda omuntu ng'ali ku muntu munne gw'asinza omuntu ng'ali bamulimbira eyo mu buyumbayumba bw'amasabo gye bamubbira Katonda kwetu sinza kugambia tiwalishi yetaga na yomu ntu nagenda musaba ni bamu saba inkoko ni bamu saba ente ni bamu saba na kabanja kabadali na urusi nga mwade na katunda uruwa bantunga bali muloni ni ingi kibanja ya chitunda kugenda musabu ni inga Katonda kwetu sinza uyewa taina cha kwetaza akuganti jangu atebu onajja mumoyo mukukirizo ko kumungesala yona ko lwaero we mukusubira ekyamazima buli kimu ajja kukikolera muri nyeri ya Yesu kati kulunyi ebikolwa bine byokusinza ebitategerekeka tubiyerekereze kubanga bye abantu abamu abasinga kugenda mu bigambo ebyo byokusinza bifananye na malogo tebagoberera moyo abamu balowooza ko kiseera kitono bwalaba Katonda nga tamukolerangaga ndowooza eno ku by'ekkanisa tebikoze bulungi kangendeke wajjajja kizuzo sanga yanakola ki yanayanguya abamu bajja kubikuwa bajja kubikoleranga birika kwa kulizo obukulema okutuukiriza ate weesange ng'ogudde mu kabi akasinga na nekolowooza ko ate nga ne wa Katonda tokyadda kubanga wamuvaako dda akuwalana kubanga tumusinza Katonda gwe tusinza waabujja nkuzigirira oluganda Katonda ayinza byonna. Katonda waffe gwe tusinza wa yeye ayinza byonna. Tewali kyolowooza abaluganda bye muyitamu ennaku zino. Tewali kiri waggulu wa kutegeera kwa Katonda ono gwe tusinza. Mbasaba tumukkiririzeemu anaatuwanguza. Ekikolwa ekirala okuloga. Ha, mwami Ndawula.
2: Wanji.
3: Ekyo oba nkyogereko ntya? Obulogo n'okweraguza. Omanyi waliwo obulogo n'okweraguza. Omuntu eyeraguza asobola n'okusiŋŋaana enkoko ng'eyimiridde, eyimirizaako ku luggulu kumu n'akuba essimu.
2: Agamba.
3: Enkoko eno nga ndaba eyimiriza.
2: Lwaki eyimiriza kumu?
3: Ku makya nalese eyimiriza amagulu abiri kati ndaba eyimiriza kumu. Nkeberera akaawo jjajja olinaye n'agamba nfunyawo okumutetenkanyiza. Ntandikiraawo. Enkoko eyo obadde okimanyi nti ekawungeezi yaliriddeko wa muliraanwa? Ayinza okuba yagikoze ekikyamu. Ate olaba atandikidde ku nkoko kataddako baana. Jangu tumusibe. Jangu tubeeko bagamba okukola ki? Okuganga. Jangu tubeeko bwe tumuganga. Olwo ng'ogenda bambi. Ebikolwa eby'okuloga n'eby'obulogo banaye mbeegayirira. Abalala ne basitula ebyokoola. Abalala ne bazukusa emizimu. Abalala ne bazukusa abaafedda kulwana n'abalamu. Mwana wa Katonda gwakkiririza mu Katonda. Totabagana na bafu, totalagana na bagende dda, totabagana na myoyo egyo egitali gya bwa butuukirivu kubanga Katonda teyeetaaga bintu ebyo. Tabagana n'omwoyo mutukuvu, tabagana n'okwagala, tabagana n'okusuubira, tabagana n'okuyamba. Ebikolwa ebyo tugenda kubirabako wano wansi nga tumaliriza ebyo bwa Katonda. Bwona tabagana n'ebyo, Katonda agenda kukuyisaawo ate agenda kwongerako. Okuloga, obulabe, okuyomba. Aliwo abantu nga bayombi balungi. Nga wasanze omukyalo omuyombi omulungi. Amala nakwesibako bwati ekikubiro naga. Kamugendera nandaba. Okuyomba. Obujja. Ebyo byonna bikolwa byamu. Omuntu okufuna obujja. Omuntu nga waliwo obujja obuli mu families zaffe. Muntu muva mwenna mu lubuto. Muli banda etya? Ndaya nakalama sio bagamba sio. Na ye mukulu wamwe oba muto wamwe bolaba nga akusukulumyeko mu byenkula akulana obujjanga butandise. Omubiri olw'okuba owulira gukugamba nti ate ekintu ekyo kiri mu Buganda wano ande katya tansinga ntera n'okubalaba ku TV nga beewaana gundi tansinga ansinga ki tera okubala nga baga mpoza nsinga ntuyo na birevu naye bisigadde nkola ki
2: musinga
3: obujja taina kuyitawo banayi mukole ebikolo by'okwagala boolaba omukisa gwagalizeeko omulala naye ne bwogwagaliza omulala n'akuyitako sigala ng'omusabira mukisa kubanga ono gw'oyambye ate agenda kuleetera omukisa omuki omulala obujja empaka obusungu obutamiivu mami Ndawula obutamiivu nabwo buno babugeddeko wano ebinyumu olukwata kasente. Abantu basoka kulowooza ku kimu bia na nsinia. Tasoka kulowooza ku ayo abona ali eyo. Tasoka kulowooza ku muliraanwa awe ali obubi. Tasoka kulowooza ku awo ayina sente atalina sente. Tasoka kulowooza ku oyo atanazaayo mwana kusomero naye alowooza ku bia n'ebigambo ebirala. Ebinyumu obutamiivu n'ebirala ebiringa ebyo nsoka okubabuulira ku ebyo nga byo nasooka okubabuulira. Ng'abali abakolanga ebiringa ebyo tebali sikira bwakabaka bwaki bwakatonda. Ebikolwa eby'omubiri eby'omwoyo bibino kunyolwa biri mu bbiri. Okwagala, okusanyuka, emirembe, okugumiikiriza, ekisa, obulungi, okukkiriza, obuwombeefu, okwegendereza, ku biringa ebyo tewali mateeka. Kubanga bw'ogoberera bino n'amateeka twamaze dda okukitunuulira nti gaba mangu gakola ki?
2: Gakugoberera.
3: Nti bwe tuba abalamu ku bw'omwoyo era tutambulenga ku bw'omwoyo kulabira mukaga tuleme okwenyumiriza ng'obwereere nga twesunguwaza fekka na fekka nga tukwatibwa obujja fekka na fekka. Njagala okumaliriza ebigambo bino ab'oluganda nga mbakubiriza era nga mbazigirira omwoyo oyo omutukuvu yekka gwe mbazigirira. Tugoberere omwoyo, teweegomba bwegombi. Yakumaliza n'olunyiriri oruli mubalumi lwe twatunuddeko musule eyo eyomunaana malirize nti bwe tugoberera omwoyo omubiri nawe ove wano ngoulide ebigambo bino ngootegedde gogenda okugoberera nti musaleewo leero ani gwe munagoberera nti awo naagoberera Katonda oba onaasinza birala musaleewo leero olinyo olwokutaano olutugamba bwatu ngenda kulusoma nga maliriza ate gwosaleewo gwonaagoberera kulinyo olwokutaano nti kubanga abagoberera omubiri balowooza bya mubiri naye abagoberera omwoyo bya mwoyo Mukama waffe yebaziwe abagoberera omubiri balowooza byaki
2: bya mubiri
3: abagoberera omwoyo balowooza byaki
2: bya kusinza
3: bya mwoyo kulomukaga nti kubanga okulowooza kw'omubiri kwe kufa naye okulowooza kw'omwoyo bwe bulamu n'emirembe Mukama waffe yebaziwe tulowooze omanyi waliwo okufa waliwo n'abafa nga bakyali mu nsi kuno olina omusinkana n'akutegeeza na lwatu tinze mva maso nakola ki
2: nafadda
3: ate waliwo omuntu gw'osinkana ng'omulaba mufu omanyi mune mu byennyanja bye tugula mubamu ebiramu n'ebifu naye okyawula otya so njagala okubakubiriza ng'oyagala okuba omulamu kuno ku nsi tambulira mu bigambo eby'omwoyo kyokka ojja kufuna n'obulamu obutaggwaawo mbagalize ekiseera ekirungi ne sabbiiti ennungi tugende mu ekkaalu ya Katonda tusinze Kaba St. Joseph Kyabakuza Church of Uganda tutandika okusinza saawa emu wabula eddakiika kati kumi zokka n'abalala mutambule mweyo n'ekkanisa tugoberere eby'omwoyo Mukama anaatuyamba ate tunaatuukiriza byonna Mukama abeere nammwe katusabe oweebwa ekitiibwa ayi Katonda ayinza byonna kubanga otuyise okwogerako naffe tukwebaza Katonda ayinza byonna olw'ekisa kyo n'obulungi bw'otuwa Mukama waffe tukwebaza kubanga otuyise n'otuyigiriza ku bigambo bino eby'omwoyo otuyambe n'omubiri wadde omubiri nga gutusika gutuwalula okugugoberera Mukama tukwegayiridde otusigemu empisa ennungi ez'omwoyo omutukuvu otuyigirize kubanga bw'otugabira mwoyo oyo Kristo gwe kennyini watugamba nti ndibalekera omubeezi oyo y'anaatubalungamyanga mu buli kigambo kyonna offices ez'enjawulo bazikola mu bawo mwoyo omutukuvu Pulezidenti w'eggwanga lino n'abalala bonna bawo mwoyo omutukuvu n'abakozi ab'enjawulo abaweereza bawo omwoyo omutukuvu Mukama famiriz zaffe sigamu omwoyo omutukuvu abasajja emitwe gy'ekkanisa abakyala leka babeere mu maka gaabwe nga bakulemberwa omwoyo omutukuvu abaami n'abaana tukwegayidde Mukama otuyambe otunaatambula n'omwoyo olwo tugaba tusuubiza Mukama otusuubiza nti tunaabeera n'emirembe n'obulamu obutaggwaawo nsabye nga nzikiriza nga mpita mu linnya lisinga amannya gonna erya Yesu Kristo Mukama waffe amiina
0: Ochali kuchenda monana kumuza monana nechenda mutano akumuza tano radio budu radio eyo muntu wabulijjo obadde mulungi nnyo gwa badde na fuku vale twatandise fecho tusabande Mukama Katonda achikubalire banna fe mwenna ababadde na fe mazima muntu koze obulungi obutagambika buli lwobera nga bowereza omanyinti gye bali na amanyi kakweyongera minywanyi jaffe mama wange na mwandu likasunuru tayo ugambo oti awe setala Webale kubera nge nteka teke eno tojisubwa. Kakoza Yasini, nteka teke eno tojisubwa. Na buli muntu yenna awuliriza muganda nga afande afande Kalule obera kongo otumbu dengo uliriza. Mwenna tubebaza.
3: Sewa.
0: Tugenda kuddamu okuwuliziganya sabbiiti ejja.
3: Samaye ndakiike mu yokka. Tumire ku bantu bange batono. Njagala okutumirako ku mukyala wange Esther Rachel Katamba kwali.
0: Embosera.
3: Njagala okutumirako Reverend Ian Henry Mabuka. Tukwagaliza okuwona obulungi. Njagala okutumirako Kodinandi Kalangwa, Steven. N'abantu ba Katonda omukubiriza w'obulabirizi. Omulabirizi wa West Buganda Diocese. The Right Reverend Gaston Sereko sebo HT watukutumideko aseba atero kubera ko ngakuuliza walone venerable Amos Friday uyo manyi bulungi na yabera ko ngakuuliza walone omusajja omulala bamuyita mubulizi aweka ganda mubulizi kiberu na yabera ko nabantu bakatonda abakristayo bonna abekya bakuza mbatumideko nnyo mama wange Jairus Nakazi jali echemamba n'abantu b'echemamba mbatumideko nnyo tudda kuddamu Katonda bwanaaba akiriza Mukama yebaziwe era abeere nammwe
0: amiina amuganange Ian ng'obadde olabye n'obugonvu
2: Ne komanda tagwa bwatyo.
3: Eh.
2: Komanda asigala acha dumira.
3: Tawumula.
2: Tawumula.
3: Talina kuumula lebandi Ian.
2: Eh, ina kusigala nga alemeza ake biragiro biwone boberanga yingi ni sasi ya kombie. Osigalanga gotitana kwata.
3: Wow.
2: Mukama abakolere ekisa minywanyi jafe mubere bulungi. Tudemo tuliziganye nga mukama atukolere ekisa. Temuchu sakalimi muongere kuuliriza.
4: Tukunda tuluguma. Tukunda tuluguma. Tusindo kuma tubwa tukidansiyo na eno ye Radio Budu, radio yomtu wa ulijo. Kati gwomuli myalima n'ekigendererwa ekyokufunamu tota wana na birala byonna funa ekigimusa kya Budu Organic Fertilizer osirike gwomulimi w'emmwanyi emboga butunda nyanya ebitooke n'ebirime ebirala ekigimusa kya Budu Organic Fertilizer ekyobutonde kyekinaakutuusa ku kirooto kyo tekikoma ku kugimusa bimera byokka wabula n'okuddaabulula ettaka neridda bujja kisange mu maduuka gonna agatunda ebikozesebwa mu kulima okwetooloola eggwanga okumanya ebisingawo kuba ku noti musanvu noti musambu chenda munana chinana muenda atano mutano Budu Organic Fertilizer chikole wabarona Agro Business Center SMC Limited abasangi wekabari bugonzi
5: Echifule ngano kusana kaunga ka Supreme Flour ebyenja ulo biyabiri somuli vitamins omwenda ne minerals Supreme Flour alikumutindo gwa waguru dala ngero sobolo kumufuna maduka ne supermarket sokwete ole gwanga kubeye samu samu Supreme Flour akole waba Mandela Millers Limited abasangi wabusega
6: Ekitongole ki Uganda Electricity Distribution Company Limited kitegeeza bakasitoma baakyo mwenna nti wagenda kuberawo omulimo ogwembagirawo ogw'okuddaabiriza awamu n'okulongoosa layini y'amasannyalaze eya Masaka West Mutukula era ng'omulimo guno gugenda kuberawo wakati wa ssaawa bbiri okutuuka ku ssaawa kkumi n'emu ez'akawungeezi ku lwokubiri ng'ennaku z'omwezi munaana omwezi guno ogwa Ssebutemba n'olwokuna ng'ennaku z'omwezi kumi omwezi guno ogwa Ssebutemba kale bakasitoma abaffe mwenna abawangalira mu bitundu bino Kyotera, Rakai, Rwanda, Dwaniro, Kibale, Lumbugu, Katengo, Beteremu, Sanje, Mutukula, Kakuuto, Kasensero, Kyapa, Balole, Kyakonda, Miti ebiri, Kalivario, Bichira, Gayaza, Kabira, Buntake, Kisamula, Kibonzi, Kinankole, Kabaseke, Kamengo, Butiti, Kabachara, Kagamba, Katetei, Buyamba, n'ebitundu ebimu ebyalwengo Old awamu ne New Kumbu, Chirimia, Bisanje, Chanjale, Bukoto Village, Chamuyimbwa, Nabinene, Kagezi Village, Chajubira, Chanamukaka Road okutuukira ddala Ennamirembe, Dimu, Malembo Landing Site, Ninzi, Jongoza, Chantale, Kaliisizo, Kisunku, n'ekiteredde. Mwenna mutegeezeddwa nti mwe mugenda okukosebwa okuvaako kw'amasannyalaze gano. Ekitongole ekyongera obategeeza nti amasannyalaze gajja kuvaako wakati wa ssaawa bbiri ne ssaawa kkumi n'emu ez'olweggulo. Era kikutegeeza nti singa olaba amasannyalaze tegazzeeko mu budde obwo obwogeddwako bakubire ku ssimu ng'oyita ku mikutu emitongole egimanyiddwa. Ekitongole kyetondedde nnyo bonna abakoseddwa olw'okutaataaganyizibwa kuno.
7: Okulabula! UEDCL era bulaba customer bayo mwenanti temuwa sente muntu yenna omuli abakozi ba UEDCL ba contractor oba ba kamyufu ababalimba nti basobola kubanguiza enkola yokufuna masanyalazi okusasula kwonna kukolebwa mu banka ba agenti ba banka n'emikutu gy'okusasulira ku simu loopa obufere bonna bwotebereza eri LC ku polisi oba kuba ku namba yaffe y'okuloperako abafere noti 3M2 33 noti 3M7 oba kuba ku namba zaffe ezitali za kusasulira noti 8 noti noti 285 285 oba noti 8 noti noti 385 385 oba noti 8 noti noti 2 noti 3 noti 88 UEDCL elungamizwa Electricity Regulatory Authority UEDCL lighting up your world
8: Bwana mkuru wa St. Bruno Saza Parish Father Martin Sowanyana Saba Kristo Mkungu Paul Kagombe Mugwanya Wamwana Sentebe Uluchiko Rutestesi Deputy RDC Matia Mulindo wa Kagugube Baita Abantu wa Katonda Mwena Ukunja mkuru wa Maguko Mujulizi Bruno Seru Nkuma Kusande ngabili musamfo guwa muenda Wenyini kusaza Parish Misa ya kutandika sawa sati neshitundwe zokumacha Nga tukule mbedua mumusumba wa fe Right Reverend Silvarus Jumba Umusumba wa Saza Lafe ya Masaka Tugenda kubela ni misa za novena Ukutandika nga kumina mnano guwa muenda Ukutuka ngabili mkago guwa muenda Sawa kumine mweza kaungesi moja tutendelezo mukama nga tuita mujulisi wa Bruno Serukuma
9: katika katwa juka nye waliwonga radio budu etandika waliolinemi ya kemeka wazalibwa weri ya bafe ujiuliriza kumala banga chi ulinabio manyera vya jukira murugendo lwa radio budu ulemi ya kabili mwetano
10: katibulirwa sande okuva kusawa mkaga paka msambwe zo mutuntu tosubanga program tuwejuka nye miaka kabili mwetano ja radio budu ouliraba mua balikaba kwa ziba radio budu
9: abalanga na yo neba ntuwa bensa unga mubitundu vya fe
10: wamuna haba uliriza bolu lango ngabatu totoleda kwebio biba jukira elabi yaba manyi mubange liye miaka kabili mwetano
9: Sunday special
11: means the most music in the morning.

akaba mwita izo ntaka imba bakaita mumusayi enda chika musamzo kesa kata msamo incha kumuza kuliga wakata mtia wale kwango tandekia mtuwabili jore ya budu chenda mna katunyeze mna nefema masakane milano chenda mtano katunyeze tano kamplane milano na mwabali ku www.radiofm.com wama chama lunche awo watufunia kwa hizi online kubwa ita online ingo inakwa data ku smartphone yo ugenda mkenzi wali ku google note kam www.radiofm.com au ugenda kwango funa lunche radio budu atikuwa ina smartphone ugenda mkenzi wali ku google play store oba app store na downloadinga app ya fair radio budu wasikando tapinga mbuta pinzi wa mawe sungane zimanga zitambla kari na mkubuza ko ye radio budu kumiankari mwe tano ngetambla ngefuruma jiko njaba chama lunche inakuzo mwezi mukaga mwezi kwa mwenda mwaka bia bili mukaga tulimu mwezi kwa mwenda kari ne masaka wano akasana ngabuli joka andi babde kati akade kanonga kafurumie yoda na ye munange onakulwa lironga chibade ko chanja ulo nakulwa liro akasana tekana vayo luansonga ntikusawa nga kumina bilinda chikanga kumi yao akakuba kawanda giza mwao katono tono ikagiza kafuiride fuiride mwao yede tekabade katono atete kabade kanji kabade wakachao kali ne masaka wano atenga nembera yobude waguru eraga nti akakuba ko yakadde konaka inzo kuba nkatandika kale no tuongelewa kusabaka kuba ko kubange byadde atuketa agatenga tuketa gira muno butakataka ko tuketa gira ndela kale ne masaka bwe tembera yobude bweri kadde tekanne be njuba tena bagira yadde bire ebimu birabikanga bimyufu ebira side endale eraga nti enkuba egenda kutonya kale na omusana teguvu kedde nga bulijjo zigen bulijjo zigen okoya sawa nga 12 da chikata nga akasanda nga kako nyo lwalero wa kadde kona chira ganti munai wali Yesu bya kakuba kakoleji kale no gwa kasaba yongira okusaba tuongere okubanga tuwanja kilo mu kamakatonda akakuba kabenga kakola chikati kasumulukuka kabenga katonya kubanga mbera iyo ebyaddala mbera sinunji na dala erifa abalimi eri gwo mulimi nze nawe mbera yo akakuba tuketaga kubanga ebirime byakaze obatukira kugamba jo wange ne bitoke byatandise okukala embera tebanunji kale no nakulwa Sunday free Sunday sawa zibera emu kumachapaka sawa nyatu bera muziko kutambuze Sunday no julira ngefurumanga nunji checho e Sunday bwe tibwetambula abakedo gena kusaba komba kalisa binunji ngoli mukubo cha tambula abakedenga mwatu seyo da muli mu service esa wemu na mumwina bagaliza binunji na wachali waka ngakade kono gena ko gena ku sinzo jo tendezo mtonzi azoku bogena mtendeze kwagaliza binunji byuka Sunday kumacha yenze kuje wema saka super bija Uganda nkubuza kuri gaba kede butya abaza libo nakula lero mbagazi sama seba marunji nti happy birthday abaza libo nakula lero banji nyo nenga munange kwa yaza libo nakula lero wazalibwa ne muna bya vuzono atenga muna mateka wa mwita ola lotuno yazalibwa nga mukago mwezo gomu enda lukumi renda atano muna bya vuzi muna mateka yaweleza kongo msigile wa Uganda mchibina chitaba mawanga cha United Nations okuvya damu akagwa ku nda chinana okutukira damu akagwa 1095 iranga yaliko minisa wensonga zebweru okuvya damu akagwa 1095 okutuka 1096 binji nyo byaza kolile gwanga kale no yomu kwabo abazi unakulalilo sogwa yazalibo nakulalilo wazalibo no mkulu no mwatu nakulwerumu Songa tiba tugena kumbia faye na kutume zali mukaga mwezi kwa mwenda mwaka lukumi nenda kaga mwe musamfu yaliko minister wabakozi era Attorney General Lameka Lubowa bweya yanja ebago lieteka liobu kumi wabakozi naba welezi ili social security bill muparlamenti echale tokutonda wo national social security fund jite NSSF ebyondo byali wonga mukago gomwenda lukumi nenda kaga musamfu ateno mwaka gwegumu omwaka gwegwa ukana wabule na kusomeze zimu mukago gomwenda 2019 yali president wegwanga lya Zimbabwe amuite Robert Mugabe bweyava mulambwensi onono yagenda okuvambula mwensi nga ine myaka 95 neyenga yakulembera Zimbabwe yo nga president okuvya da mwaka gwa lukumi nenda chinana musamfu ngina kusomeza satu mwezi gwa December okutuka nga bili mulumu ogwe 11 2017 wabulanga yazalibwa nga bili mulumu ogwo kubiri 2019 ononno yale kabana bana songa

0: Mana magula, bakete wandi sachi tadi dashi kane mwe ya kanja msabili zenche wale kwanga uliza kansa bidwa kansa la ladies kofia kansa bidwa kansa ladies kofia nabi nabali sadi zawali mumpama jabi gondo kumudala mwale kwanga mtadiki yu mtuwa wali joradi ya mundo ama jama runje katu mumba esawa yoku bili mkwano guange tufa msawe soka tetugene msawe yoku bili hunde mbobu nduka zatenga tewela bila munangu na kulwari lochi ichidede kare no guabade lali kile nyomu sana na desima inti nyomu sana atena go kuine mbeda ze kusitula mbantu wabam iba ndula mbantu wa mbeda la vyanda nalima nyinti mbeda yobude ya chindeda teye situla mbeda ya chikubu uko neno msana kuine ndwa deza ago ze kusitula mbantu sango mundu wao nga yeyo geza ika sana kukuhise mwao na sana kubade mungi kare tumba msawe soka tumba msawe dako amkwano kwa nginjaga kujukiza kukano kwa kwe fumitiza munze nawe Obadde okimanyi nti n'okusooka okweyagaliza nakyo kintu kikulu nnyo. Okweyagaliza kaka obw'olumu okimanyi nti kintu kikulu nnyo. Oyinza okuba ng'olina abantu b'oyagaliza oba gw'oyagaliza omuntu oyo. Nga buli kimu okyagaliza oyo kyagaliza oyo. Naye ng'ate ye kusaidi ye talina kyakwagaliza obadde okimanyi ekyo. Kale n'obw'olumu fiisangayo ku kadde bw'oba oyinamu kasente nawe oyagalizeeko. Bulijjo ky'owulya ng'oyagaliza gundi oba kyoyagaliza abali nawe okyetuuseeko obw'olumu. Akadde akamu waliwo ebintu ebimu by'otuuka nga naawe olina kusooka kweyagaliza nga tonnayagaliza oli nga naawe olina kusooka kweyagaliza ebyeddala kubanga oluusi abantu abamu be twagaliza ebirungi oba gwe twagaliza munnongo kino kiri ng'olaba gundi gundi yandibadde ng'akifuna nze nga sinakifuna oba kino nakiri nandibadde nga nkyagaliza gundi abantu abo oluusi abamu baati batwagaliza oba kisegedde kale n'okweyagalizaako obw'olumu mwatu nakyo kintu kiri awo nga kikulu nnyo
1: Esawa, wano ku Radio Buddu. Esawa, zili bili ez'okumakya. Budde bw'essuula essanja, webale kuwuliriza Radio Buddu.
2: Kino bwe kyali tekinatandika kubeera wa abakugu abalengera wala nga bakozesa kamera zimulengera bakirengererawo ne balabula radio endala zonna nti kino Radio Buddu kyereeta teribawo omuntu mulala asobola kukikola awo ne baprofeso bavirayo jjo juzi ne bakikakasera ne bakiwandika ne mu byafaayo nti Radio Buddu nsikira

0: Radio yomuntu wa buli jo. Chimu kubitukumi da kuntike banga yona. Kwe kubanti fetuko sabi kwa siri gamba.
1: Radio Budu, chenja gala uko mpezo mpira, okusina kwa radio zona.
0: Ayo ya Radio Budu 25, radio yomuntu wa buli jo. Amaudira gasensu duwa. Ageke nenyeze duwa. Amaudira gesi gika. Ganuge maudire. Kuchendamu munana katunyeze munana. Chendamu tana katunyeze tan. Neku www.radiofm.com. Radio yomuntu wa bulijjo.
2: Asuzo tena omulonji awuliriza gema ulire ku Radio Budu Radio muntu wa bulijjo omugave muzukulu wandu gwa Kibomba Salim zentere deoga kusomera bana Uganda nadala baduwa Allah bakubirizi doge na maso nokuwanja gasa kuno kwegayira omutonzi asobola okubiranga kyusa mu mbeera eriwe yeche yangenerete bana Uganda banje okufiirwa ebintu byawe omusano omungi pereketya gwetaga okudeeri omukama agende maso nokubiranga diriza kubusungu bwalina eri bana Uganda obaka nobuweredwa imamu wa muzikiti gwe kanoni ogwa masigidi takwa Sheikh Badru Kayongo babadayogera ko nabaisilamu abakunganide ku muzikiti kuno ngagamanti kati ekiriwo kwe kudde eri omutonzo gena maso nokubiranga tumwegayirira asobola okubiranga kakanya kumbera kuba abantu banje ababona abona olwecheya
3: Allah mjivu na yetu magaili kubeno kutajia wa kutato nyari kutu emela ya fe mikaze kasori wa faamini mimi vayi simidu wa kubi kaze emela ya fe njini ya kaze na yetu wa fe mimi ya kuhunda kibicha ina chebilia kwa humla banga chebilia kazi zida mimi tiji zizali zitalia kwa kati ya kutuno kwenye ili ya katonda habili nga tunye seze nkuba nuloji kukunga nyuna kuna wale lo ama chaga ale lo ya tusume sale no wili tijilina sale ni yoko kwenye ili ya katonda kutunye seze nkuba tijilina sala zisala kwa ya binye gulo mekwata kia tunye chatu gaji genda kutunda eza tetonye kula wange shuro vila ajana na vio chivina chivilia nafu abantu kula ajana kula chutusa denga kukubiliza abantu bongiro kutia katonda bongiro kudiri Allah bongiro Allah kumusinza kuna kumutegira ni katonda wali
2: Kebadi Kayongo era genze maso nokubiza abantu abayinawo kebalina okusobola okubiranga baddukira abalala kuba banje emere yabwe yononeddwa nga basula tebalidde ekintu ekiretaga okubiranga bayambibwako
3: ate naba abayinawo bagabire kuba nawe balimu abantu abakungudde kasooli oba okuba yensawo y'obuwunga era ngaoku ku bantu gwewadde kkira ebbiri gwewadde ssatu lwabambi abayiya famire zaabwe muweeyo bati bakkira osobola okuba kkira ennya zakawunga oti osobodde bagasoboddemu n'okumuwa singi kumi osobodde okumuwa ringi yukumi bili guwoso muwe kogwa golina golina leye yitayina kasira kano kulimu kaita gwa ekisa kaita gwa kudiri katonda kukumusinza nukulekei vyo nono agwe mlamu agubadde omkuu msonge yoyo yukusale soreno ila esali wangaswa ya uji zikisale ila kabili butuzi nilatu kibila zayo musambu neti tano butuzi mala ifufuna yu abantu kuwa bulido kudiri Allah nukwene nya nukulekei vyo nono amatukulekei vyo nono badde eri katonda mungilo musinza
2: Ngeriemo baba duba Allah basobodde okubiranga betaba mukusaba olwa katondo gena maso nokubiranga tonyese nkuba balaze ewe bayisemo ngo okusomozwa ngabalaga nte nimiro zaabwe zonna zakala embeera gye batambuliramo sennonje
4: Tebaza free mufti ya tukwede teka tekeno yoku laba anga tuwenye gira mkutendeleza Allah subhanahu wa ta'ala noku mwega ilira kubanga embele suse ebisolo tebicha ina mudo gwebiria na haba atumisira chino teba ina mmele amazi gawe deo ata amazi tujenda gasa wa government okuja honga tuzelika tona nitumwega ilira nitumwe tondele nisabiezi kwe dua Allah sabulo kutuya ambao kutisasira oku laba anga mkuba etonya
5: embele nevela obweti omusane gwaka webusi mudini yafe yo busilamu kuba busungu bwa Allah Allah abaino busungu kubantu olw'ebikolwa byaffe tukola n'olwekyo abantu nga ffe abawalimu okulaba nga tukendeeza ku mazandi ge tukola omuli obubbi omuli obwenzi omuli obukumpanya okulaba nga tubikendeeza Katonda asobole okubeera ng'akendeeza obusungu ate ewamu n'okuyitiriza ennyo okumutendereza ate n'okwenenya olw'ebibi bye tukola
2: Nga tuvuddeyo ate abantu abakuze mu myaka bayita abakadde okuva mu disitulikiti y'e Kalongo bavuddeyo ne bakukulumira abakungu abagaba ensimbi zaabwe gavumenti z'ebaweza buli mwezi olw'okubakandaalizanga mu bifo gye bagenda okubeera nga bafunira ensimbi zino ate nga tebalina maanyi kawa obusobozi obw'okuyimirira ebbanga epanvu. Abamu ku bakadde bano bategeezezza nti batuuka n'okuva mu bifo bino nga tebafunye ensimbi zaabwe olw'enjala okubaluma ssaako n'ebirwadde ebirala.
6: Bannamukadde bano betusanze ku kitebe kya Town Council y'e Kalungu batunnyonnyodde okusomozebwa kwe bayitamu okufuna ssente zaabwe gavumenti z'ebawa nga n'abamu tusanze babakwatidde bukwatirizi okujja okufuna ssente nga n'abandi balwadde bayi nga kino nno kyongedde okubeeraliikiriza era batunnyonnyodde nti bakandaalirizibwa nnyo okufuna zino ssente naddala emitendera emingi ennyo egiyitibwamu nga kiviirako n'abamu okupondooka ne badde waka. Bano batunnyonnyodde nti bamala obudde bungi nga balinze sente kyokka n'abakulu ne batuuka leeti nnyo nga n'olunaku lusobola okuzibanga sente ezo tebazifunye.
7: Zifuna naye tuluddewo nnyo olwaleero, tuluddewo nnyo. Ate nagamba nti amutabani twazze olwavudde ku kyemisana saawa musanvu tuddeyo 8:00 tukyaliwo tule wano twanami twalabana tebanabanakuja twemuseveni tumumanyi tumumategeera kati olwaleero
8: mwezi saawa mmeka
7: zibalika kama nadalanza wa amaguru kukera bukezi
8: mwakede
7: bukezi ayatakede era kakati nsanze wabantu batono babadde batonera
8: naye temunabeera zifa
7: tunaba ate n'ojjukira n'olowoleza enyota gyetujinina kati enjala gye nina sinina nawate kawaafu wanaigira lyeddi okutuuka wakalyeddi.
6: Abalala bagambye nti waliwo bannaabwe ababa balina okufuna ssente ng'ebula wiiki bbiri zokka kyokka ate ebyembi ne bafa nga bano basabye gavumenti nti singa ssente zino eziba zirina okuweebwa abo abaakafa mu bbanga eryo ziweebwa abooluganda oba oluusi ne baganzi baabwe olwo zibayambeko.
9: Amannya gandinginze Abdurrahman Kizito mbeera kaanika emyaka gyange kati nina 9 mugumu naye obuzibu bwenze bwendaba mu bintu bino ebya ssente ssente ziyinza okutuuka ne basuuka okuzigaba ne batazireeta nga bate ebiseera biweddeko ne batazireeta kakati omuntu agenda okufuna ssente ezo so abadde akyaliwo najjaafu kati ne baleeta ssente ezo ng'amaze ssabbiiti bbiri ng'afudde ssente ezo lwaki zebaziwa abantu byabawaka oba mukazi ne baziwa omukazi alyoka ajjanjaba ebyo abawaka mujja kujja kusaawa nnya ne bajja ku 8 kakati awo nawo bwebityo bwekufaanagana kati baatugambye kujja wano saawa 6 tumanya nti saawa 6 tujja kubanga tumaliriza bumaliriza.
6: Bano basabye gavumenti eveeyeetereezeemu mu nsonga eno sinakindi ssente zino ezibaterenga ku ssimu zaabwe okusinga okuzeenonera. Wabula tugezezzaako okunoonya ku bakulu abavunaanyizibwa ku nsonga zino abamu batwebalamye wabula ate abalala essimu zaffe baganye okuzikwata. Nze Martin Kalungi muzukulu wa Kasujja Radio Buddu e Kalungu.
2: Webale nyo Martin Kalungi. Ate baba kulembeze kulichiko la district yebo koma ansimbi bavudeo nebalaga obutalibu nebalaga obwennyamivu olwebi kolo ebyetemu ebyolekera mu bitundu bya gwanga ebyenjawulo na damu district yebo koma ansimbi nga bino bisuza abantu bangi kutebuche. Bano nga bakulembeddwa mo kansala Chikiro achikirira abantu b'ekiganga izi kulichiko la district yebo koma ansimbi Musa na Benade basinzide kutema ili akuledwa jebovu deko Mugombo la yebigasa omuchala na Chirija Kevin w'emyaka 3-5 nga mutuze kuchalo chechitera agambi bokweko bana no mutuze medio w'emyaka 40 ngono mutuze w'enatete mu Kampala ni batabba sozi swaibo w'emyaka 45 nga bagala bya bugaga. Kansala Benade ya gamanti bikola bebiti biviirideko abantu bangi okwongera okubeera nga beeraliikirira songa ate ekisinga byanfuna. Avudeo nakubiriza abantu ogenda maaso n'okubeera nga beekolera mufo ky'okwagala ebyobwerere kubanga bino biviiriddemu obulamu bw'abantu bonji ogenda bwe butyo tayo.
10: Tuli mu mbeera erimu ebyewunyisa amatemu ag'enjawulo n'osanga ng'amatemu oluusi abaana abaffe be tuzaala be batutemula mu mbeera y'okukwagala ebyenfuna n'osanga abakyala be tuwasa nga be batutta olw'okwagala ebyenfuna. Nze ngenda okwetegereza nga ekintu kino kiyimiriddemu okubeera nti abantu tebakyalinamu bwakatonda. Nze nno nja kukubiriza abantu ng'oggyeko eky'okubeera nti tunoonya ebyenfuna naye tuddeyo mukukiriza Katonda nti yatutonda era natutonda mu kifaananyi nga tufaanana bannaffe. So tulina kudda eri Katonda kakati ndoza yayinza okutaasa embeera ebintu abakulembeze babyogedde abanaddiini boogedde abazadde bakubiriza abaana baabwe naye ettemu erigenda mu maaso tudda eri Katonda naye tuvumirira amatemu ngeri abadde ekiseera ngeri alijjo ekiyangazi.
2: Mu ngeri emu ne kansala era akiika ku lukiiko lw'ebukoma nsimbi ng'ono akiikira abantu b'eggombolola y'e Butenga, Munyana Abudo avuddeyo n'ayongera okubeera nga asaba abantu abalina obujulizi okugendanga ku poliisi basobole okubuwaayo n'abo abasobola okugendanga mu kkooti bakole ekintu kye kimu abantu bano basobole okubasalira ebibonerezo beebake mu Kabula Muliro. Agamba nti abantu kasita batula n'obujulizi kitegeeza nti abamenyi b'amateeka babeera balina okubeera nga yimbulwa choka beba yimbulwa atera badda mbitundu byebimo ne bazze emisango
11: abantu bana abagenda ku police ne batebwa ekizibu kiva kubanga abajulizi kubanga koti ne police byesigama nnyo ku bujulizi obavuleteddwa abavunaana kati singa bakwata omuntu bakwata ku police kati ate abagoberera kuwaayo obujulizi ne babula okuyina okukola kuta mu ntonjo akali nekyokubiriza bana abawaabi bawengayo obujulizi mu budde kooti ekole omulimu gwayo zepulise kubanga obujulizi obulumu obudde bw'omutemu ebiseera ebisinga buva ku police kakati statement ezikolebwa ku police zikola kinene nnyo okulumiriza omuntu oyo abakoze effujjo ng'eryo. Nze mbadde nsaba banna abavunaanyizibwa bawengayo obujulizi obutuufu obutaliimu bituli poliisi ekole omulimu gwayo ne kooti ekole omulimu gwayo.
2: Mulungi awuliriza bwegatu bwegatambudaga amakyago olunaku olwaleero ng'oga kusomera mbadde omugave muzzukulu wa Ndugwa Kibombo Salim atakumira mpeera abatukumire agundegunda omuterega.
0: Gigaba dama ulide wano kuchenda muna na katunyeze munana chenda muta na katunyeze tan ne ku www.radiofm.com radio yomuntu wa bulijjo esawa wano ku radio buju esawa zidi satu ezo kumacha budde bwa media mbelebelye webale kuuliriza radio buddu Deryo mukama we wonge yo mungaloze ngo twega choko mukusinza no kutendeleza Katonda mu program tumusinze bulidwa Sunday tumusinze
12: Katonda muiza uli kantu chitafe ne mwana ne muntu kiri awu mukisemini mje mikono ja fe na fe na tu mukisano bulamu bulunji
13: amina
12: mukama atuwe ne magemanya gatabika eneme yugatuwero etuyambo kukola bino ebitasoboka mwangu okubitegera ate no kubitusa kubalala fina tusasanyo kwa kabaka wakata mkama avili na mbu
0: buliwa sande kumachua kufa kusawa nya okutuka kusawa tano tumusinze katida mwesu ubi ngaweze rio mkama ngu uliriza program tumusinze buliwa sande wanuk radio budu radio yomu tuwa bulijo Manyebifa munsibuli wa sande kumacha okuva kusawa tano paka mukagezo mutundu na omukugu Kibombo Salim nga kuwebifa kumawanga agenja ulo muprogo mkalimagezi
13: nzo mugave muzukuru wandu kwa Kibombo Salim teka teka ya kalimagezi tugenda kutambula fina tutunule nsonga ezenja ulo nga bizitambu demonsio na
0: kalimagezi
13: mutunuli la Israeli ebyo kuruwa nsabi yekoze sa gama zima kwa inzo wabutajiteka na gwanga ya Iran bandafa bakuze miaka mungu kila betu wali wawan wali woche baitu operation Thunderbolt abamba jitango operation Entebbe kile chakisi na kuzo umezi nya umezo ugo msambu lukumu luenda msambu mokage msele wili amini ya liafuga bali wa komando chikumi bava mwizi la hili batambula kilomitazi mkumi nya nebayi ingira mu Uganda bako zisenda chika chenda okununula haba sibe bawe bali chikumi mumu kaga chikumi babili baba zayonga balamu ayu ye setting je gamba Israeli jerina
0: budi wa sande kumacha sawa tanu paka mkage zomu tuntu katipeno muma nyingo manya vio wade tumanyi awofu kwa muma nyama nyabi gena maso munsi ngo uliriza program kalimage zibuli wa sande wanuk radio budu radio yomu tuwa bulijo baso kakwebu zanti ate radio budu enense echi awobanji nebakele samge chochi mfuru au kasabalo za kumanyi gachono mkambu wacho mwene bache wene linyante mbake fundi kilo mwaka haba angai mbake ingide mchijaguzo jino mikole vili mbumo tukina kubila mbake fundi kilo mwaka mkujaguzo miaka vili mwetane ja radio budu
14: ch chino che chibitu cha Radio Buta 25 nga 13 December kulaso digadense chinja bwemi masaka kakano buganda na Uganda bigudemu nabe hatika sokede bibawo chino te chibanga wa twachi amakuva lumenebedia paka lero katemia kabili mwetana chino te balina kuchikunyumiza abayimbi abenja ula bamanyi mugwanga bakuyimba bakomedians bakusanyuse okosa kosa undi rumamyo stage makuna lebitala mya mya okosa kofa ya waxi ngambe bilo iluka bitulika mubanga nga tuja kusemia kabili mwetana
15: Asante sana kusikiliza kwa Radio Budu.
14: Lukunde kumewa. Kale no tukumembu utumba tuja kusemia kabili mwetana ja Radio Budu.

Twabulijja radio budde bale kwanga kwali Sunday special. Kidachi kama nane zake na msawa esa tuwezencha kulike maulide. Ano nechibombo salimo. Yenze kwenye we masaka supabija Uganda. Tutambla fena paka nye zincha. Bale kwanga kwali Sunday special. Furuma nji kunjo tutambla fena. Tugenze mbimba busatu msusudwa wikeno. Ogena kupano ndia kaka imba kola bantike kaka biko. Kwa ulira ntike kaka binga tugena nako. Mbimba busatu. Basajia bakulu bano. Buliomu. Ainao cha ainao. Neka tiguwa gendo kumalio ngame nje wai. Ako nja tugene na hako. Buimba musatu buno. Buimba musatu uko gendo kusoko kuli lako. Bamweta Riruke. Riruke Oweri. Riruke Oweri. Akimba baka Tereza. Akimba kukubili kwa gendo kuli lako. Baka ita Oli Wambala. Bamweta Flanka Keyugi. Akimba kukusatu koma o. Bamweta Roni Wizi. Katiguwa gendo kuno liyako ngame nje wai. Oksinzi angabwe mfuri ya tambli nako.

0: ndipoda iya statins uwarero kumitware satu onyumiruwe mipira jinobu derevu kusanyuka prime kwa ka statins UPL season pamoja
1: tutu ina tijia tukuma kumukono esiyo na tujiri na munga otano katina uulidi za radio budu nguwaita kumikutu ya FM
2: ku Facebook
1: radio budu 98.8 FM andi 95.5 FM
2: ku YouTube
1: radio budu
2: ku Twitter obajite XC
1: at radio budu 98
2: ku website
1: www.radiobudu.fm.com
2: ku Instagram
1: radio budu 98_8 FM andi 95_5 FM
2: oba downloading app ya fire radio budu ku smartphone yo
1: na ubiromu kwabo abatambula na bakulembede
2: radio budu radio mtu wa bulijo
1: katika katwa juka nye waliwonga radio budu etandika walioli nemi ya kemeka wazalibwa weri ya bafe ujiuliliza kumala banga chi ulinabiyo manyera vya jukira murugendo lwa radio budu ulemi ya kabilimu etano
2: katibulirwa Sunday okuwa kusawa mkaga paka msambwe zo mtuntu tosibanga program tuwejuka nye miya kabilimu etano ja radio budu ulinaba mua balikaba kwa ziba radio budu
1: abalanga na yo naba ntuwa benso unga mbitundu vya fe
2: wamuna haba uliliza bolu lango nga batu totolida kwebio biba jukira elabie bamanyi mubange liye miya kabilimu etano eja radio budu
3: wadu uo msaji anga msoga nga kuba anga masimu
4: haa loo sinova kubudu nda kwe kalakasa
2: tuwejuka nye
3: umutu wako na kungu ukuli na mkaboksa kabibati katino tuka noku wango ukula nga weyambu de chitetei nga mundu utademu ka vest usubulu kuhone bugu munga temunika esi nengu ukula nga uli msanyufu
2: tuwejuka nye miaka bidu mwetana ja radio budu
5: kata ndika nga ukuliza ovu radio nga tulimiaka anga msambu mnana ndo ukuli ya radio budu ndo ukuli la kuliko akasajia kiba itanga kadoma
2: tuwejuka nye
1: tuguwa mtuwejuka nye tuwejuka nye wana ku radio budu radio yomu ntu wabuli jo manye bifa mwusipuli wa sande kumacha okuva kusawa tano paka mkage zomu tundu na umu kubuchi bombo salimu nga kuwa bifa kumawanga agenja ulo mpruga mkalimagezi
6: zomu gave mzukuru wandu wachi bombo salimu teka teka ya kalimagezi tugenda kutambula fina tutunule nsonga ezenja ulo nga bizitambu demonsio na
1: kalimagezi
6: mbotunuli la izi la hili ebi okuruwa nsabie koze sa gama zima kwa inzo obutajiteka na gwanga ya Irani bandafa bakuze miaka mungu kila betu wali wawano wali wache baitu operation Thunderbolt abamba jitango operation Entebbe kile cha kisi na kuzo umezi nya umezi ogo msambu lukumuruenda msambu mokage msiri wili amini ya liafuga bali wa komando chukumi bava mwizi la hili batambula kilomitazi mkumi nya nebayi ingira mu Uganda bako zisenda chika chenda okununula abasibe bawe bali chukumi mumu kaga chukumi babili baba zayonga balamu ewe setting jegamba Israeli jerina
1: budi wa sande kumacha sawa tanu paka mkage zomu tuntu kativeno muma nyingo manya biyo bade tumanyi awofu kwa muma nyama nyabi gena maso munsi ngo uliliza program kalimage zibuli wa sande wana ku radio budu radio yomu tuwa ulijo

0: Esawa, wanok radio bundu. Esawa, ziditano ezo kumacha. Budde bwa manyuka, webale kuuliriza radio bundu. Yongera kukuma bulamu bwonga bulungi, ngomanya engeri gy'oyinza okukumamu. Eno ye Health Tip, wanok radio bundu.
1: Si kirungi okwetaba mu nsonga z'omukwano n'omuntu gw'otamanyi bw'ayimiridde mbulamu bwe. Musooke mugende mwekebeze, buli omu amanyi bw'ayimiridde muyinza okuwona n'okufuna obulwadde obuleeta mukenenya. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
0: Eyo yebadde Health Tip, wano ku Radio Budu. Chibu kubitukumide kuntike banga liyo na kwe kumanti fetuko sabi kwa wasili gamba
2: Radio Budu chenja gala uko mpezo mpira okusinga kwa radio zona
0: Eyo ye Radio Budu 25 Radio yomu duwabija Katile katwe juka nye waliwonga Radio Budu etandika walioli nemi ya kemeka wazali wa weri ya bafe ojiuliliza kumala banga chi olinabi omanye labi yonjukira murugendo lwa Radio Budu ulemi ya kabili mwetano
3: katibuli lwa Sunday okuwa kusawa mkaga paka msambwe zomu tuntu tosubanga program Tujuka nye miaka bidi mwetane ja Radio Budu. Ouliraba mwa balikaba kwa ziba Radio Budu.
0: Abalanga na yo, neba ntuwebe nsonga mubitundu vya fe.
3: Wamuna haba uliriza bolu lango. Ngabatu tutulida kwebio bivajukida. Erabia bamanyi, mubange liye miaka bidi mwetano ja Radio Budu.
4: Wadu uo msajia nga msoga, nga kuba nga masimu.
5: Haa, loo sinova kubudu nda kwe kalakasa.
3: Tujuka nye.
4: Umutu wako na kungu ukulida mkabukisa. Kabibati katino otuka n'okuba ng'okola nga weeyambudde kiteeteeyi nga munda otaddemu ka vesti osobole okuwona ebbugumu nga temulika essi naye ng'okola ng'oli musanyufu
3: twejukanye emyaka 25 egya Radio Budu
6: twatandikanga okuwuliriza obuleediyo nga tuli myaka nga 7-8 enda okuwulira Radio Budu enda okuwulira kuliko akasajja ke baayitanga kadoma
0: twejukanye tugwa mutwejukanye twejukanye wano ku Radio Budu radio y'omuntu wa bulijjo bingi by'otumanyi byawulira obuwulizi mawanga genjawulo okwetoloola ensi yonna mwetu ne mu ggwanga lyo kati tula owuliriza omanye tukwaniriza mutugwa mu kalimagezi okuva ku ssaawa 5 ez'okumakya paka ssaawa 6 ez'omutuntu wano ku Radio Budu
7: kula msiza kwa mlonja awuliriza webale kubeera ku Radio Budu radio y'omuntu wa bulijjo edaki kaziri nnya zokeza keta ku ssaawa etano ezamacha agolona kolwalero lunaku la sande enaku z'omwezi mukaga tuchali mwezi gwa mutunda obagwite gwa mwenda omwaka 2 mu mukaga wale kubira na fe wale kuliriza kulika yo atem program ya tumusinze ni mwana mlenzi Sebufu Matia nkaka santi takutosigadde kye kimo mnange ebintu byokulyo emyoyo gemu kubisinga obukulu bwetu ino kwiranga tunolira mukulikeyo abasobodo okugenda ko mu masinzizo mwe bale kubera yo mwe bale genda yo abali yo kulona ko lokutano banafa abaislamu yatina mwiramba kulisayo ababadde yo kwa kulona ko lo mukaga namwe mba kulisayo songa ate namwe abakeddem namwe mukulikireyo dala mwe bale kuberanga mukikwasaganya tuina okusaba na dele na kuzino tuina okongera ogenda ko mbifebyo kubanga Mukama Katonda munange ja utuliriza atuliriza nnyo fenabe tubanga tukunganide wamu okusinga ngo oli weka eche kintu echa abantu abamu tebakyetegereza bobango osaba oli weka esala utezito wa nnyo ngati be mubiranga muli banji olumwenza no bana ngatuli na mulongofu ngategenda na kutoka eri mukama na yate be mubira banji wabera wenjawulo nolecho mukulikeyo nyongera kubera ngamba sasira kabafunya obuzibwa kuva kwa makuli ziganyo na kulwalirwa sande oya sabiche wedde atino okutukolona kulwalirwa nka kasanti mukama katonda abakumye yongedde okubera nga abagumia ate abafiridwa tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kirizagana mukama yatwa yatujja kateje twava era je tuino okubera nga tudda nteka teka ya kalimagezi Ya programu eno ebera mu kunonyereza kwebyo ebyenjawulo na dala tulonda yensonge yebesinzo kwa tomba biro mu wiki ye namba ne tusolo okubiranga tujitunulira ne tubabulira buli kimu ekikusifu buli kimonga bekino okubiranga kitambula ebera buli wa sando kuva ku saa 5 paka saa mukaga esawe yonna tujikoze so kuongera okubatangaza mwebyo ebitambula mu gwanga na dala ebyo ebyocha olunako olwalero munange tuyingidde olunako kati ate tuli mu lwakusatu nga bagenda maaso n'okubeera bannaffe abettoolo munaku omwenda zateereddwawo nga bakungubaga olwakufiirwako ate omukama n'olwekyo tuli wamu nabo twongera okubeera nga tubagumya wamu n'ogumya eggwanga lyonna olw'omukulembeze w'ensikirano ate okutuvaako naye tulina essuubi nti ate mukama katonda yategwa ajja okuzzaawo naye ajja kuba mulungi ng'ono avuddewo wewaawo omuntu avuddewo abatazzikawo naye kabi tusabe mukama embeera etobola okubeera ng'etambula bulungi ate basobolera okuzzaawo ate omukama mu mbeera ennungi etaliimu kusika muguwa wewaawo waliwo eyabadde atambulisa okubeera ng'atambulizibwa ku mikutu gimukwana abantu enteekateeka eyo ate abakulu ne bavaayo ne bagaana edda musooke muleke okubeera nga mupapa ffe tujja kubabuulira mu kaseera akatuufu we kalina okubeera kati omulangira George Kamulasi ge yabadde agenze maaso n'okulangira ne bagamba nedda musooke mulindeko tujja kubeera nga ate tubabuulira ekituufu katulinde tewali kitupapya abakulu bagenda maaso n'okubeera nga bakola emirimu gyabwe omanyi olumu emirimu gy'obuwangwa giba gya nkizo ate mu bantu abamu si buli omu nti asobola okubeera nga

gena maso na kuberanga ate kolebwa nze omugave ndi muzukulu wa ndugwa Kibombo Salim era nyongera kutegeza nti ndi wano ku radio Buddu tuli mu kibuga Masaka ekikulu ekya bene tuli ku Buddu Plaza wano ku Regent Street wetusinzira okuweereza ate joli tuli mu myaka 25 enteekateeka eyo naye ekyatambula bulungi nga tubaweereza n'olwekyo yongera okuwuliriza radio Buddu kuliko bingi byolina okubeeranga otambulirako tugenda okutuuka wali mu mwezi ogwa December nga 13 nga buli kimu kitambulira ddala bulungi wali ku Lastone Gardens nga bulijjo ng'enteekateeka yetambula bulungi myaka 25 tusenvudde nno baba mwana n'okuwasa yawasadda kubaka tuga nti akula 18 ate awabasobola okwetegeera be tuba tulimu 25 nange tuongera kubebaza bwebaza muyoge yoga myaka 25 si mitono bingi byetojja kuongera kubiranga mnange tutambulira omunamwe atero olugendo lucheyongerayo nolicho sigala ngo uliriza radio Buddu radio muntu wabulijjo bingi byetugenda kuongera kale tugenda kutunulira nnyo atebye yongedde omanyi wikendo abasajja bazemu ne bekuba America ne Iran bazemu ne bagenda maso n'okwekuba tugenda kwongera okutunulira wawe batuuse babitaddemo ate n'ekibiina kirwanira eddembe ly'obuntu ekyensi yonna nayo tugenda kubeera nga tutunulayo naye nga bulijjo kkiriza nga tetunaba kutandika ku mulamwa gwaffe ogw'olunaku nsooke nkuweka update ezitambula mu mawanga ag'enjawulo tujja kutandikira mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo wano ku mulirwano DRC bannaffe abalumbibwa ekirwadde oba abalumbibwa ekirwadde ekya Ebola bundi bujjo ekikyagenda maaso n'okubeera nga kibatta naye waguddeyo ensasagge ate olunaku olw'eggulo waliwo embaga wabaddewo embaga yabadde egenda maaso balina ebizimbe ebiwanvu byebakoleramu embaga ekizimbe ne kigenda kikwata omuliro era okukakana ng'abantu 22 bo baafiiriddewo abantu 22 ku mbaga kwennyini omuliro gwabasse ate n'abalala ne bagenda n'ebisaga eby'amaanyi nnyo embaga eno yabadde enakubeerawo olunaku olw'eggulo olunaku olw'omukaaga naye ku kasiki omuliro gwatandika kasiki olunaku olw'okutaano paka ate ku makya ku lunaku olw'omukaaga omuliro gubadde gw'amaanyi nnyo kwe kulaba ng'abantu babafudde polisi yagezezaako okukola buli kimu ekisoboka paka omuliro bwe yaguzikiza ku makya imagine okuva ku lunaku olw'okutaano ekiro omuliro yaguzikizzako ku lunaku lwa mukaaga okugumalawo ku makya okukakana ng'abantu 22 munange balusuddemu akaba naye okusinziira ku mmeeya ow'ekitundu kino wabadde embaga ekya Lingwala bakiyita Lingwala mmeeya wa Lingwala Norbert Nzindula ategeeza nti balambudde ekifo kino ekizimbe kino ekyakutta omuliro bagenze okulaba nga bakizimba mu nzimba etali nnungi temwabadde mu mbeera yonna esobola kuzikiza muliro temwabadde mu bintu bisobola kuyambako okuzikiza muliro okukakana ng'abantu abo bafudde naye ng'era okunoonyereza kukyagenda maaso naye ng'emirobo egyo tigikwata nnyo eggwanga erya Democratic Republic of Congo naddala mu biseera bino baba n'omusana mungi nnyo omuliro guno ogutera nnyo okukwata tewali asobola kubulira ki ekyaviiriddeko omuliro guno naye katusobire poliisi ejja kwongera okubeera nga etubuulira ki ekyaviiriddeko omuliro ogwo so ng'ate bannaffe eri mu Gaza embeera tennaba kubeera nnungi era bwe twogerera wano abantu bakyali mu biwoobe abantu bakyali mu mbeera mbi olunaku olwabadde lwakutaano basobodde okubeera nga baziika abo abantu emirambo gye basobodde okuziikula mu bifunfugo olutalo luno olw'e Gaza bano abantu b'e Gaza okuddamu okulwanagana in fact tuyingidde kumpi kati emyaka esatu okuviira ddala 2023 olutalo luno we lwatandika mwezi ogwo ogw'ekumi enakusoma ezizukira zaali 7 yes kati abantu bano bazze babatta era nga babatta abantu baabwe ne babajjawo ne babatwala bakuba ebizimbe bomu mizaire ez'amaanyi ne biyiika abantu ne bakujjawo ne baziikibwa oba ne batwalibwa mu zirimba eby'enjawulo malwaliro ag'enjawulo naye abantu bano baddayo mu bifunfugo wansi baddamu kampeyini
ne batandika okudda mu bifunfugu wansi okulaba oba waliyo abantu abaali basigaddeyo nga battibwa ne basigala mu bifunfugu. Twagenze okumaliriza nga bajje

0: namba ya simu itali ya kusasulira noti munana noti noti bili tano noti bili tano noti okumanya ebisingawo. Stanbic Bank erunga mizibwa banki enkuru ya Uganda. Sente za abakastoma zikuumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10.
1: Uli wakati mfugwa Kalimagezi wano ku Radio Buddu.
2: Ndina kukola ndala kubana amasomero era egenda kukomekerezebwa ngenda kuzomeza amakumi abiri omwezi guno gwennyini gwe tulimu. Kati nno twala omwanawo asobole okubeera nga akeberebwa ku mitwalo ebiri n'ekitundu zokka ng'olusoma luno olusembayo oba oluddako terunaba kubeera nga lutandika. Okeberebwa kuno kugenda kubeera nga kutwaliramu ebintu eby'enjawulo, mugenda kubeeramu n'okwebuuza ku badokita. Ogenda funa omukisa okwebuuza ku badokita, bagenda kukebera omusaayi kye batuumye CBC, bagenda kubanga bakebera omusulo, malaria, typhoid, bagenda kubanga bakebera ulcers, saako omwana okumusayiningira ku medical form. Bagenda kusayininga ne ku medical form ey'omuyizi. Kati ng'oyagala okumanya ebisingawo ku nteekateeka eno, ngenda kuwa enamba y'essimu yino gye bakuwadde nga yo si ya kusasulira ssente. Ogenda kubanga okuba bukubi okumanya ebisingawo ku nteekateeka eno eya ba Malstrops eri 0800 22 033 33 eri 0800 22 033 33 eyo si ya kusasulira. So nga ate bwoba ng'oyagala basindikira obubaka ku WhatsApp enamba eri 0707 7 3 33 0707 7 3 33 oba osobola okubakubira ku ssimu endala eri 0705.

0: kuma.
1: Wakati bana abayunzi.
2: Ateyo
1: tachituka ko.
2: Kujonga ate. Gagano kudamu katika baina kusala. Bademu baga pange baga siba echu.
1: Kulika. Atesebo webale kuwanga alidao. Kubanga of course fairness tujja kubawo. Kubanga buli muntu no bakwate no nakwate na kwate wali wa bakinyweza. Nabana balera ni bajja.
2: Mukama abadde akyatukole
1: bechi. So buddu omulime gukoze. Tani senyo kumpita wa wankubide no nganti abakulu bakwetaga. Sebo ninga sinza kujema. Atina wakubye muzukuru wa mviri. Kale kwe kujja. Mbani liza basebo de banyabo. No kujja kuzoko myaka 2 mweta.
2: Players omulunji awuliriza omukulu ono Sheikh Musa Kigongo twali naye wano mu biseera bye era twakulira ddala emirimu nno
1: ekyamaano nali wansasage nga bwe ngendako mu ewuwo eno mugundi ekiro mu bwebbe olubuzewe nga kwana nali mawulire ate bwe ngenda mu kinanjo kya nkimize
2: omanyi abantu nga programu zino zitandika nagamba abantu ne mbagamba nti buddu eno kuteka mutanuru no gendo jiva munga kumpi bulichimuwa soboro chiku watako
1: elabe guwali elabe mpulira gundi mzaja wango nuguokula na hii
2: kamadi
1: nemba ulira nenga kadababa nubana kama nja unaliku na angi kanyunga
2: jemusa budweno oji ingirotia
1: okusoka ni sijukira ati muntu chigwe obayali mukwano gwa fiali editor ba Masere Chipasco mweruka ari ruda wina kuzina
2: Pasco kati nyizo gamanti enyonyi ya jifura kagali era programu yenyine gabo yakolanga tu programu ye ya twezimbe aine kitongole kya bazungu chikola programu ye fana
1: nziza bwo buddu ekitegeza bwo tunulire nnyo ajetuise Chitegeza nti no mukisa mweguli.
2: Twezimbe.
1: Uli aita wano. Abake ile tafari.
2: Aina programu jankola na yenga ajikola mawanga agenja ulo. Twezimbe. Ngabu ya jikola anga wano.
1: Munonyi senti na hazirina.
2: Ogeno kumu yako na gama ati ateka akati ndi Kameruni. Ogeno ati ateka akati ateni nagenze kesi South Africa. Nja kudwa mwezi bweguti. Ndi ateka ati ndi Kenya atambula bwatu.
1: Kakati mchisee na cha Pasco. Siju kila bulonji deti. Ne Pasco yo. Na ina nali amauli renga olunga. Of course manye radio yene fugiwe bintu. Era in fact nja kwebaza mwami sega wa name management yo. Ti radio bachi manya wano. Nti inebi ntu bibiri ya bijifuga ya fugi uwe chitone nuku sumo umulimu era aine chitone buwa soma yangu hibwa okusinge ya somo usomi umulimu bianja ulo kuwango soku jaku radio na inge chitone toyina kati inga biya kukaka unde wakuteka mbilango tosobola wakuteka mprogramingi tosobola
2: chokate wabisoma
1: ere baga mpapura guusiga
2: mguongo bilina na hiye mviteka mchikolwa
1: ningu iniaba na baine bitone inga siwa mpapura ni chitone chitoke da chitone chifa kudobozi huli kwa nti muzuku nda ularu bati muzuku wambini wane tiyari uyo ulira kati chubogata kwa just chiri nga uyangu yu ni haba singa mu media chitone chichi singo kufugo mulimu ntibira
2: mingi tulisomera kumulimu
1: kakati nalikuwa waluo redia yalimu chitundu ni kati ya vau ni pandika waluo mbuka mamuta ya musoke Carlos TV ni wali ruda wa
2: Sema.
1: Ya vila anga kuku kakati Pasco mtu kwa atagana andava sijuka uwe tu wako atagana yali ampulirako kakati na amante umusaji ona asuro kuro umulimu wana higa tebi tuvili ngangatamu elementi yebio mfuzi kwa juga bibitu bikazo umutu hama uli nebio mfuzi bibitu utambuli wa mkwa mtu wabamu karu mkugira mubantu voicinga nachi kati ngangati usoboro kuweza mauli ya mkomansi imbi tii ni wanpo by then mjuzi badro ya leka hii ya liku wali
2: ya liku mjuzi ya liku wali yenga akavaringa raka
1: hii mba serabi dendu za situari tutuari vanji kakati nga mvoisinga tulu wa mvoisinga kati aja chikola
2: ulu kwata bukomansi imi
1: kwata bukomansi imi ne wanu nga wega guwako kwa mwenye atome seikare kusaga wanu nga uinomusa unagambu
2: nagambu mbombo ndiwe chotela
1: mkwala polisi ya mkwala
2: woga letela
1: basi kongande ni rozi waya jaluba nyuma
2: bachi gongo ba kusangao
1: rozi ya kusangao kakati na nyingira sawaza fedbiri anamu tano zoku macha
2: nga gana kati wega

0: Ngomerera ngisupera ngumbeira ko biri ana mutano musamvana mutano ngafutu kwata kati ngantandika ngichitone chiyungira kugujuka kumulimo ngaboga ndio yigira kumulimo nokaza ne generali wa denalina byenkoze ne wano we wali training
1: entofu
0: wanga muzinda lugwali munji wa maulire kakati waita ibanga au nalino kusasura nalimfuna za maulire kati nimfuna ku programming au nga ngenda ku ekiro mu yekiro wajita
1: munku yege tete ya sabo
0: munku yege sabo nalimu
1: walikone munku yege
0: nalimu nalinda mu
1: tatu walu wabagama munku yege tete ya sabo
0: ati
1: programu ya ate walu munku yege tete ya sabo
0: baji chusa rinya
1: aweri na ye
0: kusinga walu mchakaze mchakaze liwe kati munku yege tete ya sabo
1: so kutufu na haba jetaza haba jisasulide kati nge korua
0: aha kati neyo na neji ingira mu ati soke ino mutima ugugwe chichigambo budu kati guino banga toyagala kuulira buddu owulira ute kwa kuulira ochifuna
1: owulanga chikwata
0: owulanga chikwata ko ngatukola da mulimo kachawo ni bayinengina ni banyongeza neka nifuna ne kasenta akalanga atolo kwaba kagenza mu department ya programming
1: katogenze mu programming ovude mu newsroom
0: gazie auningina mu programming iyo jina yongiro kakatira dala jina lika mkwaze ne chafayo
1: kubatu yao ngo ingi de bubebele
0: bubebele ungabu umanyi ti radio sobro kubele au tori iwo gundi alwa de gundi hari iwo ne gundi asobro kubele uwa
1: ya sobro kukavaringa
0: uwa kukavaringa uwa no ahuna wone nkulachi ne nzija uwa ne wana saru awonyo kubebi avi wabili mkujuko bubebele mubamuko comedy you know katatenga nze ndi bafe byofuzi na maulire obasiri yasi kiri entertainment kunyumisa kunyumirwa bawuliriza kolachi katebile bafe maulire programming obasiri yasi yachitegera erango olaba tichigira nenda chikola nacho kiraga nti olaba training je nafuna ku radio buduan bompita bomyaka 25 sebo twejuka nyi oboyise mutufu kwanga najifuna erangi tambulideko nakati njimiride
1: omulunje ulizo chali ku radio buddu eyo muntu wabulijjo tuli mu program twejuka nyi emyaka 25 eja radio buddu mu studios tuli mu ne Sheikh Musa Kigongo nga yomuku bakozi abayitiddeko mikono ja radio buddu eyo muntu wabulijjo abadde atunyonyola nga bwe yayingira buddu na bichibi ya tandika na vyo
0: kaisi wunembi kula mwenye mwenye mwenye kwa nyumira sobola kugama nti nti sina elaye nsonga luachi nti novo mpitidua madi nti kukupute kukulaji kunduka msinde kubanga sava omu uvi nti wongo mkandi ya waganti uova toko zechi
1: uova toyombi otero uova
0: toyombi rakati banava ata in facti nungu kwa nungu waba na vitu wakula kuru no musana no mugamba ndabo bantu bana basebufu bana bantu bono gundi omwara
1: prosika banda
0: prosi ya naye ine shoni muri agasoma bulungi so kakati bwetu nabo bachikutwa kubira boku bamunange batanikide magoba amauli ga kiserejo nakuti gabanga mangu
1: olo amauli le mwaga sakanga mutya
0: okusoka ali era na system ya masimu itinaba system ya masimu tinaba tuwa ina recorder na ye kakunyimize miaka hati kati kunyimye miaka abili mwita hindi chino chimanyi na choka chikunyimize si chokera nga ku haro bate mini majine vizibu kakati rumwera miaka ejo mva wano ngende rakai raka yeyo waluo mini emu piwa mwitanga walu wangao magurumari wabe nangao Captain David Matovu
1: neka
0: David Matovu wenagenda na ye walu wa shitongole echari raka ye wa shina programu wano kakati mkama wange pasuko mweru kwa ngamba tingende ne honorable Captain David Matovu kakati tugenda mufiru di kakati tugenda mufiru wabuza wagasaka angotia kono nkugwira kuchena guwako kakati walubu likonda mnogira mwando mbili mbaba nga butono nendo za katina kuzugenze mkendera mbaba nga butono kwa katijuka simu
1: simu kati
0: zezikola kusinga na igundi na usi likondezo nga tuge ndeyo wala kakati nyomuja wakubadina programu wano yali ya helfera kwa budu eneo programu zae zitambude kubiogula mnyinji
1: nyinji ya dana dana katukola gana niraka ye
0: ilizari za biyavulamu yali yavulamu kakati maro kukola progo msajia yogera ngira kati baipi gino kutani kanziyo likoda ogeno kebe la likoda ngirimu wanda Na muri mu Rwanda ngache muri Rwanda
1: ngiwo butaddewa
0: wa mwali
1: tewa checking wanu mukuju
0: chechukura gale kresle abantu je bakora rusi ku mirimo kubanga nari chikoze wano ngira bwo
1: ndatonda simbura ku simbura office ngasinda wandi badokebera
0: nti abamanda mwegali kati ndagenda sikakebedde kakati tugende iyo
1: iyo natanuru
0: iyo natanuru juke je tuli toina uja kujakanda hapo kakati sasa giwa wejira kakati ngomu gezi gezi kwele watu omanyi nange siti ya wewe kati ngangu kuzinti ya ka ono kutugenze na ye sagara achimanyi pasi kusenza iti wali simu yu wibisiri hawa kakati ngamba kuzinti ya kati nkuwata likuode nkalu kata tekete ni nembozo japeseka kati nkuwata likuode nkalu ntikuode nga kwa kama banu barabenti wama ule alecha yuka naandesa hii anzije ku station ni wana ya nje ku radio vudu wana kakati ngetugeze mofirudi atala basi recording inga
1: waze kurambula
0: waze kurambula juka ya kama hangane migati uba ye jika bange rayo ye
1: ndozo uba
0: kakati nandi recording inga abu la yogera nga nyimu ka nenga recorder teko recorder rinfu ya tirimbu kwa anda
1: Eyo liyari somo
0: liyari somo
1: sisi umi nanti wadamu kusimbula ku station inga toke bederi kwa
0: wali tuchisobora kati ensasa gejira wa o nyumirwe mdiko odinga haa titi ukuli ya lili inda haba saji jabali si haba chitongo lecho haba hali kuredi yobudu mse lecho haba inako program weekend either ba sando ba saturday kakati ba ngamba titipa genda kukukia
1: yebeba
0: ekola nga marobo zika nobeda gen kuata gakole ku mprogramu
1: nyabu
0: hello inakutema mula Buza natunurani, mwechiba kwe Omuzaja ngaji kakati Engeri jetu ina program kule hediyo Mwami sega omumanyi ku business inita kula hii
1: Tasaga
0: Kiraya anti agambi, itaja kusawala kula hii
1: Kuja
0: Na hii marubu ziga nomu na mauli waridi yuduga akuti Mama di Musa Chigongo Aga kule chi
1: Giga gendo kutemu atemu aga kule program Aga kule
0: program, usituja kuja Enge songa ya buwentufu Nga Stolo jitege di jevudi
1: Katia unkulabu utandi sokube elifani Editor Mugamba chi
0: kakati.
1: Programs manager Mugambe chi
0: kakati ntandikira walu bati okugambo musajja Mugambe weta si recording kubale we nalinga andi coding empewo nga simulaga katepu katepu kanu tsagala akale
1: tikata ina kutepu obwali
0: obwali obutini yanga bwe bwe kali newo mtu abaka laba titekako laji tekata amula kwali coda lietanga Chinakola.
1: Tse mtuwaina recorder zisone.
0: Zari
1: za BBC.
0: Aha. Kakati chinakola ningani nkoze ntia. Kakati chinakola ngankwata pasu kubwena kuma u. Yenga mwere ya wamazimu. Mamuburi janti chagudeo. Ateri chanyamba muti recorder sinze na jiina. Bampampa. Ungoda ganti kakati mkamo buwana ganti gena neyo na lebo mfirudi. Kati inga recorder.
1: Olina chanya ina recorder.
0: Ana ina recorder.
1: Nti sebufu.
0: Aha. Na jimpa.
1: No jisubira nti elimu eri.
0: Nsu anti elimu bwana. Kati yenda mbwera muwerufu. Kwanga already mali muze mu code eri. Ati na muri risiko mi unagu. Kwanga marobo zitigali ko. Nani so ji voicinga ne tujikola ngati muri machi.
1: Marobo.
0: Ne gali getags. Nga mubuli amazima nti omanye kibaddewo. Abasajja bagambi. Kibagenda kola program kwike. Gana maroboozi kigaba gakola. Kakati going manyibo so kubagamba tubaga gana akola batega akole chi
1: tega akole
0: era pasi ko nga kwa abakubira nga ayogera nabo nga abanyonyola tegaba de kiria of course ngwiro mugezi gezi bwakola chi
1: biri muno okutasa omulimo
0: mulimo okutasa omulimo ne bali
1: okutasa omulimo otasa kiraya
0: kiraya anti awo echo bwintu bwinchi itapo echo chigwa kati wegama miaka vili mweta anu sebo echo chitono bwe manchi kujukiza chari kumulimo wano na yako manjimaire
1: zitano so kukenda
0: mfirudi
1: mutunula antia mumaso
0: kuzi tuwali ni mwami kastende mba sirebidi hali rudia uwa
1: misa katende mwari mkampala
0: hali mwari mkampala hali msajia mubi mami Katende
1: mukamisa Katende njogere ntya
0: ngambe nti atendera nina atendera nina ayogera nabo nalize nyenda kukoma eno wa Pasco karate mwami Segawa ye ku radio ngabako in fact era simanyo bana kati achali ngende
1: nakati
0: ne ye yabanga ko kati ngabuli ekigenda mu basu gola edda ngatola baba bize mirimo je ne ngabako
1: nakati
0: kakati ngapasu ka ino lumala nze sikola chi Pasco ngabanyonyora nisungi echunga kichitako so kakati ebintu bingi byoyigira ku mulimu oluse ensobi ne waliwo n'omusajja yankola ekintu naye sinza mwerabira era banfaamu ko kususpene sijja kumwogera linnya by then bambi yafa kati ati yali mukulu wano kakati naye ngaiti yakimanya akuba just yakozesa guni kakati era nangenda mu firudi nga mayimi neogibamu ebizibu kati waliwo story yali ekwata ku famasi yali ekwata ku famasi famasi yasijja jogera
1: kakatiyogera ku famasi nze njitegedde
0: kakati mu kiseera ekyo nkwate simu ngoma story jangi mu story fe babu uri ka story dei uruga hey no fetu zoko jikola je
1: fetu zoko jikola
0: uchiko jikola ati uga tu yana mukisa radio budu amauri gabi ana mutano
1: fetu basoka yo
0: ana mutano kati ati gwevuganya naye yaba ingi ajamu nana ja satu kati fetu soka yo kati ga story inokola je ari na ino kwa gazi misiri chunga siri
1: nga
0: siri wa gwama nchali na mvubuka kati ga story ngamba ndi nokumpuri ya nchagara kakati we nkubira oje simu story yali amanyi ngeri mu nesikano ne akakujoke yangola ne mirimo mingi nawe chinzo kutwa ko bo muntu awuliriza kati ye yakubira ati bakama bagira kati umwana akubira nanza batsende ne amazima kakati oda bubu ngati sayo gira ko naye kati ye babule bamanya mani story njikola chi
1: ojifunye
0: njifunye
1: egenda kubocha
0: ati kuyita kubanga uti yali naye munafu mu systemu kati yali zera sachikola chi nali sachi manje tegera luchi
1: ruvanyuma
0: Pasco mpita mu office ne gundi Maiko
1: mwangu programs manager
0: Maiko mwangu
1: eh bisebe yali
0: program Maiko
1: Maiko jali ejinja
0: jali jinja etimo jaji ne jamba kumukomeka Maiko na kakati ndigwe buddu ino radio ya manyi inaba sajja kwa ya bayi kali mu radio ze ne Chris ali mu radio ze Chris ali mu UBC
1: Chris ali mu UBC
0: ne waluo mwe MC Crazy
1: MC Crazy
0: yali eyo
1: ali jinja
0: olabe twali ba manyi na otimu
1: bonna bacha bali mu radio
0: bapita mu office ngamba ndi omusajja abaga nti okubido gundi macho no musaba senti inguzi okulide echa mazima nga sechi nga sechi tofu zina linja garaji story
1: kakati bano storo oji suffocating baba ina kuteka kaka
0: baba ina kuteka kagamba aona na unafuna musaspe yanga ya wiki kwacha numa nyono kubanda kati chera bilanga kupata chali chitofu kwasenga na zisaba olo sino chimi khabiz kwaze je kubanga boko kwansi ne nokuogera na yi sayogera ko na yi ni waruye yamubulira
1: jo mwana afunye story
0: ajini ne
1: ubudebone
0: egenda kola chikuba story yali nende kuolwo bali nasho dogo story bayise muno ngichikweko to chamanyi kakati story ne ngwambwe najula kuba omanyi kuba kama bali nenjiro kufuna ebizindalo bino jo ngende nga kola chi ngendanga jo bananga si waluo chiro ne chino naye ebyo nabiye mungula mu bwensi mubiyitamu
1: bakama bagenda okumaliriza okukyetoolola
0: nga si kituufu
1: nga si kituufu
0: era ne nkoma era ne ntambuza but of course normally bibaamu mu mulimo mubaamu mirimo kuba n'omukulu ate naye aba alina okulaga oli alina kyali kyakoze nibwe yali bati yali kyagadde alina okulaga oli aba yalina kiraya waliwo kyali kimaka
1: yali kiraya nti
0: kati nenga si kituufu nezijula alubati najula munyumu ebintu kuwaire kintu kyo
1: yali kiraya nti atenga aleta kasente
0: kakati
1: akawerako
0: nacho ninkiyitako awusu wentandika n'ebyobufuzi era mukiseera ebyolowooza
1: mukiseera byotandikira ebyobufuzi
0: kubanga
1: obumba kibinge
0: obumba kibinge nga sipiika nfuna n'obwa sipiika asala abavubuka nfuna n'obwa sipiika bwegombolola awo nga mbitandi kati nga mbitandi sikutambula bimeka
1: bibiki
0: ntambuza amawulire ntambuza ebyobufuzi
1: radio maze okukasuka waggulu
0: radio tikati akola kubuddu ngamba ki akola ku buddu ongamba ki ku radio buddu radio omuntu wabulijjo
1: akola ku radio yafe
0: gate jukira ate simanyi kati oba kyamuteeseza meme ekyo kikyalinga bwe kyalinga edda kubanga akyalina kye kyongera mu bantu manyi n'abawuliza bano bajja okay kampani ejja neebanga nnene sometimes naye n'abantu bano balina omukwano gwe bateeka ku mukozi kati bwe twagendanga mu firudi eyo wansi wabiranga ya abantu bibawagira bibaba utasinyuka gwawuliriza nga amulabye
1: omuntu musigire ekifaananyi kyamuteeseza meme
0: yali amaanyi nnyo yali amaanyi nnyo
1: weri naye musigiro yategira banga
0: ane kati weri ne yechaffe kyali bugu mu ngabo olitegedde kosi bwe lyali n'okumanya kw abantu kwali kukyali nnyo mabega
1: tezinnawera
0: bino kati mitimbagano tinga tegiriiwo kati kosi nga gw'owulira olina mulaba awo ne kati gwe ne ku face bakumanya kulaba ku tv akulaba ku tiktok so luli yali nga ayagala labe kubalubat twagendanga wano kosta yaffe ya parking nga waliwe ewali omaya abawuliriza bayinza okulowooza wano naye twali owasooka gye twabeeranga
1: okulira n'akatale we baakajja
0: naye nga gye tunaagenda ojja kutuwa ku kisaawe ng'omuntu ali wali muyitirivu ate byabanga bibiri kubanga era kyoba nsobola njagala okwebaza abantu bayinza okuba tebakinootinga newakubadde nze mutwe gwange ndabanga radio buddu ekoze ekinene ennyo mu kisaawe ky'ebyobulamu radio nyingi weziri zikolera ebintu by'obufuzi zikola biki naye nga ne programu ez'ebyobulamu ndaba radio nyingi tezifokasinga nnyo
1: kubyabulamu
0: naye radio ne bwetwagenda nga muteesa meme oluusi mwa programu twazimbiranga nnyo ku byabulamu mulamu wange gwa byabulamu
1: kati abantu baffe abo ye capital waffe gwe tutandika naye so oyina bba kumanga balamu kyali
0: kiina ekingi kireeta abantu on board ne radio ne bajagala nnyo radio buddu ne babeera nga abakozi babaagala nnyo ng'era bagiwuliriza nnyo
1: okimanyi nti twagenda nga mumuteeseza meme ebiseera ebyo nga mumulanga bulanzi tugenda jingi
0: ate nga kikola
1: ne babagamba temujja nakyakulya ng'osanga ekyalo kya sembuzi bekuŋŋanyiza ne bagula embuzi ne babattira embuzi ne bafumba emmere
0: nemulya
1: namulya nemunywa nga bamanyi n'ogituweeyo ey'olusuusuutu
0: nayekoobu bwe tutuuka ngeyo otabeera mangu we tuli asooka kutambulatambula eyo mbataka manyiko aliudawakwali kobu obaegeja ebikanga ebwa kati ngaayagala nnyo
1: awalabeabikanga alabe wawaasobola okugamba nti ani ayina amaanyi anaakola nga agenti mukitundu
0: kubanga ekirango nga kikutte wansi newaggulu
1: kikutte wansi newaggulu ngamugenda mukitundu ye n'alekawo
0: agenti so naye kyabanga kirungi aba ne boga ku byobulamu ne bakubaganya ebirowoozo ne tusamba omupiira ne tuvaayo ng'owulira ebbugumu nga lyaki nga lyamaanyi
1: ngamumala wiiki eyo nga yeboogerako
0: ng'era abakubi b'amasimu olwo omusajja waffe era banaikasi nabakwerabira gundi yafa isima
1: isimakubanga
0: isima oyo bambi yali ayagala nnyo radio buddu isima yali ayagala nnyo radio buddu kuva nga muteeseza meme isima tutambula naye
1: gamba va kusoga nti mutambula naye mwe musimbula ne mulowooza nti ajja kujja mugenda omulaba ku pikipiki ye ng'asonze
0: banage isima kitalo nnyo mu myaka 25 yali baddoluusi waali naye najaguzanajaguzakubanga
1: bateekateeka ze
0: muganda wange mukulu wange senyange
1: hasani
0: siragi magambo siragi magambo era radio buddu eno nungi nnyo bambi naye mwamisegawo ono yawanga nnyo omwaganya yagala okgenda agende siraje nga tiyamuta yali muntu wekiki
1: siraje y'omu kuba
0: kuba yali akola yalina ekitone wano nga
1: kati buddu eno ffe tulina engeri gye twajawulamu nti eyina ekiseera we yatuuka abamu nga bagamba nti ono mwana wange nze mmulezi nemubeeramu n'abaga nti mwana ono tusinkanidde ku ssomero kati Hassan yali muntu agamba nti ono mwana wange nze mmuleze
0: ate nga bagenyi mwamisegawa ya ne management okumukuuma kyali kyankizo kubaira bali bajja kumugba ngomo yokuvuganya kwa red
1: bagezako
0: kubanga ekitone
1: naye yabagambo
0: kyali kyawo
1: yabagambanga kubuddu ndi waka
0: naye nyini
1: yenga baganda nti kubuddu ndi waka
0: kubanga omulimo yagukola n'omutima gumu
1: n'omutima gumu
0: ngate chakula achimanyi nti abantu ngabo kati bwetumwogera ko Urusi yali owe Kampala manyi bayina nnyo akajogera kujeregerera baabuli abali bani bali Kampala aluza nti okumanya kwa abantu kubera Kampala ne Siraji yali akola programu ye nga bojitu bomuliriza
1: egwanga nga litula ne liwuliriza
0: ddala muntu ayogera ekintu kyamanyi ate ekitali kya muntu kya bulijjo iyo muntu kukitegeera nibambi mukama amumuze ata musasulemu kuba muri yakukola
1: mulimo yakukola bulu
0: iyo mujukiri walungwa nire bidawo ndoza yaba kusinga bibamba de kumutwe na lisi moyo tayita kola gundi tayita kusimu kozi nti alimu kumpeu ninga mukozi okugulaundi
1: ayagaliza kati wali kibera mu kibuga wano kati kibera mu bantu ne mutachimanya
0: wano Never come a cabin, just about looking and sitting over which you do, man. Not do caragamani, what which you
1: want, what which you put it on Monday,
0: Chivino,
1: Italy, Mosea, Rumanio, Ismail Mukwano, Gwenio.
0: Ismail says I'm Zikona, Quanagano Kumania, Narisidi Kumpi, the Bosraji Nazika. Never know more and require him of Pian Racing Money, Gunaba Mafio.
1: Yakora social media, Jesse Mukwaya.
0: Jesse Mukwaya, and I see Mumani, Namurava, Nashitaru. But yet, Bomba didn't have to attend the kind of
1: work. And Bariba Commander,
0: Vetitundu, get out of Yoga Kugundi. Radio budu nga bobo ba manyi oba wabaa ina watama na ulida asikugamba olabi ya danti chiba kumutima so nja kuwebaza kunaboku webaza no kuwasa vilo muka mabasasile kumunimu itafali bali kola nerudi ya bakole ya nabono bako
1: Musa biona tubiogede atenga vilo unji kuwanka tu budu oyogede kulichimunga chibade chukunumira ndilo wafuno kusomo zebu wano ganti haa Nanno chinsomo zeza.
0: Ah, kaka. Kakati. Waluwo. Unaku. Abamu tebalumanya. Abamu tebamanya. Na ye. Ngabwe nkugambe nti nali mawulire. Atenga ndi wabi abufuzi. Atenga ndi wo opposition. Byombyo bigatta.
1: Nkulaba.
0: Kakati oboba mvubuka. Ngolina wo opposition yova kabwe ndabane nakuzino nabenda bakumitimba gano kunula banga amanyi gakozesa ningi jayogira kati fe waraba tunyonyola inyonyole ya fe arabanga furusi abatali kumulamu bariko ne kati byakola wadeti wali wofe by then social media kutulaba nibi vina twabikola kakati
1: emyaka jibafuga
0: emyaka jali jitufuga kakati Omwaka gwesijukira bwo yali 2008 wali by election yali ekalungu eyo yali amanyi yali musempija niko bo yegalo kulingiza nno
1: jukira ndujukira
0: kakati wali wo mbide Fred Mkasambide
1: by election yali yasempije ba mawuya
0: mawuya wali ne serunjo ji kakati muri mu mbide asojo ji ayabu ne muri muri mu mbide mbide ye wa DP Fredinis Mukasambi. Kakati mbide ndi ku radio buddu wano tugula mwe walubula wiki mu akalu katuke. Kakati akalu waku kali kabuguma batamanya byali wo. Kali mwe ntalo nyingi atenga by direction ngabu manyi ndi bona be abena rembo nababe yiye muri
1: bali mu kitundu
0: nabo position ibona be yiye muri. Kakati nkola entekateke yoro mukaga program yoku macha chinanyu chanchi mizi is it Saturday ya bila
1: Saturday
0: yoku macha itanika sawa nya
1: mpaka mukaga
0: kate nkola no nya banagira program mfuna honorable Ken Luchamuzi mfuna honorable Betty Nambozi memba serabidi bali babiti kwa yali programu isemba yo
1: isemba yo
0: kakati pressure yongera bajja tuogera basuze Masaka basuze wa
1: Masaka
0: atencha president ajamuno
1: I know kuogera
0: kati ya swamanya mchisere echo nga tukole echo swamanya ntubude bunabwechi bwebumu kati weka ngando zanga bwebumu kakati sawa nya ogino kunyola bot radio and always okumbulira bayali program manager ambulira nganti no wa encha
1: program tegenda
0: kubeerawo gogendo kuogera kubeerawo
1: bwondi
0: kubanga okonekitinge yo gogendo kubeerawo
1: kwanzi jukira akalwa president yali
0: nga muchizungu
1: wali tutegesenga ina kujja
0: era ndo
1: ndoza abana bagenda okurekinga around Jukira office ya tuli kumulirana awo. Waga nta mzee wantaiza kujja kwa wali office. Waga tinaika kakati. Ebyuma mubitwale wa
0: mukizungu. Kakati nze omanyi nga wategese. Wetesetese. Olabe yankunyede timu yange yaze. Jukira muri wadde ndi ku radio. Nene feeling mweri.
1: Mweri.
0: Ebyobufuzi. Ebyabirye bindi muki?
1: Mumusayi.
0: Mumusayi. Nenge olwede na siga domu limo kukutambuli kubanga na leesabu
1: waleesabu
0: era bali redo basuze Masaka necho tuwayo gira
1: kuteka teka
0: program wege nukona chi okube kakati banga mante chita soboka president ya gino kukona chi
1: okube la kumpeo
0: president ya gino kube la kumpeo president ya gino kube la kumpeo hama saji ya mkenu uchamuzi asuze Masaka na mboza asuze Masaka tutegese changa program tu ajira anze daba uliriza bali nze vya fatu
1: ntifa untenovo ona ya agenda ukubela kumpeo nanyini buhiza
0: ya aliko katigoba ugo ina of course radio ntoza jine nya toja gunenya management nti mchikola moti yeji chiri yo nga president agenda program itandika nga ati ya biarwa
1: ngatuo nukula chingu mkonekitinga
0: nga program itandika nga nyonyola kalulubwe kafana na mbide yono tete mumu wakalulu ngabu umanji kampeni
1: ngabu ziba
0: kakati nze ntudewa mstudio chenzi juki ilo oburunji boche bali chebaga manti na mujako samu jako nti abenga tesha yoge abenga alimu kuogele nengi wanavudeko kwa wangu bade na limu waka bubuka naga magezi na gai na muko kati yewe ya Malawi pa nente kako mbi nende tambide mbide ya limu ulukube manju wali wate kubudala
1: ndi orwama nya orwanti omukuwa asibu
0: be president orwava ko kwa rika kadangu kambidu wani ya kalikodinga ukajukila kakampaini kalika runji nyo
1: kakakubwa
0: kampaini kwa kwa ya likira yanti bide munga tumaze banga kwa peza yugiri sawa meka zari mubidi
1: zasobanamu
0: kati ya kadangu kono tekarani nze mutufu wakua nalimu kone ngiri yobu kana jina ji neshe nakuwa lechari chitufu uruwa achiri na ye nalimu ne ukuloza kukira yanti ati nze takarangu kilituka kubi kumbi sawa meka
1: bidi
0: kanka kubu raka kuba wendi ngambide mganti ingi nga ingi na atu uranga botu mbati kubuni tulabye nga ingi na atandika yenze president kwa dayo gira ko nirando zanga mbide umanyi wa nyonyora yenze mbide kwa bada nyonyora kono ule chomba tegeza kalulunze nze ka nze ute wali mulala kakati neyo kwa riansinga kukumanya ya chiko seda chikantu na agende tukbewo
1: na achimanyi ntibu aluawo
0: ebina dira sivya kwa virunji kakati na yedo ilache gani Mwami Segawa yari ya uliza lady Mwami Segawa ya soko chitengu chuu simanyi kuhuru programs manager
1: na chiwa programs manager bonabali wa guru
0: kati Segawa ya soko chimanyi
1: bonabali mchizungu
0: ere ya kube simu chiche chigenda mama
1: na programs manager ali mu state lodge wa guru
0: ali ajagala nyo kubaga kolo na lisinda wali ingo besa ali kwa mie na ila yanzi
1: kati nkugama ntifena twali tumanyi nti owedde
0: elamu gwali nga munange nkole chita koleka nga nkole chita koleka mbida yogede anyo nyote bia prezi libyo nabi iye mama chi
1: amazi
0: kakati kumaka fana ina ni radio omutadewa nanyi radio
1: wanzi kila mzee inga atubuza muma nyi sente meka
0: yatabuka
1: ezili mu radio
0: neze bagaita neze ya andabako atize na jia kujiga anti sada
1: gwa waduka
0: hatina nini kule katina nini sula kumela kufache nari koze ngini chini yo isoka ngini koze chitu
1: bitabuse
0: sada eranzi sivango ba okwanga okyo suspect goje tera na
1: goje wawe
0: goje wawe kakubotege era choko chikola chi kati gundi age no ngamandi bakugambe jito jiro yimiriddemo yani ya ngamba yali gundi
1: yali mayiko
0: mayiko mwanguzi nganze muina jitegedinga ntufu kwanga chenakola ngana radio yitadde mu buzibu ate government ina abantu banji bani chibatamanyi era chovola abantu twetu watu kubaganya ebirozo ku radio omuntu omuganda radio budu ye mukuzingiza sente na wakanda ngangara batachitegira ne lwachi tabata chitegira nti muri government bwe bate kuwabirangu byayo ngadebi ne kuteka ko natti kuba musajja ali mu radio kizibwo kisoka ndio lwalero nti akalango kabyabulamu family planning ayi wabula babo manyo bula kwa government kakati nga mu business wise matine marketing yali ekola bulungi nyo
1: sibo
0: bana kati ya manyi sebungide
1: bacha akola
0: ya manyi kakati nga chitegeza kumuja ko business radio okujigala chati chali common chali chiliwo ne okutsa ko nati ndi chino ne chino ne chino chino ogenze nali mutere do buzimu abisega sebo era nkwetonde de miaka 2 mweta Mwamizegawa mzaje jagenda wende mtawani mkwanu kwa njenyuma kanti Mwamizegawa nari mfubuka mchiserecho nebo ento benalinda viranga bwentegera ngabo umanyi miaka neichi zibuchi na mwle tira ne stress jaita mwne weba yali ya dachika asatu
1: siya asatu
0: wawo kusimu enevuke ya kutuwa
1: ya kumbi omwezi murama
0: kakati
1: nga musajia kaka. Watu anyonyola chino anyonyola chino
0: ala na mwle tira chizibu kubanga na kore chintu nga uso gobo zera iwani ambu zera nga neutegira mwle unji kazi kwa mwgari kari gulaba na mwgari za tina kuzichi ulaba mtu oba miaka chijikola ngere mwgari tina kuzichi mbide ya inako prokura mbide inaka kalamba ati prozere ya mazo kuoge kati namujako kati
1: nga gowela videnti timing jenda ye wakole la kejo
0: nerisa na shipi yaliye chari waguru ono najana kati jukilo batande kuminzane abade bawuliriza president batande kwa kuuliriza ono anti ubagami
1: ndi atono
0: kwa mwayamara na yogera ni maganti uki kwanize unarebo mkasa ambide yesu imbie uo ndina yu wano kabuzo kena chika atono mili na atandika
1: chani ya je mundu wajituliza wali butele
0: chivuzo wachimbuza tiche sora kwera vila echo na ye President Museveni uyu no kati wena kuzino sebebamu uyu wenda kwezo ne ono kufanga insunga zayo gerwa akondo za director nagena na amsega na uliziganya nabo abanyonyola na abetondira ne ngo munga bumanyi ne chitakola chi ne mu kisera echo urusi ne pressure isi yachi mu byobufuzi nga inate ina nyowe kola chi then atena omuntu na nyi radio tiyali na kifane chibi ngo omuntu so kutegera nti yali nsobi oboyo mwana yakulisa
1: na manya mangu nti nsobi ya mwana
0: aji manya kubanzi yakube simu ngali ku madala akubira mike abo nti okuwa chichi chokonze kunzi nti mbadde ne mbide nika kati chigomi kutakwa
1: Naye
0: kwigamba
1: okimanyi nti nocho nga ne programs manager tamanyi
0: temadi otamanyi ono yali mu moto kamwe yagumika jukira soko wade story abatambozi bayombye da ngabo manyi kati ekifananye nebyalunga tibabitegira boso awo baso kuingiza mu byabu ki
1: awo jubya byofuzi byitambula
0: linga in actual sense twali wonsonga twali president so gati agina kubera ku radio no ganti kugina kubera ko namboze oba luchamuzi chati chisoboka
1: awo nebo zibanga basa should the sense
0: kuzikwata
1: mukwasi ne
0: kuzibadiza kati tuso bula kugamanti
1: radio ya ile sobi soka kuwe kwa
0: kati boba kati boti ba nzo ko ba shitwala batu nizi saba fako karo kwa na ina mu gundi ezo kati mbide mchimbe mbimbulira Wanga na tuwa ate isa tiyagwa bugwi wakati kati tunakujo kukora kati ya tina yenso viji ya kukora kukora ya singa kwa kutege wakati tiyangama ntichijia kukora zita naseka rubati wakati ya ringambi chino chifu kubanga akalukari mabugu mori ya amanyi pressure ya rinene atenga tukose chiri shitari yo president umujie kutu tandeko mbwe ya ringambi ya amanyi chijia kukora
1: ye muku challenges zenzi jukida ezateka kampuni eno kubunke
0: obwamanyi nnyo
1: tulaba muzeyi nga ensemu fukide
0: kizibu yali tetsobola butamufukira kubanga kinali nkoze tekyali yo mu buntu bulamu mu business ne mu buyinza kwaga mu buli category nga tekikolaki
1: lwakubanti ebintu byabeera muzadde yamanya nti kakati gwotidde wadduse
0: wali waliwo ne meeting yaliwo ne manya ninja kubambo nsonga sajja kwanga onali mulunji mukwe wala na yera ichanjira mutwe ne manya kati nyingi de byabufuzi kwere byofuzi nzate kusinga bibyanzi jawa ate secho kwera nadda ne nkoro
1: je ye ne fanywa yada na ngamba je
0: ibe echo ni chivao
1: ngamba komoto kwanga ye asobo ayinzo okunyiga na yate bwasiri kiramu ate fena tulabanga tulibana na gata so biba ajikoze nga bana
0: ate
1: akudiramu na kuzimba
0: ya tele ya manya kubanga inze kubanga nangi echo nga government director kutuko kutegira ensobi yeri kumpeo nga focus manager tamanyi
1: nga alimu kizungu
0: oshegira na chikati ya manya kakati nifujuri ya bachi
1: PM ne idiki mwami katende bonaba ali mu state road wa buru kuchizungu
0: si yali oyo ai no lubuto yabera gawo bakubye chikalu ye yaga
1: fe natu ali nanti fe twachikoze
0: ne chande
1: ngogendo okufuluma
0: bwo natu achikolera wamu ati chali
1: ngogendo okumula banga ayimiride kubuma awo nga taina chayo gedde gwe mangu nyono jukire chakoleddwa nono nye walala wono oyita
0: odege densi kikamba na ye nga wengambi nti obuvubuka mwebuli nti wadu mtu yoko rango uchari mvo kati miyake jubajari nge meka kati nkuze rizo ningi ya nja ulo mngeri jenda wa mwebintu so nari echo chenakula mchisele echo wachari chitukana na miyaka jachisele echo ni inga si chitofu nti kukuchukula nga kati baga tiguo msajo mkuru noko lecho so kakati nurecho mchisele echo ulaba nari e company nene ilika wakoza abanji na njini uchi jirete de chintu echi kubanga manyate kukuwa ya stokoli inga kukuwa uchimara
1: ino kumatiza
0: kubanga ino kumatiza chachawa tuwachi bademu chachawa lechike juwa mune business hawa kare efe
1: wami
0: siguse kwa namukola bubi nyuko nye sibatuja kusika
1: na kufati akuhulide ero kuleto nako manyaku kiliza
0: amina so ebi muku ya bituze tuitamu
1: jota inza
0: kwera bila
1: Radio Budweno ya muntu wa bulijjo nga slogani ya febwe gamba bichi byogenyumirizaako n'ogamba nti ku lwo muntu wa bulijjo kino Radio Budwe ekikoze na kino na kino
0: ekisookera ddala eje ebitone by'abantu era njagala okusinzira wano okwebaza mu butongole mwami Segawa Ronald msaja jagenda kubanga Radio Budu ya jitani kati ya manya baniba na akorako kati kogu ya radio ya lijisanzi wa siwa rwabi gundi rwabi ngi
1: uwe rwabi ngi
0: hatitu wamandi mbiafai uwe rwabi ngi la yekaya liku radio kati
1: edabo tuwali tuogela mkuba gwe nakora na hii programu ya gulao ya ngamba mugana angenti wanji mze Budu sina chenji banja
0: anji mkulazi
1: sina na chenji
0: omanyi kwa rwabi ebitu undwe ebiri already proud nga bwe mu nkola ye mirimo mu wa mukuuliza oli baganti ava mu kibinge kibinge yabera nga abasajja abamanya
1: ndigomba nyanti eyo mwani
0: yankizo kitegera kati ne yewe
1: mwani matoke
0: abantu be yajja yo mama di Musa Kigongo ali wano mugenzi Jimmy Sekabito Kabito tusoa kumwera bila sisubuga kasumba emitiyana
1: Soedi
0: Serwada kati ogende kuba bana bonna bola ba Rose Kigongo ba Joyce Bagala ba
1: Michael
0: Chisenyi
1: Crazy MC kuva Jinja Olaba anti ebitone
0: ebyenja atega bono balave era sibaba wanoti bife biyongera bwe muzike na
1: biyongera genda
0: so kati bwenje baza si kibi nga tona genda kubano basaji kade wange nyuzi badru bani olaba abantu abatali bawa ndada kwa yali kugami ndao alubati mama wow. Musa tuli wawa ni kibingi wano
1: wesetara senyo
0: kakati de olaba anti nabave wala bayitirivu nabave iranga bono nabayitide ku radio bo echo chimu echo chenyumiriza mchinyumiriza era mwamisa katu wako kumwebaza olwecho kubaba na banji bakubana abali wakati sawe ni abana bagenda basuna beni atasho kubiri unajire bila atia haba mugimu
1: unajire bala za ateba nene mroku wa venu nga avude mutanuru
0: mundi ya nionu mutoa mbazira kati riyari tusuma na jira bila obu ulimba wakwa bandu mafe aso kufundwa kusomozi wako ya itamunga wali na kufura ekizibu
1: ekisenga wali kati ate kwe kumufule
0: kati kwe kufule chuka kati chuka ne bonna kulwabe bonanzi nganzi ya kuwebaliza na batasobole kubao echo chimu kucho echo kubiri Radio Buddu ekintu choku promotinga obulimi Buddu program ya obulimi program ya agungi enu
1: twezimbe
0: e program ya amanyi yi muko program mwezimu kuzamanyi ate ziruddewo eranga abantu baje nyumirizamu in fact nakati ndo soweda achaja
1: nade
0: muri amwe bisere ina asome beye bintu okolechi otapeda ne omuntu kwezo program zolaba sisa program eziwulirwa abantu babanga bawuliza radio program yebyobulamu ebyobulimi abantu bagala nye bintu bibasanyusa baba no madimbuko
1: kati bagala nye byaba madimbuko
0: byaba madimbuko rugambo dukugeya abantu kakati fa anonyola beya kasoli bicha abata tekola ji ne ate radio uja ori abano nya bawuliriza bali kati rusuma mise ko aligende chukanji jewe yiganyo kutambula niyo kwengezo nkugambye kujonga ufuje ba sponsor nebo ojitwalira kuba kubawuliriza bajimirizeo tekyanguwa kubanga bawuze bagala ibintu bibakola ki ibasanyusa bibazamwe suvi bichikade munga wera muntu osa program nga ya guri kati muri mu program nge ibyobula mu mu bintu byeva promote ready for the promoting ovunje enyu bangalina so echo nte ko kwebaza mwami so wedi bwana aba bona je kwebaza kubanga ya mukubenjukira abakiruddemu na ye echo byobulimi kuwe Buddu mbedde omwogezi wogwa kaba ko wesaza lye Buddu mbadde mbukulembeze kati sawa no ndi district councilor so byonna tafari ya kati echo kiba kiva ku radio eno wagule kikampaka wansi no sango omuntu wali emisanvu nga atadde ku radio Buddu baogera ku byabulimi basomesa ku byabulimi
1: namanye bei nga tanatuka
0: mu katale echo echo chimu ekikoze bulungi nyo chimu kubyo byekoze bulungi mule mwa chintu ekirala okpromoting ekitundu echo chikuru nyo aidenta abantu banji tibachola nga chikuru chwe chifako Chumba masajia mafaba kuru. Kwa tulaba, abantu yuche masagi sako cho kucha identi. Olaba, Albert, kwa masajia mafaba kwa wakande wafu. Ya vera nga masajia mugaga. Uba ya vera nga, si mga ubo walinye, ninga mtuwa mmanji na ubo zemu vena. Waka na mzei gundi ejindi.
1: Ejindi.
0: Neka kati uluwa ero wano mutaina gule moto ka, atia sekone rinye. Olaba, abantu mategerenti yeye.
1: Yeye.
0: Kakati, radio Buddu, kwani bichigambo Buddu choka, kure sazali ya fe, kure ubo wakabaka, kuruwaye chitundu uweka ku radio Buddu otegeza masaka otegeza Buddu obo raba chentegeza tukoka kwa uli wa gamba katugeze kangereze ku Capital FM kangereze kwecho kati uli chimu
1: gamba baya
0: akiteka ku 10 yawo ne kasoka ndi radio Buddu uli ategeza otegeza Buddu otegeza masaka so suza butamwe tukutaibaza nti eyo ne promotion promoting chitundu chafe linya nibenga lili waguru ku mitimbagano adese bogenda kugundi ku bodero ningazi radio station zikugundi emikuti singo bo ndedi kudu njira bako kuliko nyinyi nyozo otaraba niyo kogenda kundi apu zonezo ogira kwa mkizi mwondi kuna
1: ogendo gira mkumi ezi soko soko kujanga
0: mweri so echo nacho chikuru era nacho sema yo eche bitone nicho ogedeko na imu nimu nebi emizanyo kwa ula programu zebi emizanyo wano abana afaba ise wano mu department y'ebyemizannyo mpaka ku musaza nga bapromotinga. In fact n'ekyeddiini mwekiri kubanga nakyo pai gundi haliwa Rose na Mugiriri.
1: Rose na Mugiriri wali mwali Masaka mwali
0: Boyo yatuyunga nyo yatuyunganga nyo wa
1: ekitovunga
0: program edo obali yabizanga dobozi lyake lye ekitovu bali kerezia
1: ba,
0: nga eranga so
1: so
0: bo njagala ebyo byonna
1: manye ngeri gendi ate mu ba kristayo kalateri erijja
0: so bo no Rachel ebyo byonna
1: bajita tumusinze
0: tumusi jijukinde musinze yaberanga wo so olaba ebyo byonna nga bya muntu
1: yaba kristayo yebazibwa mukama lye libadde erijja
0: kugulirijja nga ngamata aha kalateri yali tumusinze kitofu. So ebyo byonna
1: tweka eyo olwokutaano yabannaffe abasiraamu
0: nayo nagikolako
1: zonna zibeerawo program
0: nayo nagikolako olwokutaano weigundi yagitwabeeranga naani naye bw'atajjanga era nga nze ngikola. So njakweba ebyo byonna bidda ku mwami Ssegaanga
1: omuntu
0: ate n'okumwebaza ng'akyali mulamu bantu baffe bangi
1: abasinga beebaza
0: bamala kufa naga mujaji oyo iki yakikola kama chini abantu tayagala kuogera na kuogera nti gundi yekole eche chintu. So abantu batono nnyo abafana bwe ntero kigamba abagagga muno bintu ku mikwano jange sabagagga bayina sente mwinti woli bagagga banji bwo osimo bwo kimanyi kakati nali jogerako na abamu ku bayina sente bwo ne baga nite mulaba abasajja bazungu wano kibatu singa ngawe mani yoga kumamisira kino yakikola abantu bakifunamu agabye emirimu biki biki abazungu babo kibayina uja kusanga katugambe fanda asingo kubira fando wa manji katugambe nga mbibu ya nekia zinga muntu mzungu niwane wapi mwabasaji abagaga abakaza abagaba manji mshungu ati msona gina kusima toilet kuchalo radio budu ne mobilizing abantu besomero lye nabini katugambe mwene mugandi katuge tuze take wachi chino kwa gane mkule ya community
1: Bill and Melinda Gates.
0: Aha, we bali nyo.
1: Familia ya Bill Gates.
0: We bali nyo. Olabe bintu bakola. Agenda olabe kati
1: mu byabulamu.
0: Aha. Kati ka problem FK yoo ja kusanga omuntu ateka mu sente Obama nga muntu ngeriemu. Ninga ne forma nda bayinize liboga ndi mwe bali bayina. Ninga so kunonya kya koloze mu community. Ekigasa abantu. Ngati kikola ki? Ngati
1: kutoto kiraba.
0: Ngati kiriwo. So nzi chovala nga manti bose babe bayina sente ninga siba ki?
1: Nga
0: siba gaga.
1: Ushemu sasibula abantu bafa batuuliriza.
0: Abawuliriza radio muntu wabulijjo basebo ne banyabo nja kubebaza mwenna abaze batugoberera okuva gye twatandikidde ate sebo nawe nja kwebaza omukubiriza program gwembadde naye olwaleero nja kwebaza bannange benna betwali wano betwakola omulimu omulungi yakwebaza abaliwo kati abali mugukola mugukole n'obwegendereza ng'ogwammwe mwennyini kubangira osokuva wano n'okola radio osokuva wano n'obweyongera ku kisingawo osokubeera wano n'otambuzawo era obulamu n'obutavaawo byonna bikola. So nja kubasaba abadde abavubuka bendaba wano okubaagaliza okuweereza obulungi ate okulaba nti kinumu kyagala mu ngeri enjawulo nja kubaagaliza sebe ebikujjuko emyaka bintu simanyi oba tugenda kkoma otugenda kubiira
1: tufundikirira mu gundi wa muzeyi mukalazi
0: Huston ate sebe era kakati mmwe mutuyite ffe nga bakabazirwanaku bana abaana ba DJ ani bano
1: nungamakama
0: Daniels makama ate babatumanyi mubabazi batandikidde mumagoba kali bizibe tuyisemu
1: Oyo abadde Sheikh Musa Kigongo nga okuva wali mu kibinge yali mu kitongole ky'amawulire ne programming era emirimu twagitambuliza ddala abanyumizizza olugendo lwe ng'ali mu Buddu ebyamunyumira n'ebyamusoomooza ebimu n'okubyetondera n'abyetondera olw'ebyo ebyamusobako olw'akavubuka tujja kwongera okufuna ate n'abalala. Tusabe Mukama Katonda obulamu agira akyabutwazise. Mubeere bulungi, temukyusa kalimi.

0: tunulia zamanya.
1: Nasebo.
0: Norisho. Aona walomo mkuru omu rada vita ya toga manganti boys mwe shaking. Nafe tuwe shaking. Tulia zamanya. Kakati norisho. Aona mbakambi nanti nafe tuwe shaking. Nga tuwe shaking mbutonde wensi. Ni chaka tuna tuwe checking. Yes, ulinize bulungi wafunye vizi mbasasira, wafunye vizisanyu, mbibaliza kwa mukama. Tuli mprogramu eno tukunjuke, wajuliza mbibaza, abatu sima mwebale, atena abatuwa, na abatuwa magizi. Kukanga mbutufu wano, sebo bobo ufuna esimu ezo ziba kuba. Inako gaba magezi.
1: Gaba magezi.
0: Mbakarizo ukulizo kulonji programu ina.
1: Teyanzi za teyanzi. Ke hui cheye wede nange teyenta ambri devu lonji. Bane na suba. Na buru waka kasimu kange.
0: Hey.
1: Kasimu kange haka nene.
0: Hey.
1: Kabu lida wakati wachi jabu emi nechaba kuza.
0: Kuku duwa chuka itakabane. Kandi smartphone ya.
1: Saga la jogera nyo. Ebo woka fuje baba.
0: Hey.
1: Eti wali buzibu. Manyi abana. Obutali bugunji fubuno ne obutu susse. Echigambo simu yeye baya na mogera.
0: Yes.
1: Ne baba aji sude bange mubuzeko. Jirondo ujirange. Teja kuyamba. Ate simu. Abanga abata wanya mwami na mogera aliku mpewo.
0: Kamba jirekoda.
1: Mwami na mogera aliku mpewo. Echo mchimanye. Kale mbade nsaba nti akasimu ako anaba akalabieko kaka funa woka teka woka lete ichaba kuzuka lete wono kule diobudu nechidala
0: woka
1: we mwami namu kile katuale chitele
0: kiyo
1: mgame ti kasimu ako sika bei nyo chikacha tekino neka ambula kaa ui chenu mazenu laku nga kanonya kakati nienga nechila wabolo wano masaka changu wano kule diubudu giba nino za kasimu kaka no mukakolechi mukatwale tulabenga ensonga zona zibera bulungi nyo mwami namugira
0: sebo
1: omulama guno twali tugwogeddeke mabegeyo
0: yeso
1: gwabu fumo netu twagwogera ko mu njogere no jirinyaga tugwogereko
0: yeso
1: kubanga mbirabye nnyo ennaku zino gye mbadde mpuzuumira kanjogere bwe ntyo.
0: Kasaggwa
1: kyeyogeredde.
0: Kale.
1: Twagala kwebuuza kubanga obufumbo buno tubuyingiramu eno ffe mu Katoliki ndi mu Katoliki. Abafunye kakisa ne bagattibwa. Wabaawo n'ebibuuzo bingi by'oyanukula.
0: Okayise na kakisa.
1: Agee kakisa.
0: Yeseo.
1: Ati wakatuchi wa mekaba ina impeta.
0: Jiteke disa.
1: Bibuzo bingi vya anukuruwa.
0: Yeseo.
1: Mubwesi imide.
0: Ye.
1: Tewali haba waliriza. Mwebombiri li. Ye. Munabubera mu. Ye. Munagumikiriziganya. Ye. Mkuru na aganti kali. Mkolechi.
0: Oyose unakala kankamaliyedda. Mwete gese. Okugunjira abana katonda bali baba wadde.
1: Ye.
0: Kuka kuruno.
1: Nyo. Nyo. Ye.
0: Yeso.
1: Bionano gamudabu. Ye. Tuete gese. Ateno katibabi chusa na mnevaka. Ye. Nete gese. Ne ensanji zino. Chiche chivirako. Ahuliriza njagalo ahuliriza bulunja. Ate chikozo ubye chuma cha fecha. Echa WhatsApp cha chankala nye muti muteka kubaka. Neye tuwalwade tu kubaganya bulunji nye bilo uozo. Chichi chivirako abafumba abamu. Obuta kanya. Bubwa teka. Kubantu abali awamu. Era nze mwami na mugira sikirizi ganya. Manyimbe era kubija guzo inji. Bijaguze byo geno kulanga omu avudde ngaganti tujaguze emyaka 5 munange simusonganga mulunwe simusozanga naye tansonganga mulunwe naye tansozanga ekyo nchiwakanya nzenganze wange emyaka 5 mwami namugira ngatofunanga ko ndibu kumunno.

0: chengama nti okusowa gana chabulijo
1: yeso
0: afu wano mprogramu gabwe tutula wano tusobola okusowa gana muli nafuna mnene na ye byabulijo ni yirwa chichiche chivira kaba fumba bamu okusowa gana ate nsunga ne bazirete eno mulujjudde ne bayita ba matia ba mawulire ne bayita buli muntu mwami namugera ayita wali ku bibye zenda kabisa ange mirundi ejiwerera ddala
1: yeso
0: nga omujana wamaka tisoko uulile bino oku kusajja kulaba tiguina magezi wa ii no gamba ila naibu za niganti kakati nze jibaku anaganira zaliyo nina mgira uli zanja katu gene mpola kumbula mwaguno newe guna wa guganyo kugwa wachiri nasa baba kuru tuguze chiche chile tede chintu chino ukwasa anguza ebi intu ebi
1: yeso
0: nkutadde
1: sio neyanziza ekigambo kyentandikiddeko kiwaddemu ekigambo kugamba nti Katonda tumusudde muguluka
0: tumwerabidde
1: tumwerabidde
0: okigerageranyiza ku luguve
1: nkigerageranyiza ku luguve
0: nkoke namba
1: abantu batereba ene kyekyo
0: nini ya garanti ha oluguve lwokalu enjagalako
1: nalone tulugira ki
0: nalone tululya
1: Echa chichi soka. Kati obufumbo. Bwetubufuna. Netubujamu omukama netumuteeka kubali. Nitusigala ku lwaffe. Ensonga emu esooka.
0: Muwulira abawuliriza.
1: Ensonga emu esooka.
0: Omukama tumujje mu bufumbo.
1: Omukama twamujja mu bufumbo. Sebo ugamye nti sikiriziganya na tubaga ntuwezeza emyaka ataano ne kibaba bategeeza. Nti obufumbo babu matira insonga zaibade bazema lila
0: nika zibao
1: zibao
0: ooo
1: kuwame kwe nga kubuka ndi waliwa nga baku imiriza baku imiriza anga muntu
0: bati babu bazimatira baine ingiriji bazi kuatamu nkuatamu ya abwe
1: chiri nganga kweko nakagere
0: uwe
1: chigere ukukone chigere Nukanti ya kantekewe edabaswa kansiwa kentekewe sizi wundu kekona chino na yata waliwe yekona na abu na masaka yena
0: na akubenduru
1: kukana na achanga na nyabuli omu kakati ya chichichimu kuchisoka echi okubiri nti mbisera bino katinjo kera mbisera bino nti abantu bage na mugundi katiba kweka kibogera siki bategeza
0: mubuli yechikolebwa
1: ebi chunga mwoyogede mwetegezi mwetegezi habera wakumimua mwachi nganti hali wakumimua kubango ulia gena na agamba nga wabote keko ufumongo wogedeko sebo murangira noba ngo gamba munu kwa ya gara kusoka chino nchokere dala ndi kubantwe ekuni abagati kwa kumurundi guno umuenda baba wazi kula gani tupade tutambulireno kati wakala tutambulireno
0: tuwakala tutambulire mkuo tufu
1: atina kukutambulire mkuo tufu atina kili kina soso kugira tebabu tade mu mikono ya nini buu kuwango ufumbo wakatuonda ya buteka ato ufumbo bunu Father kituka nti bagenze kubagatta. Father agenze kubera wanga mujulizi.
0: Ya bawo.
1: Namura ganya Katonda mukubibira kanu mu maso ga Katonda. Ili Katonda ga Father yali wongo mujulizi. Kamuite kayungirizi.
0: Kayungirizi.
1: Kiti kitegeza nti ro ufumbo kyali buki bwamwe.
0: Era nduze nechi mwe muva nechigambo kugatta bwe kinzijide. Agatta abantu bano. Mukubo lya Katonda.
1: Mutu nenga
0: ya gase bugasi abatade
1: auli jari
0: ye jari abageti abange
1: wachi nga ndi ufungu wa Katonda Katonda bwe yatonda abamachimanyi bulungi bwe yatonda nangati ngandi ayine chimubula munga waliwe chibula u au ufungu wa ufukiri kwa na chavaleta gundi eva kani nipapa ilana kani katimwe mugende mu awufumbo buta wabatandikira awala simanyi nene nze njogera kubanga wakanti kuyogeranga mukatuliki nange njogeranga mukatuliki kakati ekigambe Duwacho ufumo tebo chari monsa. Te abantu banyini tiba ababu genda mu. Tiba wade kiti wachavu.
0: Ababu genda mu.
1: Ababu genda kugatibua. Tiba wade kiti wachavu. Kuwango ya vweli na agamba angabali neemune. Tinze ndifu angasisambi kugawuni.
0: Matu mbiulira nyo mbachara.
1: Wanyi?
0: Mbiulira nyo.
1: O.
0: Nange nsambi kugawuni.
1: Nange nsambi kugawuni. Mama. Kakati ichigende lwacho kirachi
0: nga oyagenze kusamba gauni
1: ataji sambye rumu biwe de kati to inza kunga amanti mfumo wengeri eyo amanchi agendo ira njagala mulangira we kintu kino kigenderere nnyo abantu bayinza okubeera babiri ne bamala emyaka 10 obabi 10 kubanga waliwo abafumbirwanga n'abaana abaana baabwe bazaala kodda naye ate ogenda okulaba nga batabuse.
0: Awo naona nini ya gara kuna unyeleza au mena mugira kubanga.
1: Kakati nzedaba uwendi. Ntikirichi ya genda mu. Tia chigenda munga makuruga chibu chibu kategeza.
0: Chiba chichuse kubanga ya. Nzee chintu echi unchilabi nyo. Aba nipabira umiaka abidi. Abidi mwe itano. Ogenda okula baba gatidwa. Olumalo kugatibwa. Nga chibanga abali balinde impeta.
1: Nga bitandika.
0: Nga bitandika.
1: Nga batabuka.
0: Tumanyira.
1: Weha. Ugiru mlanga. Ah. Umulanga kanti. Tugabani.
0: Tugabani no kubigabana.
1: Ochilama.
0: Bampeke uvange.
1: Umundu watu katugabani. Njagala ampuliriza. Yalaba kufumbo bulio wakule mbira. Ya uli nanga. Umuchara agamba. Ye bano banga.
0: Bano banga abeda.
1: Ikisagara gandhi tibano banga. Nenga. Sauli la yonzi mtu waka nti tugabani. Katikitekeza. Ntiona ya gara kuwate. Akakunizo kana kuwate kau. Tugabani la wakati. Katieke kamu tute.
0: Kiyari ingari nde miaka jina abiri.
1: Ata abiri.
0: Miaka kumineta.
1: Anja mazo gira gira nya. Enyele jimu imiri demu. Kati awa wakugami la ndinze. Awa apeka. Apeka ba. Uwa apeka mune gwari na. Kakani wamano kumpeka. Kati nipatandiko kuhite vivu, ukuise vivu lumu mbiye mbeira.
0: Kale, sebo. Evi okusamba gauni.
1: Ya, mbeira mu.
0: Sebo.
1: Ina nipakenda, nipajani.
0: Nikawaza sukari dezirete mwa. Watermelon ni
1: ukendo. Nye, nye. Nga tuwali ya, ina njagala, aba uliriza mbuliriza uloni. Aba ntumani nzo kutandiko, ukuteke kevi vivi okusamba gauni. Nyinga, abaroza kuku. Krezi ye gamba chi nga batono ubajukiza
0: bujukiza
1: ubajukiza mwaka hey haa isu sindi wama nga hindi kitambile cha mnisa tiatecha chi
0: nzijukira wetuwari inga tuigiriziwa miaka jada koko tuwaigiriziwa na abagole abamu kukuigiriziwa kumanyo mwaka tulicho kutegede bulonji
1: kumanyi
0: na heru mu mujukira na bulungi yali omugenzi Father Kanyike. Mungeri jia yogira ange mpola.
1: Yes.
0: Agenda aga mchitege devana ange nti ye wali womu gula womu mchala kwa sona aga. O chitege de nchitege de. Omuchere nsawo satu zi nzobu tamala. Father Kanyike na amugamba. Omuchere. Nenga yali ayogedde ku kintu kirala. Olw'okuba yali ku simu wano. Ndowooza ng'alina b'ayogera nabo ku byokulya by'embaga. Kakati bw'oyogedde bote n'ekinzijira nti ne mu kusoma wano. Temitima tegiba.
1: Nze naliko ssaabafumbo sebo. Nintukana kuba ssaabafumbo bwa dinali.
0: Ate bbanga eddene.
1: Nayigirizanga abafumbo. Naye ng'omufumbo bw'ajja wano. Baigirizwe sawa nga biri. Imuwe kitundu wanga baddayi.
0: Imuwe.
1: Na inga. Ulibu uwe. Nga. Iloze lirio na vena. Biri. Kuchina akora mkuchidala.
0: Aha. Leroku lunako unoloku ate barua.
1: Tuwa. Uloluwa lusembe. Uloloku wakira toyogira. Usibula basibuli. Kubanga wenda vichokuwa vivaita kumutwe.
0: Mami na mugira katono nyo. Kankoma utu taandikirao. Awuli zoli kuledi ya budu.
2: Uchawuliza program tugunjuke. Mwetuwe yonge lila ukumanya kubicho mtu vya inokola. Okubeda mgunjufu. Uwanu kwa radio budu. Radio yomu tuwa mulijo. Tukunda tuuluguma. Tukunda tuuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na. Eno ye radio budu. Radio yomu tuwa mulijo. Oni muzei kakumba wana radio budu. Nga kutusi wako rokobo.
3: Rokom. Ama andika aba wanguzi.
2: Alo mkulu soba nyabo.
4: Mundango na mzee kakumba anga bulijjo na nalabyeche shirabanga.
2: Walabyechi.
4: Umusajja yanguze ente nga asaga na ente siyemviriddeko bugagga.
2: Leka, yaguziza ente echi.
4: Yanguze ente nga ngamba ante ente nusu bulaya zine nzungu. Na yeno nusu gorodi. Nusu gorodi.
2: Aleka.
4: Olabo busabu ente. Egendo giro busabu ente eti.
2: Njo?
4: Binusu yebi ikanga bya gorodi.
2: Teka tingojilisa medechi.
4: Edwa teria.
2: Teria?
4: Ya gano ukulia ya biganda bino. Kugia kongo ujifumbi demere mfumbi. Era nafuna chef. Abira uwa na ujifumbi la mchere.
2: Mchere guka?
4: Teria nyama kubanga na yoya nyama ya gamba. Tipazi sara nyonga bali nyama. Eri ya bie nyanja.
2: Mzei kakumba wana radio mda kutusi wako. Rokobuko.
3: Rokum. Ama andika aba wanguzi.
5: Katukwanjuli le start time zi sola S130. Ngene ringi sizo mutindo kwa sola wawaka, no kulaba TV. Start time zi sola S130, ekolo kumare sawa nyingi ko kubei raisi, atenge ilikone nyongeza ya chanozi ku start time zi yo. Chajingo kumare sawa biri, obina masanyalaze misana nechiro, onyumire TV, amatara, kusano kuchajinge simu. Etulijane TV size asatumu biri, satellite dish, okulia mikutuja start time zi sobabu chikumi eje nyongeza. Kusmart, oba special bokeh. Umulichano za abana, obuza nyo. Kwa sana ili jise mpile jisinga ya amanyi, okwe turulensi yona. Mwefu ni start time uzi sola, S130, kushiri temtoro kumina msambu ezi soka, oru osa sule, nkumi sato mwiviri mwili runaku. Start time solar, power your life.
6: Rainbow Agro Science Company Limited bebakole dagala readout edito muddo kuvira damu milandira echikuvira ko kulwa okudamu okumera mu nimiro yo olwateta mexi dagala likola kasoli omwemba kone ebijanjalo linongalide tero muddo okumala emyezi 3 ngateguze mu kumera mu nimiro echiwe bilima kasera ko kwegazanya kati ate posilini dagala lya byuka ngalite bisanyi mogo nebyuka ebili enduli nebibale ebyomutine ebikola batukolede dagala adikoni sita edite ndwa de zoneza fango gamba ngaka tunyeze blighter kede bilime nebidala kati ate tani kapu Dagala liziza, endwa deza bright hizo na obutata taganya bilime. Gwayeta ze dagala lino, isange mubakamu farm supply. Wamune mubansanja agrochemicals. Kubudu street mchibuga masaka, wamune chotila mutauni. Ebu koma nsimbi, lisange mubatamu kede agrochemicals. Ateka lisizo, mubabukasa business store. Kuba kusimo kumanya bisinga wo. Noti bili noti noti, muenda noti noti, mukaga mukaga noti. Obaku noti msanfutane emu, bili emu emu, nyatanu nya.
7: Bwana mkuru wa St. Bruno Saza Parish, Father Martin Sowanyana, Saba Kristo Mkungu Paul Kagombe Mugwanya, Wamwene Sentebe Uluchiko Rutestesi, Deputy RDC, Matia Mulindwa Kagugube, Baita Abantu Bakatonda Mwena, Okunja Mkuru wa Maguko Mujulizi, Bruno Serunkuma, Kusande Ngabili Musamvo Gwo Mwenda, Wenyini Kusaza Parish, Misa ya Kutandika Sawa Sati na Shitundwe Zokumacha, Nga Tukule Mbedwa Mumu Sumba wa Fe, Right Reverend Silvarus Jumba, Umu Sumba wa Saza Referia Masaka, Tugenda Kubela ni Misa za Novena, Okutandika Nga Kumina Mnano Gwo Mwenda, Okutuka Ngabili Mkago Gwo Mwenda, Sawa Kumine mweza kaunges moja tutendelezo mukama ngatuita mujulisi wa Bruno Serunkuma
8: tende yobu umbi nobu umbi bajiweleza ku emailio kulika obumanyirivu obulina bokola nabo webali omulimu osobola okukukola na ye kisanyizo kimu kiyimiridde mu kkubo lyo ye bid bond
9: Obadde okimanyi nti mu nkola ya Stanbic Bank emanyiddwa nga Business and Commercial Banking osobola okufuna bid bond ewereza ddala obuwumbi bubiri obwa ssente za Uganda ewatali kuteekayo musingo osobola okwetabamu n'okubanga ogwanidde okufuna tenda eyo nga totaddeeyo bya bugagga bwo ng'omusingo kubanga emirimu eminene tegirina kwesiba lwa butaba na musingo kuba ku nnamba etali ya kusasulira noti 8 noti noti 325 325 oyogereko n'omu ku baweereza abaffe Waliru, Stanbic Bank erungamizi wa banki kuru ya Uganda, sente za ba customer, zikumibwe kitongole cha Deposit Protection Fund of Uganda, okutukira dda ku bukadde 10.
2: Uchawuliza program tugunjuke, mwetuwe yonge lila ukumanya kubicho mtu vya inokola, okubeda mgunjufu, uwanu kwa radio budu, radio yomu tuwa mulijo.
0: Dakika ziri 30 zeziise ku saawa 7 okyali mu program tugunjuke. Tugunjukidde leero mbafumbo manyi eno mbufumbo wasibuka buli kintu, wasibuka abaana abalungi, wasibuka abakozi abalungi, wasibuka buli kintu kyonna kisibuka eno mbufumbo. Era ndowooza tujja kusookera tunywerezeeyo ddala mu maka eno tulabenga tuongera kubanga tujja kugunjuka ngeno mu makati bagunjuse. Mwami namugira bwe tumaliridde obadde okyesigamye nnyo nti obufumbo bujjiddwa nnyo ku Mukama.
1: Yes.
0: Kabuteekateeka.
1: Wetubadde. Kakati twava ku kigendererwa ky'obufumbo. Tikiteeka mu kwejalabya. Era nze abafumbo nabangamba gamba gamba tendeka nti obufumbo timubugeraageranye na mbaga gye mugenda kukola. Kubanga obufumbo kyekinyusi. Embaga muzanyo nakuyita muzanyo nti kugamba bw'ogenda okulaba ttiimu y'omukipiira ng'ezanya byonna byonna ebirungi obiraba naye bw'ovaawo nga biwedde tolina ate kirala kyogamba nti olina kyoteekwa okuteekesa mu nkola. Kati obadde oyogera ssebo ng'oga nti babagamba nti mwetegese ndyetwetegese nze waliwo omufumbo omu gwe nalaba ng'atabuse ne munne. Omanyi kereziya eyina kkooti y'amaka
0: weeri
1: kakati baasowagana ate olw'okuba nti abafumbo bennyini kati njogera mufu abakati nga fu abakatuliki abalala sijjagira kuba nyinza obisobya. Kati babaga ndi obufumbo obikiragano kyemukubye kyakutuusa kufa. Okutuusa Omukama lwaligira ki lwali baawukanya era naga ekiragano kyemukubye kyakutuusa ki
0: kufa.
1: Kakati noteekako n'omukono nti kyakutuusa kufa
0: gwe kenyini
1: mwenyini endagaano emaze okugira ki
0: okuluma.
1: Kati omufumbo oli gwe nalaba bwe baatabuka notandika tiwansaanira kubanga omuntu eyagenda mu bufumbo ng'okitegeera ate notandika okuga ntiwansaanira mutuufu oba okitegeera nga gwetemye ngalike
0: tewali yabayita nakubayita mwe mwagenda mubakona mbaga nti tusazeewo
1: era byoba byosoose okubuuza mwetegese era ne bateekako n'ekigambo tekasite neema ya Katonda weeri ebyo mbimanyi
0: naye akadde bwe kayitawo saamanya
1: babyogera neema ya Katonda weeri naye nga ogiwerawo ogiwaddi ekitiibwa nga oluma lukugatta ate abafumba olw'okuba nti balina kigendererwa tibamanyi bagendayo nga tibeetegese nti amakulu tibagamanyi oli naleeta ensonga n'agamba nti bamaze okungatta kati bwenfa bajja kunsabira
0: kyekibadde ekigendererwa
1: ate nekyo tekituukiriza kubanga mentality si yagamba nti fe bakugenda okubuvu olwagaana ekiragaano olwaleero okirekaawo okiragaanidde olinda okufa. Era abafumbo nabagambanga nti mwabeemulugunya tilwaki gundi tebamusabira mwe mwenyini mwe muteekwa okuvunaanibwa kubanga mwamulambika naddala mwabafumbo mwabalambika olwaleero bagambye nti bw'omugamba n'agaana otamugamba okolamu naye bw'omugamba n'agaana omusango guba gugwe bibadde mu bwangiri olwaleero kakati natuuka n'okuga oli bwe yatuuka okugamba balina n'enjogera egamba nti batugattulule kino kiba kyogere
0: nebeerabira akagambo kali akasembayo nakakwata
1: tebugirayi
0: Katonda kyagasa awamu
1: tewali aligirayi
0: tewabanga kakigattulula
1: kakati olina ebyo nati yabibulira obwongo bwali kuki
0: kugawuni
1: obwongo bwali kuki ku best man anayambala atya
0: naye mwami namugira ekibuuzo kyange kyekino kiki ekiviiriddeko bano
1: ekisooka
0: mu lwatu
1: kumbe byonna nga tannabana kubireeta mu lwatu ekibyaviiriddemu baakola ekintu nga bakiyita kya muzannyo tebakimanya
0: tebategera buzito bwakyo
1: tebategera ate na bulungi bwakyo kubanga obufumbo obulungi busanyusa. Kakati ndaba obufumbo bw'omuntu gwe sijja kwogera musanyufu. Kubanga waka tiwali kakati olw'okuba tebategeera baguyitanga ttiimu ya mpira nti omupiira bwe gunaggwanga lulugwa. Kyembadde nga ekimu ku byo tebategeera. Ekyokubiri baakijja mu mikono mwe kirina okutambulira. Obufumbo buteeka okutambulira mu mikono gya Katonda. Bwobujja mu mikono gya Katonda ekivaamu kyekyo. Oli n'agamba nti ndi mufumbo nti nagattibwa mu 1910. Naye okuva nagattibwa sigendanga siddangayo mu kereziya. Kati olaba ekivuddemu kyekyo obujje ku nannyini bwo ayina okuwulambika otambule nga mutambulira wamu n'obuteeka mu ngalo zo. Kakati Katonda ogize ekyomuvudde kasita Katonda omujja mu kintu
0: nga kiwetu kifudde mu butuufu
1: era kyova olaba nti kakati abantu Katonda tumujje mu byaffe byonna tetugamba nti bya mu bye tukola tetugamba nti byaffe. Oli ayinza obutaba na nsonyi n'agamba nti nze gw'olaba nze ku mulundi guno mbaziza kasooli. Wakagamba ako mulangira wali okebulira
0: nkawulira
1: nkoze eki
0: mbaziza kasooli
1: nze mwanyi nazibaza
0: nafone mwanyi
1: nabaza kigambo nabaza kiki bwe bakyogera n'enseko zaagala okunzita nze nabaza kasooli nabaza ebijanjaalo nze ku mulundi guno. Kakati oyo ekitiibwa kya Katonda akijjayo n'akyeddiza kuba namugere sinza kubaza bijanja
0: si gwe oyina obuyinza obubaza
1: sibulina sina buyinza kubaza ekintu kyonna kyonna olie kakati njagala twejjukanye kati lwakiri bagaye nti emwanyi zifudde era bantu bakapande emwanyi zonna zifudde kakati gwe ogamba nze namugera ngamba ki lwakisizza omwanyi kubanga obuyinza siki
0: sibwange
1: ekyo kyekimu ekisooka. Ekyokubiri kwe kugenda mu kintu nga tebakitegedde basinga obungi bagenze mu bufumbo nga tebakutegedde nabadde nkuwulira nti oliwe nabanga njigiriza bafungula ayinza n'okufumba kebwe ate najja nakubuulira bulungi ti mbadde essimu mbadde nakubuulira nti mbadde mpuliriza essimu kubanga ndaba abagundi ab'ebiteeteeyi by'omugole
0: mbadde nkwasaganya babiteeteeyi
1: byamugole. Kakati kino ekinyuse agize eki akitadde ku mabbali ekirala kwe kuba nti obufumbo abamu basooka kubuzanyiramu kwegamba baala okubuzanyiramu nibemanyiira era waliwo olulala da ndowooza oba nali ne makumbi oba nakoobu nali njogera ku byobufumbo ndiba ni omuntu buli nonomala okuzanyira mu kiyitibwa obufumbo ate noyagala obufune luvannyuma buyinza okwononekamu nga nti si kirungi mala nkadde nga okyekkaanya kyogenda okukola none munno omwami omuwala n'omulenzi twala obudde kakati olw'okuba obufumbo babuzanyiddemu kati oliwo abayagala okugamba nti anoonya obufumbo wanaabutandikira asooka gamba nti kamale kumulaba
0: kamwetegereze era waliwo omu gwe twagamba nti naye omanyi kyoba okola gulira ddala microscope gimuteekeko omwetegereze n'emibyenda olabe oba byonna
1: biweraamwetegereze kati nebasuulawo omwana nebateekawo owokubiri
0: amwetegereza
1: kumbe atamwa
0: olwooba oligenda mu kutamwa
1: njagala omufumbo yenna ali awo ampuliriza eyagenda mu bufumbo naddala buno bwaffe obwa kereziya nga kubanga buno obufumbo wenaku zino engeri gye butandika bweva wano olwaleero neŋŋendako wali mu gundi muki mu munuloko
0: ku hoteeri emu
1: ŋŋenda okuddayo nga ndi mufumbo
0: ekyo kisoboka
1: kikolebwa
0: ngandi muki awedde
1: emirimu kakati olwo nziguddewo obulabe aidha okutamwa gwengendo okwegezamu kubanga bwegeza mu kintu kubanga ero kyegezamu nga tekitegeera ate oyinza obutakitegeerera ddala ate n'ogendayo mu butamanya zeze ndifa nga sisambye gawuni
0: nange ze ndifa nga sisambye gawuni
1: awaka watalibeera kidaala olabye ebigendererwa ebyo
0: bannange mbakoledde emikolo mingi nange kabankolereyo
1: kakati ebyo byonna gundi ebirowoozo ebyo bibigendererwa ebyo si bye bijja kwonoona bwonoonyi bufumbo
0: abantu bayingidde ekintu
1: kyebatategedde
0: kyebaliakireetedde ensonga eno
1: kakati kereziya ewaffe gwe nange gyetuli yateekako ekigambo ekigaa nti abantu bayigirizibwe bategekebwe okumala emyezi esatu kakati ze wiiki 12
0: bakuteekateeka
1: naye nakyo kibakaluubirira balaba nti kiwanvu nnyo
0: era waliwo abaagala short cut wado mukulu tetuyinza kumulaba
1: natulinyiramu alabo ne balimba n'okulimba nti ate
0: onagenda bweru ku misomo
1: ebyo byona byonna yinze kamu
0: eyo na oli mukusala ku lugendo lwo
1: kusala ku kigendererwa kye kyewalifunye nga kijjuvu ofune ekyomunguuba nga teweetegese bulungi ate oluvannyuma obeere mu mazzi olaba ebyo byonna byonna biviiriddeko lwaki obufumbo bugeraki naye ekikulu ekisooka era waliwo yakuba kalenda waliwo mutegamba nti amaka agasomera awamu ganywerera wamu ekigambo ekyo omuntu ayinza okukiyisaako ki
0: amaaso
1: agasomera awamu oyinza okwesanga tekali n'amakaaga nga nosanga kati n'amakaaga agateeka mu bufumbo bwago mu mikono gya katonda matono kiza okusanga nga nesaala wakati
0: tekyaziriiwo tebakyasabira wamu
1: kakati mbuulira ate omwana wanayongera ebyo byonna byebimu kubireese ki
0: obuzibu
1: ate nga tetujja kubuwona okujjako nga tuzze mu mikono gya katonda kuba te nebwe twewala tutya era gye tujja okumalira n'olwekyo nze ekimu ku byendaba byebyo n'ebirala bingi ate abawuliriza mubimanyi
0: babimanyi bulungi nnyo awuliriza tweyanzizateyanzeko
1: kamaleyo na kano
0: kaliwa
1: kano olwale lwa sande naye abawuliriza abakatuliki mumbuulira babadde mu kereziya manya mwebuuze mweddemu
0: buli omu weebuuze nasomye emisa ya saawa mmeka
1: omwezi guno eno yesande kazi yesoose omwezi oguwedde mu kereziya ogenzeyo emirundi
0: ogwomwenda
1: ng'ate oli mufumbo
0: olimugatte
1: naye ogenzeyo emirundi emeka
0: gweoguwedde ogwomunaana wagendayo emeka
1: era nomumbuuza nti lwali tusomye sande yakumeka ayinza okuga nti nzenzibalaajakubuuza nti nzenzibala
0: mulimu gwange ogwokuzibala tweyanziza kyeyanzeko mulungi awuliriza oli ku lediyo ebuddu ey'omuntu wa bulijjo eddakiika zizi nebulayo 17 tuyingire essaawa 8 tuli ku mutwe ogugamba nti ddala kiki ekiviiriddeko abafumbo okukola ki okwasanguza ebintu byaffe ebyamaka ebintu okubijajama ebyawaka hajati amaze okutuuka hajati kankuwere ddala kano akange kuba nkulaba weefulukuta koonoonya kankamuwere ddala hajati amaze okutuuka badde nabagambyeko nti hajati ajja kutusanga katutambudde abaddeko ebimukutte manyi nabagambye hajati ono wadala saate zibeera waka olumwaka kalubirirwa abantu okubabuuka nti abange kanzuke naye naffe tumulinyiramu naye amaze natuuka ku sande kasita okambuulidde kati tetujja okukola tujja kulindanga tuyitireeyo bwetyo kuba lyo nalyo kkubo Eriku keri mchimanya nga tuvira mweri kukugundi kuluwe bukoba.
1: Uluita. Na
0: kweyongi itu ite ite nga yu. Mm. Aja tinjaga lobuze kubantu.
10: Esebu.
0: Aba uliza yedi yobudu. Ate tulabebo tutanika.
10: Sebu mkweba zizanyo.
0: Hmm.
10: Irambi bazavyo nabi mkoze na kuzema zenga si ulikika wano.
0: Hmm.
10: Nurali ukatani mirire. Kubambe kuhisa misamvu.
0: Hey.
10: Mbade wala mpiso ikawa wame wa tenti ngu kiliri wa mwami na mgera ndozu kaka santi jemba
1: ujube hawe wa agundi wa kanosamba
0: wa kanosamba
1: gurutuwa denu mchuzi
10: ok ndabi ya tenti na ngamba
0: chini

kyemabega eriye byandibadde bisooka okukolebwa obufumbo bulina kuyikuta mu mateeka taata nakkiriza omwana wo owobuwala nti ngenda kuwa omwana w'obulenzi ono yagenda okutwala omwana we ne maama nakkiriza nga biyise mu makubo bamala ebyo

0: ekyo si, ekyo si kyamala. Ate oteekwa okuvujjirira omusiraamu obwo. Ange tisimanyi swala ago mateeka ate ga buli lunaku kati bonaba nga togatuukiriza era ojja kuweza osanga nze bambatiza gundi fatha gundi ekyo si kyekikulu
1: ndimubatize
0: si kyekikulu kati obufumbo buno bulinganga gundi kibiina kyabwegasi ekibiina kyobwegasi bwojja nebubanga gwemamemba gwe nambeemu naye ngaobwegasi tatuukiriza mateeka gaabwo era bujja kukulema kubanga banaba bagamba nti bannaye tutuule tulabe engeri gye twatambuza ekibiina kyaffe omwaka guno kago baali bakugaa nti emwanyi ozitunda wano oba ebijanjalo bitunda ebintu ebifaananako bwebiti bwoba tiwatundayo okujja kukoma nayingira nze nambeemu naye nga eno mugundi mu reality tuliyo
1: ekintu ekyo kyolaba
0: fetwakitandika
1: esebo
0: kyaliwo kakati n'obufumbo buno bwe buli omuganda agandi obufumbo noga ya lumonde
1: eramira wa mukisa kati
0: eramira wa mukisa kitegeeza nti oteekwa okuvujjirira oteekwa okuteekamu n'ebiruma wasoose noga nti gwekyotakkirizaamu oliko gandi munaetuwangadde naye byamuluma n'asooza n'amala
1: n'akoma
0: ekyerabirwa ne baddayo twakoze bubyabo kati awo ate ekigambo kiri nakyogedde nkiddamu tubitegedde kasite neema ya katonda weeri akagambo ako tetwagala tulemana kubwogera bwogezi kiringanga okugamba nti katonda omuyinza wa buli kantu ate ng'onoonyayo akakukuuma
1: akebbalibbali
0: omuntu abulako akamukuuma kati ekitegeeza nti omaze okumutegeeza nti toli muyinza wa buli kantu
1: gwe katonda omaze omulaga nti
0: nawe tosobola kanonyeyo akankuuma nozimbagana n'ebintu nga bikumenyera bwereere kubanga noolo wafujjafujja mwani katonda bwanaaba ayagadde akwata akakuuma naye nimu tetugezaako kubyebuulirira ate bwebanga tolina kigambo kyebwebuulirira nga tiwebuulirira era bulijjo obulamu bwe bujja kutambula muwawa kati awo nze wengambira nti bwe tuluma twagala ebintu byonna katwogera ku bufumbo n'ebirala byonna bwe tunaba tubivujjirire tutuukirize amateeka gaabyo naye bwe tutatuukirize mateeka ga bufumbo erimu mateeka g'obufumbo aja tibwagambye era nange nakyogeddeko tojja kutandika kugamba nti neerondedde obufumu bwe bwaneerondedde noga nti bujja kukusanyusa ate bwe butakusanyuse era tojja kufuna namaanyi gaga nti kino sijja kukyogera jja kuswala kubanga noga nti wama jangu olabe wamanaawe mulangira laba ono omukazi omulaba ono
1: ati ebyo byebinnuma ebyo wama jangu olabe omukazi guno
0: ogulabanaawe raba kati okuva lwe twasisinkana okuva lwe twatandika okubeera ffenna kakati nze tolaba nti kakati awo oli mukatemba oli mumuzanyo ate n'omuzanyo nabo n'omuzanyo nabo buteeka okubaamu amateeka
1: gaawe ne mulangira gw'oyita oyinza okwekanga nga ate ebiri ewuwe byebisinga ebyo byomugamba
0: anti bakugamba nti era gundi embwa ezalambwa kakati era ogenda okuyita mulangira nga embeera yemu yeyo tiwali agenda kuwa munne
1: magezimufaanagana lwerugero luno kati olwabaganda lweberabira buuza ataaku kiine omuwabutw abuuza muki mulaalo naye gwogenze ebyomunyanja ate obibuuza enkima
0: ate waliwo nga kakati nga aja tiwagambye nti waliwo ate waligenze kubanga oyina entandikwa oyina omusingi wava wasima netojja kgenda wamukodomi bwomuko daba bino omuko akuwulira buwulizi oba omusangana mu bbaa nomugani muko nywayo
1: bakuwemu bilia
0: bakuwemu bilia kakati mwemu kuna yeni zaina chagenda kuyamba
1: uina ita jia kuyamba
0: taja kuyamba
1: biyewe waga materiyo mnyanja babi buuza mvuwi so simulala siba kukwari
0: chifo mnyanja uvuza nzi
1: no we hundi na mugera
0: hili kana
1: ikula kwa umotima
0: mvuwi
1: siba mnyanja nga mvuwi la bene
0: chifo mnyanja uchivuza mvuwi alema nongendo kutani kwa kuchivuza umurunzi umurunzi kidi watifu
1: abafumbo
0: tuza abantu abacha tuza kanti okekeleza mazi alino dile elio linyamfa ate jote linyamfa uteka wansi insi wangeto nye
1: umchalo mfumbo no musanga nga mkwano gwe na cheyombe keda waze mu miaka 15 na cheyombe
0: keda
1: ye mkwano gwe bakukuta
0: ya mwana amagezi
1: ya mwana amagezi
0: naga zinzi wena lincha alio nga zile siri kore
1: la miaka 15 wendari ali mwendari
0: atende wawana chombe kitoka antika ali muzigo basura mbana kakati nakanti anze mfumza zi na mkola anga buwendi
1: ali kuchiyungu che wabwe
0: zi mkati umuitanguli omuntu
1: nage ebigambo bino byonna si byangu nnyo awuliriza tuli ku nsonga y'obufumbo naye njagala kujjukizaako bannaffe lino eddwaliro lyaffe erya Maristops Masaka Maristops eri wano nga kushera obuddwa awaawo ku bisenga ku bizimbe ebyo oba ku kkuba erigenda kwekereziya ekimaanya Maristops wetusangibwa wetwadda naye tukutegeeza abazadde mwe nenamu abalina obuvunaanyizibwa ku baana abasoma nti tutaddewo enteekateeka y'okubakebera bagenda okuddayo ku ssomero nga wamma beekebejjeddwa bulungi nga nawe omuzadde otegedde kino omwana wange akirina kino akirina ate osobole okukiripootinga eri ku ssomero tugamba nti enteekateeka eno egenda kugenda mu maaso era ejja kukomekkerezebwa ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi ogw'omwenda guno gwe tulimu kati leeta omwana wo tumukebere ku siringisa 200,000 zokka tugenda kumukebera bino ebibu ku bino bye tugenda okukebera ate no webuze ne kuba dokita tugenda bakebera omusaayi tugwekebejje bulungi tukubuulira ekirimu tubakebera omusulo tubakebera malaria typhoid alusazi ate ne fomu zezo zebaba wadde abamasomero tujja kuzisayininga tuziteekeko bulungi ne stampu katugamba nti okumanya ebisingawo weyambise esimu eno si ya kusasulira eno yo kuba bukubi n'oyogera byoyagala nga tutaddeko wadde 11 eri ku 0800 2800 3 emirundi 3 oba okubene ku noti 7 lusanvu 13 3 ate osobola n'okubira manager ku 0759 00 38 na ojja kuba okwatagana bulungi naffe aba Maristops tukugamba nti omwana muwentandikwa ey'olusoma ennungi ate nze nga mbagamba ng'amanyi ku by'okusoma nti luno olusoma lwe luggalawo omwaka omwana alina okugenda ng'alwetegekedde bulungi bw'abaamu n'akalwadde bakubuula baabasawo bakuwe eddagala agende ng'alikozesezza katubulayo wiiki eno namba abaana wiikendi ejja batandika okuddayo mwana keera enkya ku Maristops omutuwe tumwekebejje tuwumulamu katono tukomewo tweyongereyo mu maaso n'enteekateeka yaffe leero tutunulidde bafumbo lwaki mwasanguza nnyo eby'omunju ne mwasanguza n'eby'omu kisenge naddala naye n'abaami mwami namugera namwe abawaddeyo sibakyala bokka katukomewo
2: tukyagenda mu maaso n'okukuwa ebintu eby'enjawulo omuntu omugunjufu by'alina okkola ne by'alina okwewala wano mpogwa mutugunjuke eno yessaawa ey'okubiri eyapogwa mutugunjuke wano ku radio Buddu tukunda tuuluguma tukunda tuuluguma tusindo kuma tubwa tukira nsi yonna eno ye radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo noza ku skyview soda onyumirwe nga wensa bujja ba skyview nyogoga ogobe nyonto obutadda kati toleka bugumu kumalawo skyview wakukukkakkanya Skyview walimu bikabi satu omuli Skyview Orange, Skyview Citrus wamune Skyview Fruite apakingi duwa mubipime bie nchaulo omuli wa mililitazi bisatu mwabili bitanu wamune chichupe chinene echalitaze bili Skyview Go Extreme.
3: Katuma Julira. Nkolomboka alcoholic kombucha drink. Nkolomboka alcoholic kombucha drink. Alu milita zibibidi. Akulibobo Premier Distillers Limited. Abasangibe kagoma bumble road. Haine dekende. Hatifama saja. Halimwechama chafe. Wefunye nkolomboka mobile ove duke likulio kumpi. Okumanyebe singa wo. Zero msamunana bili. Zero bili emu. Emu unana msambo. Nkolomboka. Nkolomboka. Nkolomboka alcoholic kombucha. Kombucha drink. Tegukilizwa bali wazwe miaka 18.
2: Muna Masaka, pichipichi yedako, bamazo kujireta. Katuwe kujie bajaji bia mchikumi HD. Ngeno baku wira kwa litazi bia za ingini oilo. Atengo mkisa guno, gulimu Masaka woka. Bajaji bia mchikumi HD, elinomu tomgazi. Kalia yayo ngumu, atenga ingini yayo. Enywa chitono, baku wira kwa walantu wa miezi 12. Huko sako kukolila service, wa milundi ya satu kuwerele. Katiategu ya gara pichipichi ya amanyi. Gula bajaji siti chikumi ya 25 HD. Ngeno jira kwa walantu wa miezi 18 kuingini yayo. Atenga baku liane service. Visi wa minundi mukaga kubwedere bajaji siti 1025 HD elino mtu muwangazi suspension ya yongumu irange sobuli ya dalabulunji okukwalira ku ngudo za feza Uganda atenge kekeleza mafuta pichipichi zinongumu mpangazi zikekeleza mafuta nyango okulabirira atenga bwetuko okwagala okujitunda tegwa bei kukatale katikozeso mkisa gunonga gucha aliwo kubanga gwa banga gede mu Masaka. Tuchali ya kule loku tabi ya feria Masaka, elia vama kwa bajaji, kulugudo lude Kampala, ukulila na nema Polif Hotel, mchibuga Masaka.
4: Okulabula, UEDCL, elabula ba customer bayo mwenanti, temu wa sente, mtu yena, omuli, abakozi ba UEDCL, ba contractor, obaba kamiofu, ababali imbanti, baso bolo kubanguiza, enkula yo kufuna masanyalazi. Okusasula kona kukolebwa mu banka ba agenti ba banka nemi kutujo kusasulira kusimu lopa obufere bona boteviriza eri LC ku polisi oba kuba ku namba yafe yokulopera ka abafere noti 3 MB 33 noti 3 MS oba kuba ku namba za ezitali za kusasulira noti 8 noti noti 285 285 oba noti 8 noti noti 385 385 oba noti 8 noti noti 2 noti 3 noti 88 UEDCL Elunga Mizwa Electricity Regulatory Authority UEDCL lighting up your world.
2: Kuchagina mumaso no kukuwa bintu ebyenjawulo omuntu omugunjufu byalino kola ne byalino okwewala wano mpogwa mtugunjuke eno yesawe yokubiri eyapogwa mtugunjuke wano Radio Buddu.
1: Radio Buddu eyo omuntu wa bulijjo miaka 25 nga tukuweereza tukugamba weyongera okutuwuliriza weyongera okutugoberera ate ebbanga lino mpaka mugwe 12 ebirabo byakuwangulwa tewakyali nate kulanga kulala ebikujjuko ebido byonna tubimalira wali ewa mukulu mukalazi ekijja bwemya omwami namugera waayita buli lunaku we tugenda okubimalira ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwa December. Tetwagadde kutuuka eri ku mazaalibwa twagadde ffe tusooke wano tujaguze ebyaffe bigwe naawe omuwuliriza waffe bwe tutambudde ffenna emyaka 25. Hajja tinjagala nkuwe yedda kikanga bbiri zokka ngende bo bannaffe abessimu wano oyongereko obusonga
5: ensonga eno oba bannange kiki ekyajja mu nsi naye abalina obuzibu buno obungi kye mbabuulirako musuke mutuule babiri nga mufunyeemu kye mbadde mutalina kye ngamba ekyokukkaanya mwebuuze naye tunaakomawa
1: nga muli babiri
5: nga tuswala tuggwaawo
1: twevuma emisana
5: abaana ne balaba ffe abaliraanwa ne bawulira ffe kiki ddala nefumiitirizeemu oge nti bannange aye omusiru omanyi mama wange Allah msasibia soya ya gamba anga muna baddeke darasa ya bacha atuwa deyo na mpita yao kukabulie Allah msasibia ulabange ya kapate inga ya miaka jiwezi na ye ya gamba anga bashala anga wazo mlambula kune bayuranga na wakano muna angewebali kusiri wala na gamba atasiri wadeta fumba
1: Era mwame na mga tujuka buya tugamba wano. Father Katerega ya ganti. Mwalai musiri wale mbao mkisogo kusiri wala mumakaga mwe.
5: Kubanga bo siri wala uwangula.
1: Oba gamba abafumbo basiri wale.
5: Basiri wale. Omu asoso kusiri wala atuze mune. Amgenze nsiri wade. Kale magume wanye tubanze ngoze nzikiriza netwe kwate kwate tuswala insonga tuzemalire nagambye nti ekinara si kyava mba onza nakubanga nemba za debo muwala tusobola kutwala iyo nsonga yonna kubanga wabaye mube tulina ki wabebaza nti bebali kuzaala tebu tuwagenda embu tongole bakumanye nti gwa twala omwana awe kyukanga ate biri mu makavi nako bibimbanga jovubwe bibimba
1: otya nayo
5: otya sobola kutwala yo mwana wo wabanno kumugamba kakati mwekyo mutule omuntu omungi gwe wandisoose okubuulira ekintu ekyo ng'alimu eddiini na ddiini mugende mu masinzizo ge musomera okwate imamu okwate fadhu okwate lebron mugende nti munnange ensonga endeese wano taata ewaka tuli bwetutu nenzize kumpa ku magezi
1: nkole ntya
5: okutereeza awaka waleme kuba neetuswadde tuweddewo n'akaana akowaka ne kamanya taata bwe yayombye ne maama oba ne kamanya nti maama yakutte taata mu bulago
1: muna ddala ebintu ebyo by'okuyombayomba banne si birungi
5: okuyivumira mu baana
1: nemwesooza
5: nulagira ddala taata w'abaana nka si muntu
1: ogenda okulaba nga n'oluyi luvuddeyo
5: nulangira omukyala n'oyasamya akamwa ako nulangira omusajja ng'abaana balaba kubanga gw'omusinza ssente guruza gali magezi go
1: kubanga wasoma nnyo
5: okufuna sente nyingi banesi magezi g'abantu temukyewaniranga mwekyo katonda yabasazeewo n'akutera baraka mu by'okola n'ofuna sente naye ne bw'oba ozirina beera mukakkamu bw'oba onoonya mukwano olugendo gufuna naye ne mwerega n'ebikyane nemuyomba ebikyane ebyerega ate uyombera waggulu muliraano awulira omwana mu njumu ali muntu mukulu awulira
0: nawulira
5: nti bana abantu bawo nabo batusobera n'oyambala n'otonya mooli naye nga bakulaba bakujja engulula bati kati yayambadde mu
1: bayinza n'okola nga oyita nomaga ha mulinde muwulire ekigenda okuvaayo eyo mulinde
5: ayambadde mu kingo
1: tagenze nti n'omusajja wuuyo naye agenze kati amakanda mu ne bagamanyira mu ekyo
5: twenenye mwenenye kubanga okwenenya kugule nga polisi gyolaba gye batagala ewa Allah Allah taina muntu gwatakkiriza bwaba yenenyeza mutuule mmanye n'ensobi twakyamawa
1: waliwo omukyala gwe nali mmanye amakaago gali walawalako yasitulanga olutalo n'abaana b'omusajja be yasangamu n'abakuba kati abakya abaana bano baagenda ne bakubana nabo ne bafuuka bakazi nga balwana bulwayi naga kati ngenda bakuba nekitammwe mugatteko
5: Allahu
1: era nga naye amusikayo empi naye nezimuyita wamira mugera toseka nga omukazi yayina bulungi amaanyi ge bulungi
5: agenda bakuba nekitabwa mugatteko
1: naye kamugatteko kubanga tategeera
5: subhanallah
1: era namugyayo
5: namukuba
1: namugattako
5: kakati obwe mutuuka mu mbeera ddala ba bukyali bufumbo nemuswala mumu nyini mweswadde kubanga omwami alimu amagezi oba omukyala bwaba ayina ensobi gye yakoze aba ayina ensonyi era asobola okwetondera munne mu mbeera ennungi ekyo nekigwawo
1: kanda boono wangi
6: alo
1: oli kumpewo
6: alo radio buddu
1: kwoli kumpewo nnyabo
6: bannange nsanyuse nnyo okuba
1: naffe tusanyuse nnyo okuwuliza nnyabaani ono
6: bannange muzeeyi namugera nesunga okulabako
0: maama nnyabo mwendi
6: ajatisalama
5: wanji mukwano
6: assalamu alaikum
5: wa alaikum salam warahmatullah
1: ani ono nnyabo
6: mbakyalira kawo nze Aisha Erwani
1: Aisha baabi
5: wanji
6: Aisha Erwani mbawuliriza
5: banenga webale
1: Aisha
6: nange nsimanye ntereza yamwe
1: omulamu otuwaawo magezi kyawo ogw'abafumba abalwana
6: nange omulamu ogwo bannange kyemwogeddeka airtime kampeddeko bakulu naye nsima ntereza yamwe
1: Aisha aberwanyi batulabire baamike ya time abadde na katono
5: salama mumanyi yegomba okulaba ku mwami namugera afana natya
1: eti wali ampera Aisha ka ya time wawo na damu na akuba banake kale wanji
7: langa
1: sebo
7: wera lo kweleza ku kibocho
1: mwe bale kuuliriza
7: mwami namugera mulamusiza
0: yesu
5: alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
7: Marketing manager Bright Star Insurance Benene.
0: Yesu.
7: Tabira tata chibitu mutirawo mukosewa
1: chawa. Ee tumye da.
7: Omanyo tetwa etu ina yoko mukole yenkoni. Tuli mukumu la tubira yoko ni mikolo ya bana awera bazina kaye mu Bright Star. Na wenze na kisanga ho ya mama wange na chimustawa yulira na kula stand tugonjoke mukumbo.
5: Namazimu
7: chakala chanyo huko na mwema le kutogu undula mwema li dotara
1: esemo
7: na mwema wa itewe teka na kasura kama sinzo wekatu kabuli mtu agenda mkustinza
5: Allah
1: katona wa
7: na mtu wazari kubusiness uwe ya msiramu kwa ino kuwa yenso alashito genze mjoma
1: luenga luno luwe kwe rabwe luli
7: ah halide teka nga ulo mkrista yo vamo loko lenga mkendo kustinza wacha teka ngero ino kuwe mtonga Mwebale kuweleza.
1: Mwebale kuuliriza sebo.
7: Elinya ema anga ambela kagezi.
1: Kagezi?
7: Kagezi wanukutwetera roo.
1: Mwebale kubana mfufu ntufu
7: wete. Mwebale kubana mfufu ntufu wete.
1: Mwaji manjira. Tukende kumu. Atodu senabu we mfufu.
0: Takuwa gala kumanyiza ya chibuga.
1: Mfufu elabi kefu ye neti waka. Wanji?
7: Endi ya wudu.
1: Kuhuli.
7: Mwebale kuweleza.
1: Mwebale kuuliriza.
7: Mwami na mgila mtumisimu.
0: Yesu.
1: Omano yuwa muwebele.
7: Ni aja cha salamu alaikum wa rahmatullahi
5: wa barakatuhu. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi
7: wa barakatuhu. Anae mnangira.
1: Wanji sebo.
7: Ono haa mwambala zitonja nga andika wingolo anda kuhoja.
0: Hei.
5: Mwambala zitonja.
7: Kwa tuitu mbudeedi obudu. Uwe tuwete mira mwe jienja ulu.
1: Mwe bali nyo.
7: Kwa tuitu mbudeedi. Sima pereza mwambala zitonja nga andika wingolo anda kuhoja.
1: Tue ya anziza mwe bali kusima. Mwe bali redala. Abanaki. Tweyanze. Hello. Why?
7: Hello.
1: Kuhulidu no kumpeo.
7: Nani mwebale kuhuliriza.
1: Mwebale kuhuliriza sebo.
7: Mwebale kuhuliriza
1: sebo.
7: Sande eti gerenganya. Bodyguard ino ni papo vizu mwe.
1: Gwe bodyguard we.
7: Bodyguard we.
1: Osinzi de wa.
7: Sinzi de teke yo.
1: Wane wafe kuruwe mbalala.
7: Kuenda ya we, sisa nitumbula chenda kutana kumzitari.
1: Mwende kumulamwa.
7: Nitenda muna kumuza muna.
1: Yese.
7: Na wakati kumulamwa, kutere kumulamwa kunyigirize guwango kusinga. Guwango yoro nina. Amazima matufu, uwachiva mbutu, nende ya mungu. Kuba, uwango kubanti, chitondo cho wangala na cho. Chau kanane kuchomu la lori cha wangala na cho. Mbutufu na uvutonde vino, kube musaki. Ngeriyo muda teko makoka mara ebyama bya munju bya sige batta sani za walala na yo bido tokaba ngo puntu pokere kanyi na ye ente muda tsoka te wa abwe ngeriyo ngala yo kwato nda gamba na yinta na sani kino kan fiti chogere ko bagiri so munju nyamba tumna chogera ko wade na tatu sedde wa abwe tatu sedda kumutana ngi ngamba omuzogo mbutufu mbufumbo gumu muzari na kiwa musari
1: guba muzari
7: gechiri sande edige manye
1: kare sebo sande tuwe anzave dege ya batula vile dege ya wocha maganda kabalunji genda ambirizi mwena mwebali nyo mwebali redalo ukube lako owai
7: hello
1: gwegwe nina
7: kuhuliriza
1: mwebali kuhuliriza totelede
7: Okaema
1: Gwesebo
7: Mwandika kwa mwenye tuwa kebate kwa
1: mfufa ujiji Gwesebo
7: Eja sana wazadde nga kse. Mulimu abantu nga baku ya mufami nga zeza.
1: Ema.
7: Kwa kamiri.
1: Eee.
7: Kwa kula zidama.
1: Eee.
7: Nga siki pia nyo mato gafi. Ketane mwana nga mama nyote suwala kekiko nda kuma uringa vilinga ya bayi bilingiyo kiniwe kiniwe kiniwe kiniwe kiniwe. Ejenga wotu kano kula family nga mbu. Yeri mpengu ino kuwe mkile waka. Kwa mbuna abo mkile. Atenge imo ino kuwa mbiki. Nekamba mbu. Kakala hakipana mbiki. Mweka jamazati mbani jane vwe ulanga habana habana habana ni watu walete ni wakena kita kuruwa ngaruwe mbiki kwa wata mbunda. Ni wana nikano kuta mbu ya kana kalipa kakadoru wa madini kili yononso ni wosu sarati ni jambu. Nijijetan kwa hongi ijenati hongi raba kweta mbosu jari jove wangu mbune eka kisika kola mbiru kwa hiru yimbaru wa katoru wa kama ono ema nganduwa no kati.
1: Tweyanziza ema webale nye weka gezi batula vile bintu bino tubitende kena habana nkulina gose mbayo owai gose mba yomu ntu wabuli joku oli mwebale kuhuliriza
7: mwebale kuhuliriza mkachanga
1: mkachanga
7: mkasamba
1: mkasamba ka akawa
7: notira itawa no mkachanga no
1: mkachie
7: kambile mwebale kuhuliriza
1: mkasamba balibati ya kakuba katonya katugende kumulamwe bya kakuba tubiveeko byafuuse ebizibu
7: mulamwa
1: buli omu ayagala kulaga nti nze nsinga
7: baga lo kukulo kwenka ni wana ugera kweza kuta wana nama nipa kwari mchana hizi
1: kale sebo tuweyanze mwami na mugera
0: sio
1: nze nsinga ya leso uzibu
0: na ye
1: oyo mwami yanzi jideye chintu nze nsinga
0: mechonga chichari yao
1: abasajja muina wajja na kachi wano
0: evive nanga vichari yao umuramu wakunu abantu bagwe balamye wasi ulide omuntu agamba kyamakaga no tukatandike bwegati gasobola okulabika bwegati
1: kubawe wavo obuzibu bwona
0: wavo obuzibu
1: ehe obuzibu bweno muntu andikwa
0: kakati eyo
1: batideyo
0: ngenze wajati nti ku 10 abiri kegama nyinte obufumbo utambula buti era
1: negawera
0: nze na nkutega jati
1: kuchikumi abiri gawe la gama nyinti
0: nze kutega jati
1: omufumbo mbuyi na kutani kabwebuti
0: nze na kutega jati abiri kakati eche chikulaga nti amakage nyini eche sinze no kaisabulula ntandi kwa yago
1: ntandi kwa yamaka
0: ntandi kwa yamaka
1: yere sebi
0: kakati olaba era mpuliriza bulungi abakubye era mbeba zanyo nenga kiri tibagala kuchije
1: echinyusi chenyini
0: echikuuma titudeyo tulabe ntandiko ya makangeli jituka tandika akuba kebalami atiba nkoze bulungi kubanga bategeleza dalantivi tukita tubireka kakati katugende kukana agali uu
1: tugende na ichiri uo tutereze za tutia
0: nenga ateze kizibu chienda ba ichiri uo tichijia kutere kwe gamba baga anti nsibambi
1: dibia motere
0: kakati yengeri jiva amakaki yengeri jikatani kidwa iranga tumaliri denti ilangu tujok gatandika butuna agajia kubu inza wakatonda iranga butu agajia keda awali obuzibu
1: awuzi obuzi
0: na baka ambako wano ulumu nti ngajati ya rita na baku mbuli na lino umukisa ukutambula daisi ziyo na angena mparishes nene kumbanga nyo kubanga ira nali kubi abafumbo ugenda ku Paris ne nsaba ekitabo kya abafumbo atenga bakimba baba wandika abafumbo abagatidwa
1: abagatidwa
0: record zibayo era kadi ne bwogende bikira yangu ujisanga ya kati wa musamu mugumu.
1: Nsambu mugumu.
0: Jibiri.
1: Liko dijeri.
0: Jiri. Mm. Kati wa kwata nge kitabu ikyo. Nga ulaba page. Ulaba page yirika abantu abiri.
1: Mm.
0: Nga ata, awataliko I double L. Nga bali nga banao babatano.
1: Mm.
0: Nga basika debo nga bali na I double L. I double L.
1: I double L lozo mwuri zaka utegede.
0: Echiga amonti irigo.
1: Irigo marriage.
0: Irigo marriage.
1: Wabufumbo sibutufu.
0: Sibutufu.
1: Tibuli mateka.
0: Nenga abana wakizeji. Mm. Babatizidwa.
1: Babatizidwa.
0: Kakati babana wakendo kutambula ne irigo. Kakati wabuzibu wawe ugira. Echiyo nchirinako uvu.
1: Ne baluwa za batisi mwezo mwabakatulichika musanga kwa kakakaliko iru.
0: Aha.
1: Mulua, ngo hizo ganti waya li
0: mwadde. Mwadde. Ilomu wewe kena wakanti mwadde. Kakati ulabanti liba singo uvu unji.
1: Hmm.
0: Atakati wetweta ni de.
1: Hmm.
0: Atechi echidada. Abamu nebe jako boka.
1: Hmm.
0: Kupaba ginzo ganti bananga wafumbu mkangani ti haa. Atatituli, atatituli bagate. Tujia genda yu.
1: No
0: genda genda yu.
1: So nga ati wali wade ya mageza
0: gani. Owe ya alifuni dama.
1: Kwa ino mchala hui
0: na nama. Kati nze, chenye nzo gamba aba uliriza.
1: Mm.
0: Ntiguweke bili. Wacho kwa tibu ensonyi.
1: Mm.
0: Gato ganti uli mfumbo. Mm. Ateo ba kerezia. Uo, mkuma kerezia. Kwa ena badala siwa manji. Mm. Kerezia baba itaba fumbo. Wacho gano genda yu. Nsonyi zezi kukwata zoboga na ilu wachibuli mlondi na kwati wanga nsonyi kangende na ange ngolore atenda niki vimu tibiba gundi nyo umwana inzo kati kubanga na ubo uchusiza na umwana inzo kuchusi kubanga kati habana tupa kusiza mungerie umuawa uganyo gira umutute bambatiziza atitu tumu yambie kubanga na wenyini tuwe yambie.
1: Mm.
0: Kati yao nze wengambi ataba kubiba wanko ze bulungi bazeri niveoko mabweba tiwari ya gani niti haba nai tuweko chituganti tuwevemu.
1: Mm.
0: Tuganti akamvua nuka atenda kewanu kamvua wabi ndaga walungi.
1: Mm.
0: Awari echinyusi.
1: Mm.
0: Atine chikambu oba elaba mwenze mbagama nti bufuna driving permit. Ufunye driving permit mwabali ne moroka.
1: Mm.
0: Ufuna driving permit. Mm. Tikitekeza nti atipo otomera omuntu tibakuvunana.
1: Mm.
0: Awe nkugambira nti gubuka tibali kagamba nti botasoma sandi tibakuvunana.
1: Botagenda kusoma.
0: Ee.
1: Tibali agenda.
0: Guba musangu. Mm. Toka nti atoba negativwa.
1: Ee.
0: Yile kanayi brazi.
1: Ee.
0: Ata buto abata ntegede ndoza bantegede
1: bakutegede
0: bofuna driving permit kitegeza ndi misango jo nacho no jono zanga
1: jiwede kasanyi na permit
0: ah bakuvunana guli
1: era bakuvunana buvugo
0: bubi kirango sango nakulwa katonda buta togandi tumanyiti nagatibwa totanga nebirala
1: hajati. Lero chilimu mwabachara.
5: Mm.
1: Na mazo kufuna kusende.
5: Mm-hmm.
1: Ono nkolachi.
0: Ah.
1: Ono ngamba chii mbwa gwe.
5: Ah.
1: Eh?
5: Mba nojimuvuma naba naba.
1: Ati.
5: Mbwa gwe. No.
1: Tiwali mukaza ya gala kufuma banga tiwali amu ulira.
5: Allah.
1: Zimani mwote simanyi lwaji.
5: Nidja. Nangida site wali. Hili ya batalikuwa.
1: Eh kale. Kana
0: bakaza
5: abavuma abami bamwe baje saba mutimudda yukikola bwo wenyini abumyo webuka no fuka iki ekitali
0: nkusaba ajeti
5: nsibuli
0: just mwaba kala abavuma babamwe uno kama abami bamwe izo kwa karoza ndi
5: babamwe mulekirawo bavuma
0: babamwe
5: nange nu mutonze yatronda yamanya nti omwami ali waguru ku mukyala yasinge kitibwa okuvuma omusajja obo swadde nova mukuswala no yitawo
1: omukazi
5: omukyala atira kale bobanga sitane kukamyenye libilisi yenyini waki mubere mu kisenge kyamwe baba mwevumireyo gwe mwegambi bimwagala naye buli kigambo ekikwatagana nti kya bufumbo bwe kijja mu kisenge n'okisa mu ddiro ne kiva mu ddiro ne kivuluma ebweru ne kiva ebweru ne kyandika n'emakubo ne
0: kiyitamu
5: oba olimba nnyo
1: n'okumanya
5: sente ezo ze muluza nti mulina si ye issue sente kintu kitono ate ne bw'oba nazo nga tomulina era oba olina ky'obulako lwaki sente zikusiriwaza ne zikutuuka ku kubeera ng'ofuusa ekivengere omuka mukazi wawe avuma bbaawe ate n'omuvuma ate oli naye
1: tovaawo
5: omuvuma abaana oyongera kuzaala kati abaana bano bo batendese mu mbeera ki oteese tooza otya abaana abakulira ng'ovuma taata waabwe nabo gye banaagenda bajja kuvuma abaabo hanze maama nalaba ng'avuma taata maama nalaba kuba taatuli ate mu ssomero gye basomera eyo yo yemboozi kubanga babyogera ebifo awaka esente zino bwoba ozirina ate kirungi nnyo oba omusajja nze bane abakola mbagamba mwe bazenya abaami babbammwe kubanga abakuwadde ekitiibwa kinene okukkiriza okola nga naawe oyina ey'ekikazi kuba mmanyi abakyala baba bakola agambe kankole sijja kusaba sente zagenda mu saluuni era abaami bangi tebabikola akola babulabi ng'onyiridde naye nga tamanyina gye watuuse
1: ekyokubekisente
5: tewazimu ekyo kireke kuba naawe oli wavunaanyizibwa nga ye bw'aba tazirina muleke gwe zikole bw'omala okomyewo naawe omwoyo etaano agenda asala enviiri akunyiririre naye okyokuloza nti olw'okuba olina sente ojja kuvumanga buvumi essaawa ejja kutuuka allah abikwambulemu ebyo odde n'omunoonye ne gyali nga takyayagala abaami nammwe muyina empisa muyina amayisa omukyalo ono bw'oba omwagalidde ekiseera n'omulaba ng'owulira omukkuse namba akuze bamanyi otukuza okuze akaddiye tokyasobola najja n'afunayo kano akanaamuwewula ate tekyetaagisa mutondo kumubuulira bintu byona omukulu gw'owumuza kuba naye yaliko omukyala emyaka emito
0: yagirinakamukutula
5: nabukutuzi
1: gogerezkuba
5: kabakaze kukutula
1: kuate
5: wefaayo nnyo okulaba nti obikola tuswala owomuwala omuto ekyo kyebakola naswala ntya bebalwadde endwadde era ne balwala ate okumanya abaami muli bazibu olwala ate bwolwala ate noddowoono gwe walaba nti takyalina omufudde faaji ate yasobola okukujjanjaba
1: n'ekirala kino kibeere kyakuyiga abaami mu kubanga abaami bangi bafuna abakyala abalala si mu busiraamu si mu
5: bukatuebuli wamu
1: naye kibeere kyamakyo tobireeta waka omukyalo wewaka mulekera emirembe bwekiba kize kijje naye ebyokudda ewaka n'ogaanira pakati no bwasiisa amagi ganaabanaala
5: eriyo nagamba awo wagundi si bwe ndya
1: kaneddireyo waalima
5: yafumba bulungi
1: mwana oli asiika ejji n'olirya n'oliwulira
5: agamba n'olinaga omukyalo
1: ono omumaze naye emyaka abiri omumazeemu amaanyi
5: ng'ate naye agakufumbirako era n'ogawaana nga gawuuma kati bw'aba akuze kale muwe ekitiibwa kye ekyobukulu
1: ekyanno masaaki bagamba mukwano gwange yantwala okulya ekyemisa n'ayira omukyala egirasi y'obutunda bino bikiryole
5: mu maaso g'abantu
1: nzize ndi mugenyi
5: era
1: lwegusoosa okujja ewo gwewampaliriza nze siri nno muntu mukyaze kyaze nnyo naye yampaliriza ntuuse era namukyayirawo naguno gwaka era noonya mbuuza naye kiki ekyo kyokka kyandaga nti
5: oba owebuse
1: okutegeera kw'omwami oyo
5: kutono omuntu gw'ofuula nga mukyalawo naye mu bantu g'olagana bebatobamaze era bamumanyi omuweebuula otya mu bantu
1: okutuuka ku ekyo n'omuyiira
5: obutunda bane tusirikira ebyama byaffe bwe kiba kikuyitiriddeko genda mu kisenge mutwala ekiri eyo mu lusuku okuma oyo okuba empizo nazooyagala naye ngaabaana tebategedde
1: n'abantu
5: abaze waka naye nofuna n'omugenyi naye naalaba empisa zo ate abakyala bo bakikola kubanga ayinza okuleeta emmere ku dining table Nalyo kwa kubo msaji eriso. Na mla ganti nzirese nego waziguze.
1: Omukazi.
5: Hii, anti mjala ya guze mba. Ate waduwa mgenji batu de azireta. Nena amukube eriso. Na mga ndozo ulaba chenkola. Ngosoboro zigulayo. Biachi. Wote wakala zigula likayo.
1: Nene mba ancha aziridezo.
5: Munange badia.
1: Ngo mchala go waguze.
5: Hii, badia.
1: Ola gira daranti go waguze.
5: Hii, nola gata eno sako no kujerega. Kubango ina sente wangapi abaziri na
1: nanga nyama neno gwe wagundi sicha damu gula wonyama buli we gula wonyama te tegira agira te sente zange ne zono ne kirabwirire bate woma
5: na yenga ate okukaka ne nyuma soga katona mwe
1: mwe aja te womba womba osibule
5: mba sababu sabi na dala saidi zombi kubabo sangano mwami mjozi bajoga mwemwe mjoga mwabo sajyo
1: bajozi
5: akujoga na akutusa wokoma na ye dagale risinga mbino vyo na kugumikiriza kubanga ata gumikiriza ya wangu
1: ichigambo kusirika
5: no kusirika dagale risinga obukulu kubanga asiri sete ye jusa nino verango yu gede chigambo chori gendo kwa mwoma stani emale chuku wandu zao Allah nagaba nene chonze na chuku gede ateli ya bami ya baba chala abagezi umuvuma na sako simu ye na kutweka na kurecording
1: ateche chibi ane na kutuwala mbalala
5: atena ja na kutuwala uila mkwano kwa uyo guo muwana uila vya yu gede Nuhi ya wadamu wikiti wanagamba watu wafana.
1: Ayeta.
5: Atabo bemuwana. Atabo fumbo watu wada sana kufunu mna vyama vyavo.
1: Ajati umba umba.
5: Kwa muwana anga murunji. Oboli nga mgami yotinori ya ite yala buburu njibwe. Hii. Haba mbaba wanagante nenga bawe ya vingambi.
1: Mze nafuno mchala. Matabuta.
5: Nyo. Naganzi zo bila boyo vyawana. Katibyo nate mulika runji. Mbega iride tukumobu fumbo nga chintu ibada mulimu kwa katonda gwea tutuma tugukole tukole bilimu ya gamba kwa gana kusasirigana mwemu kulembeze bintu bibiri amakaga jia kuterera oginda ngu orugambo mwugira kumuru atenu nende orugambo na bantu walukula na evo binyo katonda twala anti atusonyi webibibie tukolo bado kula chino newe ninyanya ne katonda tagenda kusonyi walugambo kubanga wayogera n'omuntu ye ya ino kusonyiwa mujja kulaba ko nakule enkomero akusikayo ntiyo ne yakogera ko bino ate abamu nga baba bitemerede na butebereze dotumira mukazi gwe kigambo mukazi gwe abana okwata musawanga zangazi kwatamu
1: musezi oyogola ba musezi
5: Allah atecho busezi chuchi binyo kuba munobo yitiridde omuteka kechi n'olu ekyo mbagaliza obwagaza obulungi bumulina wakati wamwe n'okusonyiwagana n'okubeera nga mubuuliringana
1: n'okumala ensonga
5: era bwe bibayitira kumugendeko mubazadde babasabire ku dduwa omuzadde bwe basabire omwana w'edduwa Allah ajanukula mu buli mbeera yonna kaitwebagane ku sande ja insha Allah assalamu alaikum warahmatu ibani abakyala babadde mu ddalasa mwebale nnyo mwebale naddala obwera abeera ntonde bwe yaze
1: era weri antonde yaze
5: ate najja n'omwana era yaze n'omutabani
1: baba
5: kyala we tya ntonde yalamusa ndabira mu muganda wange nti akutumidde
1: amina
5: toyaza assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu
1: mwami namugira
0: mbibazizo kuuliriza
1: umba umba usivule
0: atira mbibazizo kuuliriza umpumbi umu era nimba saba mwebuze chikambu chimu ama kaga mwe gegombi buwa zimba wadi ikatanete mba wadi mwa wafumbu wa walulu wa wakula chi
1: ama kaga mwe gegombi buwa
5: wa yakula chi
0: wa ya walula oba yakulula
5: yaisa mudirisa
0: oba byonna webuze kigambo kintu okusinzira ku bimpulidde amakagafu geegombebwa kuba mutayinza kwegomba kibi njogera geegombe mu kitegete mukama nga yagadde singane sande jambere bulungi
1: mwera tweyanziza tweyanzega omulungi awuliriza nange sisukkako wano teekateeka bwete bwegenze tusinkane kusawa satweze ekiro
8: Esawe bidiezo wetu zikomekeleleza. Tusu ubilanti wa inakia ufunyemu. Edo ize. Tudingane sande ja. Nga tukule televila lemi kwata kubugunjufu. Eyo yebade sawe yokuwiri. Ya program tugunjuke. Wanukwedi ubudu.
2: Chimu kubitukumi da kuntike banga yonna. Kwe kumanti fetuko sa.

0: Esawa, wanuk radio buju. Esawa, ziri mwende zolwe gulo. Budde bwa matia banku, webale kuuliriza radio buju. Yongere kukuma bulamu bwonga bulungi, ngomanya engeri gy'oyinza bukumamu. Eno ye Health Tip, wanuk radio buju.
1: Si kirungi okwetaba mu nsonga z'omukwano n'omuntu gw'otamanyi bw'ayimiridde mbulamu bwe. Musooke mugende mwekebeze buli omu amanyi bw'ayimiridde, muyinza okuwona n'okufuna obulwadde obuleeta mukenenya. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
0: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu.
2: Radio Buddu.
0: Ubu mani di vabu ya no kwe wa yu.

0: sambi pedo ne tugoya kubika jugusobola okunywa naye nomukisa gubatambulideko ne kando kabonira kongera okulaga nti club ya seno season ba title contenders era tuweza kuogera teams 2-3 actually teams 2 zoinza kupera ngo yogerako era tuinza okulaba bitwala soon wedde okusinzira ku ntanduko ya season bitwala soon wedde teams zine 2 okuli Arsenal ne club ya Man City iranga bakutekuli elimu ngabe jalison yewedde mukuvuganya ku Premier League
1: kale mbera bwetu bitambula ku radio budukuli radio iyo muntu abulijjo mwe bali nyumwe bali lidala mwe bali kwiranga ate mujye ku middeko mwe bali kwiranga ate amuliriza mwe bali kwiranga ate nsonga zona amuzitambuliza dala bulungi mwiki makati atune chikope cha UEFA Champions League yachigeno kwiranga ate chizanyibwa kulunako ruo kubiri kulunako ruo kusatu athena ane kulunako ruo kuna anenga zo games 2 za nyido na kwe mulije gwangi ya Bungereza hemu yako za malira gago 2-2 ye game wakatua klabi Everton ni klabi ya Man United games 3 Man yaka considinga gozi mkaga buli game considinga gozi 2-2 ye klabu ya Man United then Arsenal bama zo kwiranga ate wakuba klabi ya Chelsea zibade gozi 2-2 akaungezi kulunako runo uruwalero lije zendala azimu kwiranga tesi sambibwa nenga ne klabi ya Barcelona ya kutuwa mtu zibade gozi 5 kubwerele wali esazali ya budu alizanye friendly neba nafa bama tesa wanu Royal University ompira ogwo agwedde gozi badde 2-2 nga bannaffe abamutesa abamabisaza eri abuddo bibagenda maso n'okubiranga ate abawangula timu eno abongera okubiranga tebagiteeka mu shape gena okusamba timu esaza eri agomba oba oli awo nga bashepingidde ddala abulungi nyonyini ddala atujja kubanga tudinga lunaku olwenkya
0: okujja ko baganda bafa babadde ku kudembe pub ekiyimbwe bwe bali kuperanga mbadde muuliriza so mukulu kiseka bosi kabakula bobadde nabawo batulabire then ababadde ku wakati ekijabwe emi mu kibanda omwe bali nyumu bali ledala ababadde ku Enoka Technologies esunga mugamba mu kyamwe bali kubera nga mbadde ko Master Sowet then omukulu Luchamus Dongo Sejoba namwe namwe nabadde bawuliza radio Udu ababadde mu kibanda kya Bosco ekya Kalinzi namwe mwe bali kubera nga mbadde ko nga muuliza radio Udu muri banja ulo nyo nga je tukomeza nothing got signing out nyongero kubajukiza ko bana trust audits tiona ko nicha tugenda kupenda na upira wafe nenga lero akatambula kafaka weekend kabade ko odia 5 akabula ko game m katandi seguro kabade ko vaya wile mutu ne kirabu ya ne kirabu ya kizeje yabade mugumu kakaga lusanvo kabade ko vaya elfs bagane bulusha muncha gladbash yabade mugumu 5 lusanvo kabade ko vaya kabade ko vaya maritimo ne kirabu ya benfica yabade mugumu 5 lusanvo ere gulo kabade ko vaya Celtic ne St Mirren yabade mugumu kakaga 2 lero kubadde ko over ya Rena ni Angers Rene wangu de BDM akubadde ko over ya Braunschweig ne VfL Osnabrück over ne bade mugumu kanana kubadde ko over ya Basel ne Lugano ebade mugumu 5 lusanvu tula ku mpira gumugoka twagala gologolo ya Marseille club ya Paris mugwangi lya Faransa aso mpira gogenda kujja kusawa 3 ne dakika na 5 ezaka mu gesikolo na ku lwalero yo gologol je tuulako nenga tuaba wadedda at technique nti toddanga okulajana nga kulako mpira gumuno gambo muhindi anemeredde woli mbiye muko akubanga kati osolo kwango gompira guli mu golo gol then no golo gol eri mitwalo nge ebirimu enkumi bbiri so kati okwate mitwalo jonga 10 kubanga we kabaka wangu dekale te mitwalo 5 then kati okwate mitwalo jonga 10 tugeze mitwalo 5 ku mitwalo kati ukwate mitwalo jo 10 no kiteka ku no golo gol kitegeza obofu nayo nga 2 mu 2 kakati kitegeza nti obero likushuwa deal just nti enja ulo mukuangula ye yeberawo cho wangula che chiba cha ukam nti receipt webe kutte oba weka gwa yo golo gol nge kutte wangula chinji then golo gol wegana owangula chitini mukonero obo obofu nya magoba agawerera dala so tebakuba nganga ulo yo mpira gumu either nga gwa over ba under ne weba win era solo kubera ngo guardinga so mwena mwena ba trust audience because golo gole solo guard.

Joseph Segawa, ensi ekoma. Awuliriza ensi eno gyomulaba gye mweyagaliramu ne mukola buli kimu ekoma. Ate egenda okukoma nga tutegedde. Tulekerawo okwagaliza bannaffe ebibi. Tulekerawo okulowoolereza mu kwekkusa ffekka nga waliwo abalumwa enjala. Tulekerawo okwezimbako agakomera nga ffe tulyawo. Ulaba nti oli wa kabi. Bannange ensi ekoma. Joseph Segawa kyakugamba. Nkwaniriza nnyo mu nteekateeka yaffe ey'enkuluza y'olulimi Oluganda eddakiika mukaaga. Ze zimaze okuyita ku ssaawa ssatu. Tugenda kutandikira awo paka ku ssaawa ttaano wali. Nja kuba nkwerekereza nze Mulangira Kalema ateddewo naye tubengako ebintu bye twefumiitiriza. Abayimbi bano bayimba ebintu nga bitukwatako, si kunyumirwa bunyumirwa bidongo. Ky'ova olaba bw'osanga omuntu anyumirwa ebyo ebidongo ebyo ebibogolo obubogozi naye nga tolina bubaka bw'ofuna mu byogerwa, ebintu ebyo tubiyene nga tubyeggyako, tulabe nga tukolerera ebbanga eggwanvu eyo gye tulaga. Nsaasira mwenna abafunye ebizibu ebitali bimu, kufiirwa, kulwaza, muli bangi Mukama Katonda abagumye. Ate tubenga tusobola okutambula fenna nga fenna tunyumirwa ensi eno gye tutamanyiddirwe tugenda kugivaamu. Abafunye ebirungi Mukama yeebale kubibawa. Tukyali mu kunyolwa, wadde maaso awo kye njagala okwogerako ennyo mu kunyolwa ne baganda baffe ab'obukama obwa ttoolo olwakabaka okubanga yakwesa omukono ogulamula abatoolo, amata gaatikire kye kigambo ebikozesebwa manyi buli buwangwa n'ebyayo. Feno tugamba yakisizza omukono, yajja omukono mu ngabo. Naye eri bagamba nti amata gaakoze eki? Gaatikire. Kale byebyo bwebityo bwe biri, naye nga tugumya abatoolo nti Mukama abagumye era eyabawa oyo ajja kubawa n'omulala atongere okuguma. Tuteeketeeke okuzza abaana mu masomero. Kyenkakasa nti abasinga obungi ne wiiki eno ejja etandika olunaku olw'enkya tebagimalaako nga bamaze okuddayo. Kale ebibwo ebityo bwe biri. Nange bannakijja bw'emyawo nasuulamu akasimu kange awo mu kijja bw'emyawo. Akasimu abaakalabyako akampi, njagalamu Justi buntuntu bwe tuterekaterekamu. Gwe ne bw'obinzigiramu n'onzigiramu amasimu g'abantu nabiki n'obimpandiikira kapapula n'obindeetera wano ku Radio Buddu, nja kuba nkusiima naye kaleete wano ku Radio Buddu aye tulabe ensonga nga bwe zirika. Wakati awo awo Good Foundation nekyabakuzaawo akasimu ako wennakasuula. Sijja gamba nti mwakanzibako, sijja gamba bwentyo, naye lwakuba eyakalonda ate y'olwamala okukalonda n'akajjako n'akanyiga off nga bwe mwogera. Kale bwe bityo bwe biri. Bukomero, Bukomero omusajja omuvuzi wa booda awo ekyabakuza olyo otya bandabire bonna. Ati nga sinatandika ssaawa yaffe esooka, njagala kusooka kujjukizaako bannaffe abano abaawinko technologies abakutuusaako ebyuma eby'omutindo ebigumu ebikoleddwa mu steel. Ebyuma bino bye bituyambako okukola emirimu gyaffe okujanguya, emirimu gy'okulima, emirimu gy'okusaawa, emirimu gy'okwoza emmotoka, kwoza mapikipiki, emirimu limu gyaffe egyo emyangungu. Ate bano bannaffe abawinko technologies bayongedde ate okujanguyiza ddala. Wulira, tulinayo obutulakita obukoola wamu n'okulima mu lusuku. Gw'olirabyeyo katulakita akalima mu lusuku, nange olina olusuku lwannema okulimamu obulungi.
Nero we wange ya tero dulima. Neka tuwa kitakano wekali. Tuino busawo omuddo. Tuine zebusime ebinye bie bitoke. Ebinye bie mwanyi. Ebinye bie miti. Tuino bumo busale miti. Tuino busale mbao. Tuina ebombe za ingi nezifu ila na drango fu ila wa buka kumwanyi. Bila daloro furwe njini njini. Na haka ukane kaule nikagandi wabula unjokeza kale ebyo mebyo tubina bana kumbana wali wafe wali feba Winko Technologies jango tubikufunile kubeyi eyenseko obuseko dala dala ojane tubikusomesa ne tukuwela ko nebyo byweyambisa wabiyoyamba lango bikozesa okugeza nga bino ebigoye biwanvu enkampa zengalo ze tuyita gloves ebigalu bindi ebinene bibyo tabika ku maso byono sabika ku nyindo head gears oba elements ezo zitokuwa byonna tubikuwera kongo guze byuma bya fao Winko Technologies tusangibwawa wali ku kizimbe kya Rastoni building wa Simba Coasters ze Kampala wenyine nyine nyine wojo kutusanga okulirana Bank of Africa obe chimanga wa banka ya tro ya tropical bank oba waliwo bank eriya waggulu awo tusangi bwao gwe jangu wana wasimbe moloka zikoste ze Kampala tubenga tukuwa ebyuma bya febyo oba uandike namba yesimu eno 0758 83 8 oba 0745 55 64 nsanvu mmosambu bannafa ba Winko Technologies abakutusiriza ebyuma ebyomutindo ebyuma ebirungi wano mu kibuga Masaka tukyatambula nabo mu nteekateeka yaffe y'enkulu z'olulimi Oluganda genda yo obawagire kubanga nabo batuwagidde kati nka tugamba tutya tutandise tutya bibuzo bingi bye mwambuziza ebisinga byagenze tolo ebirala nebikomawo ko wano naye ebye tolo obuwangwa bwe tolo buwanvu nnyo ne katusoke twogere ku bigambo bino bibiri ennono n'obuwangwa tubitegeere bulungi nnyo ennono kigambo kitegeeza wabawo entandikwa awasibuka ekintu ekyo kyokka kyoyina okutegeera kibaako entandikwa yaakyo era bawula ng'agamba nti ennono y'ekintu kino eri ludda wa kati nga bannaffe mu abawuliriza leediyo Buddu nga mulimu bitundu ebyo osobola abaye ennono ya leediyo Buddu eri ludda nti eri mu kibuga Masaka weesibuka weetandikira kakati ngaba muulira ntero bagambe nnyo namwe era mubyogera nga mugante ekyo si kya nnono zaffe ekigambo nnono ya Buganda yatandikira busujju mu lubiri lwa kintu kintu bwamala okulwanyisa Bemba Musota mu mwaka eyo nga gwa 10 ndowooza nga 2 ensi olweva mu kubeera muwawa Obuganda ne buva mu bwakyetwala kintu yayita abataka abakulu abaali mu Buganda wano abeebuuzibwako ensonga ne bagenda ennono ne batuuleeyo ebbanga eryawerera ddala nga bakkaanya ku ngeri Obuganda gye bugenda okulamulwangamu era ebintu byonna byavaayo nga bikkaanyiziddwako bingi nnyo ebyo ebyakkaanyizibwako ennono bye birina ensibuko yaabyo ennono ky'ovola nti ekyo si kya nnono.

abafanagana nga muli mu kitundu kimu. Era ebintu ebyo muba mubikkiririzaamu nga mubyeyagaliramu. Ky'ovolaba ezimu ku ntalo z'otasobola kulwana kuwangula kwe kutandika okulinnyirira obuwangwa bwa munno. Ekyo si kirungi. Obuwangwa bwe buliwa nti mu Buganda kya buwangwa nnyo omukoko kukyalira n'omuwa enkoko, ate bw'ogimuwa n'otamuwa kye tuyita oluguve aba talidde enkoko, oba omuwadde enva, era ajja kulinda enkoko ye ey'obuko. Kya buwangwa. Waliwo obuwangwa bwe nagenda musibwa wano mu Uganda, naye ng'ate ye omuko okukyala kye basooka okumugabula ku ssowaani bibeera bigere bya nkoko n'omutwe gwayo, okakase nti oliridde ddala nkoko. Buwangwa bwabo. Kwagamba empisa ezo enno, empisa, obulombolombo, ebikkirizibwa abantu abo abali awamu bye tuyite obuwangwa bw'omuntu. Obuwangwa bulabikira mu nnyambala. Nze lumutu agenda ke Kenya eyo munda, twali tunonyeyo mukyala sijja balimba, naye ne tusalawo ne tugamba nti tugende ng'abasajja Abaganda n'abakyala Abaganda. Ffenna nga bwe twagenda twali nga 40, abakyala nga bambadde busuuti zaabwe bulungi, abaami nga tuli mu makanzu. Naye nga buli bwe tuyita era owulira nga boogera mu Luswayiri lwabwe, awo ni Waganda. Awo ni Waganda, nti abo Baganda. Baatutegerera ku ki? Nti ennyambala eyo eyambalwa baki? Baganda. Buwangwa. Era olwaleero singa oba otambulawo mu kkubo, lwakuba kati abamu mumukyusa, ne singa osanga omuntu asumisa obulungi olubugo, toyinza kugamba nti oyo mukalamojja, toyinza kugamba nti oyo munyankole. Ha, era ogenda kugamba nti oyo muki? Muganda. Wadde era abamu bagenda kugamba oyo mulogo, oyo musezi. Ne weesiba olubugo n'otambulawo ku gundi, ha, oyo musawo Muganda. Kwegamba obuwangwa bwaffe tugenza ate ffe tubuweebuula. Awo nno ebigambo ebyo biri mu bikwata. Ennono kye kintu ekibaako ensibuko yaakyo. Obuwangwa mpisa, bulombolombo, bitwaliramu nno n'olulimi mu buwangwa. Ng'omuntu akutunuulira ennyambala gy'oyambadde, enjogera gy'oyogera, enneeyisa gye weeyisa, n'amanya nti ono wa ggwanga bwe riti. Bw'onoosanga omukyala afukamidde obulungi ku ttaka n'aggwerako, si bino ebyabawala bamenyako obumenyi okugulu okumu, ne n'afukamira n'akubuuza, oyo togenda kugamba nti waawa, era bagamba nti eyo embuuza y'Abaganda. Akati obuwangwa buno, buli buwangwa tubuwe ekitiibwa kyabwo, so si kujereegerera. Aye mantu ebintu ebisinga binyuma. Nabagambako olumu lwe nagenda Omolo, eyo waggulu eyo mu kyalo munda, ne tusangayo obuwangwa bwayo mu kufiirwa. Nti bukufiirwa, emirimu gyonna egikwatagana n'okufiirwa gikolebwa bavubuka. Abasajja abakulu babeerawo awo kulagira kuwabula, kino mukikoze bubi. Ate gikolebwa mu bitongole, kubanga nze nafuba nnyo okunoonyereza n'embuuza, nga ndaba buli kimu gikolerwa mu bitongole. Balina ebitongole, kino kye kisimi ky'entaana, kino kye kiteekateeka omufu, kino kye kikola bwe kiti, mu bitongole. Naye nga bavubuka be bafumba, be bagabula. Bwe batuuka okuleeta ebintu ebinaakola mu lumbe, era be ekitundu ekyo oba ekyalo ekyo kwe muli, baawulamu amaka, gana amaka galeeta kino, gali galeeta kino, gali galeeta kino, gali galeeta kino. Buwangwa bwabwe. Era ne bangamba nti omuntu eyo bwa

0: afa nga tebamujjanja bye
1: nafa tugeze kabenje nafiira mu lutalo tebamuziika na kubijja tebamuyingiza mu nju omufu tebamuyingiza mu nju oyo bwatyo mbwabanga aleeta ekisiraani mu kika ekyo bamuzimbira akasiisira akamangu ngo baba badize tundu bale ne bali bikako omulambo gye gubere tewabaawo naagutuulako nga bolaba wano mu Buganda nti batudde ku mulambo buwangwa bwabwe kale ekigambo buwangwa kiba kikkirizibwa abantu abo abali mu kitundu ekimu kakati awo wetuvudde tugende etoro kuchibuze chambu zidwa chenjaga lo kusoko kubagama nga mazo kutegere bintu biri enono nobu wangwa omami umi ambu zana ngamba ntituwa uri de omuguta katindozo urira kabaka we toro yebu amala kututuga amanti ya kisiza mukono ya kweso mukono ogula mula abachi abatoro chechi inzo kukwangu ira oba amata gayise boba ga gatikire awongo manya nti kabaka watoro avudde mbula mu bwensene kakati balangiriddo okukungubaga okwennaku omwenda oliwe yambulizana nga ne mulangira lwaki mwenda anango kumajja kama namugamna ebyobuwangwa byawukana nange simanyi ate mu Buganda wano chinzo okusinzira ngabo bagama tutateka teka kino oba kino era kisinzira ne kumulangira agenda okulye ngoma ekitundu wali kubanga kabaka taterekebwa mu Buganda wano ngomulangira si yasoso kolo mukolo gwo kubika akabugo ne balibbo bwe tutunulira ebyafaayo ebyedda mu abasomye ku byafaayo munanjulira buli mukolo mubukama bwa toro gube mulungi gube mubi guyino okumala ennaku mwenda ku lunaku olw'omwenda yebeera kye twandiise entikko oba climax yaagwo watukwatagana bw'ojjukira mu history abaasoma history wedda waalingawo emikolo egyakolwanga mu bunyolo mubatole eyo mujukira abasoma history omuti gwe bayitanga omukewe wa history gwa musomo oyo ku muti ogwo bakoleranga ke mikolo mingi tugeze nga bwe tuli mukyeya basobolanga okukungaana ne bakola emikolo ku muti ogwo ne basaddaaka naye nga buli kye basaddaakira ku muti ogwo kibeera mu bintu mwenda lwakuba nti edda era ekimu kukyasinga ennyo okukyayisa abantu nti edda basaddaakirangako n'abantu nti oba abavubuka embula kalevu mwenda embuzi mwenda ente mwenda enkoko mwenda abajjukira hisolo oyo gwe twasoma bakulaga nti abantu abo batambulira nnyo mu nnyukuta eya mwenda bwe mutunuulira emikolo gy'empango egibeera mu lubiri lw'omukama era gitambulira mu nnaku mwenda mwe mulaba lunaku luno olusembayo lwe babalaga olusemberayo ddala ddala naye ng'ennaku zino zonna zivudde bazitandika ne babala nti ku lunaku bweruti we lunaatuukira olunaabaako entiko kye tuyita climax lugenda kubanga lwe lw'omwenda kati mwe lwe mwetegekera ne mugenda nga bo emikolo emirala gyonna gikoze eki gyawedde dda kakati obunyolo bunyolo ennaku omwenda mu toolo kikulu nnyo kati gwaliraanye ku batoolo babuuze nti naye ebintu byammwe lwaki bibeera nnyo mu mwenda awo yaajja kubuulira lwaki bibeera mu mwenda. kibichirimbi babu ulide.
0: Era waliwa ya dambu uza.
1: Nangamba. Ntina ye. Obu kama bwatolo. Omulangira agendo kudda ku ngoma alondebwa bulonderwa kubanga tuulira nti olukiiko olukulemberwa omusuuga ate lwe luli mu kuteekateeka okulonda ate biki biki lwaki balonda mulonde mu buwangwa bwonna ky'ovudola nti nkugambye nti obuwangwa bwonna naddala obwa Buganda obwa Tooro obwa Bunyoro omuntu agenda okulya engoma abeerawo ate era akubaganyizibwako ebirowoozo abo abakwatibwako ensonga eyo ky'ovulaba nti mu Tooro wano tulabye nti omusuuga gwe bayita omusuuga ye yeetooloolerwako ate nno bannaye ti mumbuuza ebibuuzo binyize siri mu Tooro wabula mbabuulirako nange ebitono ennyo bye mmanyi ne bye nnoonyerezaako omusuuga ye yeetooloolerwako okwetooloolerwako omukama okufuna omukama obusuuga kika ayina ekika kyakulira omuli olunyiriri olwo oluvaamu kabaka wa Tooro katika mbabuulire bwendi nga wano mu Buganda bwe nabagamba nti kasujju bwe tuyita kasujjulubinga edda ye yabiranga n'ekisaakaate ekinene era ye yavunaanyizibwanga mu kuteekateeka abaana abalangira ab'embuga ng'abasomesa obukulembeze ng'abateekateeka era ye yatunulanga naye mu abo be yateekateekanga baakuŋŋaanirangawo kubagumya bugumya nti mwenna musobola okufuuka kabaka naye ng'anaafuuka kabaka ye yategeerebwa dda ategeerebwa mu kuzaalibwa omulangira yenna anaafuuka kabaka ategeererwa mu kuzaalibwa naye balina okumukweka ennyo obutamulaga banne aba banne basobola okumukwatirwa obuggya basobola okumukolako akabi kakati ky'ovulaba nti bamukweka nnyo kyebaavanga bamukwata ne bamutabula wamu ne bano era kasujjulubiga bwe yabanga asomesa oba ateekateeka nga bonna abateekerateekera wamu wadde ono ye yabamanyanga n'amanya nti y'ono ng'amuwaamu akenkizo akasukka ku balala era kabaka bwe yakisanga omukono kasujjulubinga katikkiro yamalanga kubikira oyo era ye yajjanga n'omulangira oba abalangira bonna najjamu omulangira omunaga nti kabaka wammwe wuuyo awo ate abakulu abavunaanyizibwa ku by'okubikka akabugo ne balyoka bakwata omulangira n'agenda abikka akabugo ku njole ya kabaka olwo emikolo egy'okutereka kabaka mu Buganda ne gibanga gitandise manyi nagamba abantu banagamba mwami Namugera ne mugamba nti mwabatali ku mikutu gino gi mukwanira wala mwesiimye nnyo ne abagiriko ndoza twogera ne tusukka we twandikomye olina ate nnumotu n'okuwandiika olina awandiika ekintu bwe kiti ali mu kunnyonnyola ekintu kyatategeera kyatamanyi na kumanya abantu batandika okugeraagera kakati tumulaba wano wano nno kyawo kyaliweki wano nno naye ng'ali mu kudaalimbira mu nnono za banne mu buwangwa bwa banne bw'atamanyi ntandikwa na nkomerero kakati tulinda kimu kyokka tusaba Katonda alambike bulungi obukama bwa Tooro busobole okufuna anadda mu bigere by'omukama eyajja omukono eyakweso omukono ogubadde gulamula abatoolo. Era nze ku bitonotono byemmanyi oba bye nategedde nti byetewoloolerwa ku musuuga. Omusuuga yabeera omukulu ow'olunyiriri olwo. Kati oba gwe twandiise oba ye Ssaabalangira ng'eno, ate ng'eno Ssaabalangira si yavunaanyizibwa ku kulonda, kubanga wano mu Buganda ate gwe tuyita Ssaabalangira ayitibwa Ssaabalangira, ate alondebwa omulangira aba amaze okulya engoma. Era ekyo ekyafaayo nakibasomesa bulungi, ne bagamba nti Kabaka bw'amala okutuula ku ngoma, abalangira bano baasigadde nabo obutabaleka buggo, abalonderayo agenda okubakumaakuma. Gwe tuyita Ssaabalangira, kyekika ky'abalangira awo kitandikira. Ssaabalangira agenda obavunaanyizibwako, era bw'amala okulondebwa yaakumaakuma abalangira ne bava mu lubiri. Nazzikuno ng'abalangira tebabeera mu lubiri kumpi na Nnamulondo, ne bagenda nga bayimba oluyimba lwabwe luli olw'abantadde. Olwo lwe luyimba lw'ekika ky'abalangira, nga nammwe bwe muyineeza mmwe ez'ebika. Bantadde Obuganda mirembe, ekirimala abasajja embuga ziribeera nnyago. Mu luyimba olwo tuba tupapa bategeeza ki? Baabategeeza nti bawunye, kubanga edda ennyo Bakabaka abamu bwe baamalanga okulya Obwakabaka beeraliikiriranga nnyo abalangira bano, era abasinga obungi battibwanga okusobola okukuuma obulungi Obwakabaka bwe. Abali mu lunyiriri olwo olw'okulya Obwakabaka battibwanga. Naye kati bwe baatwalibwanga mu lubiri nga buli omu yeesunze okuba nti yagenda okubeera Kabaka, bwe baavangayo Katikkiro ne babakwasa Katikkiro, kubajjukira babakwasanga Katikkiro n'abatwala wali ewuwe mu Butikkiro ekimmanga wa Bulanga, awo wali enju ey'emirimu gya Katikkiro. Katikkiro n'abagabula, n'abawa ebyokulya, n'abawa ebyokunywa, nga bwe babawooyawooya baavangayo bayimba luyimba olwo nti bantadde, kubanga bawunya okukola ki? Okufa. Tukitegedde bulungi. Kale kaakati ebigambo ebyo bwebityo bwe biri, tulindirira ekigambo kimu. Era nga bwe muwulira Katikkiro abeerako ng'ali ne Kasujjulu Biyiga bye balangirira Kabaka mu ttoolo, baŋŋambye nti omusuuga y'alina okuyimirira okugamba nti ono ye omukama wa ttoolo. Tombuuza bwamulonda bwabeerawo, temumbuuza ajja nabubaka ki? Ate no leero banyaye n'ekyuma kino ekya WhatsApp nakyo kyafuddemu, era timuteekako obubaka ku ssimu ya WhatsApp amugireke. Obubaka sijja kubulaba, tukaddatako tokoono na baami. Nkwegayiridde Ssekanjago, nkwegayiridde nnyo, totwekako obubaka Ssekanjago nkumanyi, Matiye Nabinoga nkumanyi. Toteekako obubaka ku WhatsApp, ekyuma kino kyankalanyemu katono pozzi nga kimaze okutereera. Tujja kuwuliziganyako wali ku 0752989855 mu maaso kaawo, naye nga si kati. Kale ebigambo ebyo biri njagadde okubyogerako tubitegere biringa bisatu. Atoolo ekyennaku omwendeezo ez'okungubaga ezaalangiriddwa mu ttoolo, mbagane nti kikwate nti abatoolo emikolo gyabwe gyonna egisinga bitambulira mu mwenda, mu mwenda mwe bitambulira. Ne nkugamba nti ekyafaayo mu abaana abasoma history, abasoma ku history w'abacwezi, abasoma ku history w'ani, mulaba nti waalingayo emikolo mingi egyakolebwanga era nga bitambulira mu mwenda. N'enkuwa ekyokulabirako eky'omuti omukeewe, baasalanga omuti ogwo omukeewe ne basimba omulala, nga buli kimu kyekigukolwako kiri mu mwenda kye baasalirangako mwenda. Kale mwenda z'ennaku ezo ez'okungubaga, era bajja kuba batuwa ebbanga ettuufu ery'okutereka omukama wa ttoolo. Ne bagamba nti ebisingawo awo temubimbuuza, okulonda omukama addako timuchimbuza sichimanyi ehe ne mbagaye ntikwekyetoloolerwa kumusuuga omusajja mukulu ogwe tuyita omusuuga ye yeetoloolerwako ensonga eyo neyanza ekiddakiika ziri 25 ze zibulayo okuwera essaawa ennya ate tujja kuba ku ssaawa nnya tulina akatabo ke tugenda okutandika sikanene ne nakaagadde katabo kalungi nnyo kalimu ebyokuyiga naddala eri emiti emito abakyasoma akatabo kali aka Pawulo kiri mutu twakamaliriza nja kuba nkubuulira twakamaliriza tutya twakamaliriza tugenda kutandika akatabo kano kajja kuba mundowooza ensoma nga ziizo tukafundikire naye nga nako tufunyeemu ebyokuyiga ebitonotono ebinaakavaamu mukadde kano njagala kuwummula mukatono ndowooza leero bannange bintu byakyankalanya olwaleero nebidda mukati wano obubaka sirina wembujja ale mwemba manyi era timuyinza gaana kubuweereza mubuweereza naye engeri gye tubadde mu ngero era katuddemu tutunuulireyo engero zaffe nga 10-15 ndyoke nzijjaawo mu masimu mu maaso awo atuwayeemu bwe tunaaba tusobodde okuwayaamukko nabo tuli ku butuufu obw'engero zaffe ensonge tuzoogera tutya tuzaanukula tutya zituyigiriza ki zitulabula ki engero ensonge bw'oba oyagala okumanya ennyo engero zino naddala gwe omwana omutaasoma kubanga nabagamba nti olugero olwo oyina okuluddamu nga bwe lwanukulwa so si gwe nga bw'olutegedde nga bwe lwanukulwa olwagambira nti ataawo ne bwavu agula wa mutunda bikadde olugero olwo bwe lutyo bwe luggwayo waliwo abatera okugamba nti ataawo ne bwavu asuubula magina nsuwa nalwo ndowooza basobola okulukuwa kubanga ebintu ebyo byombi nga bw'obiraba si ye bizinesi gy'oteekamu essente n'omanya nti eneekutambulira akabanga akawerako naye ng'olugero tufu teataawo ne bwavu agula wa mutunda bikadde kati ate ebikadde oguze kikadde ate onookiguzaani ebikadde tebirwa kwonooneka bwe kimala okwonooneka nga tubuuliddwa gw'okiguza ng'oluddayo atera mu bwavu bwo bwe bityo bwe biba mbu baddereeva ensimbi baziyoola mu makubo kibanga kibuuzo nti gwe baakukwata omukono nga bayoola enjogera eyo neva kukuzannyisa kigambo kuyoola baddereeva ensimbi nabo babonaabona okuzikola genda obabuuze genda awo obabuuze munywanyi madiiga oli otya obukuluma diba likaze ennyomo zikalange ennyomo muzimanyi ennyomo abeddira ekinyomo ekinyomo ebinyomo biri awo biba biwuka bitambulira mu bungi bitonotono birina agabutobuto ganenenene enno biruma n'okuluma nze nali simanyi nti biruma kwe kuva n'olugero olulala olugana ndujjukidde olugamba nti sebukulu bwa nnyomo bukaliriza so si bukaza bukaliriza omuwanda ennyomo ezo ne bwosanga nga ziyise mu muddo ebiwuka ebyo ebinyomo nga biyise mu muddo mungi era ekkubo olisanga nga lyakalira ddala bulungi nnyo binyomo ebyo tobiyita ebikundi tobiyita ebikunnembe tobiyita waliwo ebirala bino mbyerabidde naye ebinyomo ebyo biba bimpimpi nga birina agabutobuto ganene naye bitambulira mu gundi nga bw'olaba olugundi lw'ensanafu mwe bitambulira kati olugero lugamba nti diba likaze ennyomozi kolonge. Olugero luno lutegeeza nti omuntu bwafa oba bwayavuwala nga babadde bamwagala olw'ebintu bye bamuvaako. Lwe wava n'olugero luli olugamba wotafuna tolemerawo enkwa telemera ku ddiba kkalu. Ente ne bwe baneekwa zitya era olugisusumbulako eddiba ne mulyanika ne likala toddamu kulaba nkwa we zaayise. Ebyanfudde bingi bwagula mutwe gwa nte. Ayagala okulya ku bibye olw'okwekubagiza ng'amaze okufiirwa ebintu asaana kugula nnyama esanyusa so si mutwe. Oli ayinza okutandika okweyagalirako ndiabyanzanabola banguza omutwe guno ebinfudde bingi kakankaneriira omutwe gw'ente guno ngugule mulamba. Waliwo olugero luno mulukyusa nnyo nemuga nantaggwa mwebaza ng'enkoko y'omunafu. Manya ng'enkoko y'omwavu. Naye enkoko y'omwavu bwe balwogera teggwa mwebaza. Lumu Father sijja kumubagamba. Yatunyumiza n'agamba nti ayina enkoko eyamufuukira ekizibu ekinene. Yali ku mbaga ye ey'obusaseredooti kyalo omukulukulu bw'ati n'amuleetera ekiwanga ky'enkoko n'amuga nti munnange onoowuutamu kasupu. Faaza ne yeebaza nga bw'obamanyi basajja battu n'omukisa n'agumubundugulira waawo omuyitirivu. Faaza ng'agenda kusala nkoko kulya. Bwe waayita akabanga abaali awo nga gye baamugabye mu kigo omukyalo oyo omukulukulu azze n'akawala akatoototo. Ee munnange Faaza yeeyenze eyakuwa enkoko jjukira ku mukolo gwo. Enkoko wagijjo jjukira empanga eyalimu obutolobojjo ti ewo njijjukidde. Yeeyenze yagikuwa munnange. Faaza ng'addamu ate yeebaza. Enkoko y'omwavu teggwa ki mwebaza. Faaza mukwazi amugamba nti mwategedde nno onunno naye muwalawo wuuya sukulu fiizi zinnemeredde. Tujja kulaba enkoko Faaza gye yalya. Abaali awo era ng'omukadde akomyewo yamusanganga buli gye yagendanga. Faaza ati ate muzukulu wo n'omulenzi atolooza tibyagaanye mbadde mmuleese ofune. Yunzijukira nzuli naleeta nakuwa enkoko wali ku mukolo gwo. Enkoko neefuukira enkoko. Faaza yatunyumiza naga nti enkoko yanfuukira enkoko nenjagala okuginoonya njigule enjiddiza omukadde naye nga tekikyasoboka ng'omukadde buli wansanga anzijukiza enkoko eyo. Kati buli kye bagamba bwe bagambira awo nti enkoko y'omwavu teggwa mwebaza. Omwavu bw'akuwa ekintu aba ayagala buli kiseera akikujjukize. Saagala kubagamba nnyo kintu ekyo naye kubanga kigambo bwavu wano basudde yakiyimba bubwe. Aba ayagala akikujjukize. Akikujjukiza atya? Gy'abeera agamba kakoko kali wakawulira. Kaali nno kawuuma. Kakoko kaali kalungi nnyo. Kati ng'oddamu kaakaazi kasava ne bwe kabanga kaali kakapa era oyina okumukakasa nti kaali kasava era kaakuwoomera nga weebaza. Era lwaliddamu okusanga ojjukira akakoko kali k'ennaku nti kaali kalungi nnyo era nga weebaza. Kati awo mu mitizano nti nantaggwa mwebaza ng'enkoko y'omwavu.
0: oba enkoko y'omwavu tegwa mebaza. Enteekateeka gy'olimu y'eno.
2: Banguka mu limi Oluganda. Odidiza program Inclusive Limi Oluganda. Wano ku Radio Buddu. Radio y'omuntu wa bulijjo. Twalifa kyowera bidde.
3: Twalifa kyowera bidde. Kadoma.
4: Kadoma.
3: Awe no banguka n'ense kanje.
2: Twalifa kyowera bidde.
3: Nze kyowera bidde olunaku lwe nasooka genda k'omu mutesiza nene.
2: Twalifa kyowera bidde. Mu myaka 25 egya Radio Buddu.
5: Waliwo akantu kali kanyuma. Jajja na lubaga obaza.
6: Twalidde mu kibiika. Natuma yekikayi. Nasiramu n'omwana. Nakena.
2: Kano ke kanyomero gwa muliza mokubira simu nogaba nako naffe ebimu kwe bibyo tayinza kwerabira mu myaka 25 ya Radio Buddu kati nawe weyunga ku mugendo guno gwa Radio Buddu ngeja ku myaka 25 okubesimo tubuli ya kubikibyo jukira erebise bikunyumira mu myaka 25 ya Radio Buddu kale toka subwanga buli lunaku okuba kubalaza okutuka ku lokutano mu program senukera da mixi ne mu program chakaze wana ku Radio Buddu radio yo muntu wa bulijjo
1: ngaba tulindira ne HB2 nakozo mwezi 13 omwezi ogwe 12 waliye waffe wenyine wa muliraano awange mukuru mukalazi aine timuseke uyu muliraano awange ne bwogenda no mubuza muliraano awange nyo sija babulira neezika muliraano awange muliraano mukimanyi mochi si muntu gwe muliraani ganye nga mubeeragana kumpi kati mwami mukalazi muliraano awange wetugenda okubeera ng'ennaku z'omwezi 13 tufundikire ebikujjuko eby'emyaka 25 tutandike okuwaza awazaako ku myaka 5 najeera tujja jijaguza manyeerera awe wa mukalazi wetujja jijaguliza emyaka 5 ejya Radio Buddu abali baawo nga muli balamu nange nja kubaawo bandi bankyali ku Radio Buddu wano bandi beerawa simanyiiyo naye nga ensonga zeezo kanda be ku bannaffe wano babiri basatu wanji okoze otya wanji ozanyidde mbizanyira ate mwana watu owaye alo alo sebu
7: Mwebale kuhuliriza tatu.
1: Mwebale kuhuliriza angato yugira.
7: Enzo msajja wa ankopo.
1: Ankopo wawa.
7: Meru kukama nsindi.
1: Muli mutie meru.
7: Yeah,
1: tulisevu. Mamazi gai ikeye meru.
7: Mazi tugafunyo lualiro netu batu kufa.
1: Mama mwe mwe simie.
7: Netu batu kufi nyomula angiranga nevi mwanyi tebacha atu wala.
1: Fetu li obulu nje.
7: Mwani bali minyo. Isi nyo mulangira.
1: Sebo.
7: Mulangira kakati. Kukuna tida bisoko de mchikara wange
1: nini. Bane imwe bali nyo kutuagala. Tweyanzeke. Iye meru wafunye kakuba. Mweka mukama yebali. Wanji. Owai. Mubadichi. Iye mumala kwero oza. Sebo.
8: Sebo.
1: Na kukuteda.
8: Tutibia sebo.
1: Sebo nsibia bulu njani ono.
8: Anji.
1: Kafunana ayogera. Muna kate kwebo wero oza. Budayo budamu chimu wanji
8: mulangi
1: sebo
8: osiwe ta mulangi
1: sebo nsibye nga bo mpulira
8: ono manja kwa ule nji mboko
1: muli mutya
8: nga kisu
1: oina chobu za chote sa cho wabula
8: wabula wuleta andiko
1: otandikide kupese lio ya kuwana
8: Enkoko? Kazi abula katonda za kusukunza mchu usa mchu
1: gesho. Ba mchu usa angana ingo mkadamuru mbayo?
8: Uleba mchu usa vani wanka sukawala.
1: Ya mulumba anga? watu wa mugama nganti wewa kuchusa nganti ila nabanga ndi yao nganda mwira bila noku mwira bila nga unu nganzi juki zanti nzo we nkoko
8: banai awe nkoko wengibulira
1: noji mudiza
8: noji mudiza ne mugama mkadi
1: atobu
8: mkoko kako
1: obo babu ntubula mungoro mugama anti todanga wendi
8: ata katinachi uka mafutuka mugwanga
1: sura mulunji
8: hehehehe duwala kuhuli liza
1: ee sebo
8: yetu yanzi yetu yanzi
1: kari sebo tuwe yanzi yetu yanzi yege ntubane koko ujimungu liyano ujimulizo unumu ganti todamu kuno ndola wendi wanji
4: mulangia
1: sebo
4: asimkia sebo
1: tusibie yobu yetu tiyo
4: wali kuhereza
1: tuhereza
4: muhereza
1: Terera. Baba terera madenja galampulile chobuza. Iyi. Unkale atebuna chobuza toteredde ateka kati nkukolele chiko. Why? Mwebale
4: kuuliriza.
1: Mwebale kuuliriza. Niba nangisi, esi muziba dechi.
4: Mwetu ya kira kutuwa ya kwa kachanga.
1: Ani ono sebo?
4: Ono vya nsiri cha diru kwa ni kachanga.
1: Muli mutia mkachanga yeyo. Wanji?
4: Kuli za redi ya hudu.
1: Mwemu andi yake mbaga ya mnyo anyi wange mubiju edi.
4: Na edi ya taa kachanga ake chotele.
1: Ake chotele katalike kalisi zo wano.
4: Kwa
1: hivyo chotera. Oida chobu teso wa chowa bula?
4: Na chiso kanto kakwewaza.
1: Ne ya nziza.
4: Mwakwewaza wako ziwale diyo hudu wama.
1: Miaka abidi mwetano.
4: Miaka abidi mwetano. Nijukula mtesi wa mimi ya sobe na uveriku wa mamba tefatama.
1: Ukakasa.
4: Chinti
1: tuchiru wajiri kongo likeni unie miaka angemeka. Wali mkulu wa. Wali musajja mkulu.
4: Na kango kakinjo kunyumi ya ngoko ya mwavu.
1: Tegwa mebaza.
4: Tegwa mebaza.
1: Ino kujebaza buli kiseera.
4: Anti wali buli wakukolera akantu akenja wakutanje nda kujukiza.
1: Mti akakoko kalioka jukira.
4: Amazima. Mutufu wala kutuweleza.
1: Kale. Watu wakwa ataka katiba kuteko kankoko nkoke yeyo mwavu wanji
9: alo
1: nkukote nze
9: kuru mwale kuuliriza
1: mwale kuuliriza
9: ono salongo senyo
1: salongo
9: yesevo
1: tunziru kako salongo
9: kakati sebo ze chembuza mki batu gambo musangu kukuse muvi denga kutumanyu musangu kukuse kuta muvi iki gambo yuvi echo chetisivu ndipetwe chetisivu
1: zato onda kubati esi musangu isa hava dechi ayakido musangu kuka muvi ayakido musangu kuka muvi chitegeza achi bwawa kukute obato genze kufukamira nja kuongiro kuchiku nyonyola obulu nje nyo ochitegelele dala evie nyiwa waliwone yambuziza nti bwova kubino mpozi ogenda kuyamu wanga ngogenda kuwanga to ngambuza owenga to yani owenga to madeno nachira videda owevi ono ya zijukiza yonja genda yorulala nyoku vi okukuka mu vi neyo wenga to yerubale muwanga batugamba nti muwanga mwakolera akolera mu diba lyanga to era bagamanga bwatabalanga byonna ne bigana baganti akate ekisigalidde genda kuwanga to olubabanga bakusindike w'omulubale alagulira mu ngatto kanzi je katono

kyosiga kyokungula noza akayimba ako kanagenderako mpola mpola. Ekitabo kino yakitaddemu essuula si nyingi nnyo era tezijja tumenya nnyo, essuula ziringa musanvu naye tukiwulirize nnyo. Atandise n'essuula egamba nti amaka ga kyosiga, kitegeeza kyosiga linnya lya muntu, agambye kyosiga nkerettanyi akirewo yali musajja muwanvu ddala ng'alina ekifuba ng'alina ekifuba ekyagulumira n'emikono egitimbaganya emisuwa oba egyetimbyeko emisuwa. Era kyosiga yalifuna ku batuuze banne ab'oku kyalo Kiwa Mirembe, anti buli mboozi gyenyumyanga ng'ali mu birabo by'omwenge ne basajja banne, yamalirizanga agamba nti kyosiga kyokungula. Ebigambo ebyo yabikozesanga buli we yabeereranga kawabeere waka mu nnyimbe oba ng'anyumya n'abantu b'omu maka ge. Naawe nkugamba nti kyosiga ggwe awuliriza kyokungula, tosuubiranga okusigasira okungule mu kasooli. N'olwekyo abatuuze kwe kumukazaako erinnya kyosiga. Yabeeranga ne mukyala be Balungi Nsiiti eyali omulungi Luwondo, nga wadde mukazi wattu yali avuddemu ebiwanga ebiwerera ddala naye yali akyalimu emmunye, era buli yamukubangako eriiso ku kyalo Kiwa Mirembe yakkirizanga nti Balungi Nsiiti ezaamugula tezaafa busa. Nange yolo mukadde gw'osanga nga mukadde naye nga oga nti abaamulabaka awo mu myaka 18-20 beerolera. Ye nno bbaawe kyosiga mwe yayitiranga mukyala we Balungi ng'alisalako, anti nga yali ayagala mukyala we ng'awava erinnyo. Balungi ne bba kyosiga baali balina abaana baabwe basatu, okwali ab'obuwala babiri ne kannyinaabwe kamu akaggalanda. Omuwala omukulu yayitibwanga Birungi ate nga sikulimbira ddala, bazadde be abaali mutuuma baakiraba. Yali mulungi Luwondo kubanga yali wakatakketakke ng'alina amannya ameeru nga muzira, n'ekyenyi ekisoobolokofu ekyali ku mutwe ogw'enkoona ey'ekigero kw'ossa n'enviiri ezaamunyerere, yalina obugero obunyuma okutunulako. Birungi yalina entumbwe ng'eringa ey'omugoowa kw'ossa akabina akaasituka nga yenna akatambuliza mu bbanga. Ati olwo abalenzi abaali basoma naye kw'ossa n'abasomesa abaamusomesanga, abasajja abamu olwamulabangako ne bagwa eddalu, anti yali tabaleka kyekimu. Ototodde Birungi, naye olwo Birungi gw'osanga. Birungi bayizi banne baamwongerangako n'erinnya eryandi balwanya, anti yalwanyanga abaana ab'obulenzi ku ssomero abaali bamwegwanyiza. Muto wa Birungi omu baamuyitanga Kirabo, wabula ono ye bambi obulungi bwe bwali bwakuwa mmanta buwammansi, anti yali musiiwuufu bulala ate nga teyeefaako wadde n'akamu mbu alabikeko bulungi, anti ng'obudde bwe obusinga yabuwanga bitabo. Kati oli Birungi ye obudde bwe yabuwanga bulungi bwe, ono Kirabo obudde bwe yabuwanga bitabo, baaluganda babiri. Era ono mwana muwala Kirabo abayizi banne baali bamukazizzaako eri akasiiwuukira Nabuka, anti yalinga asiiwuuka n'ayita nawo. Mwannyinaabwe omuggalanda era muto waabwe yayitibwanga Roni, si Roni ono matovu ono wa sports, wabula ng'ono ye mwannyina Birungi yali yamukazaako erya Baluzunza olw'okumuloopanga buli lwe yalwanga okudda ewaka nga bamulese ali mu basajja. Birungi abatandisa abaana bano, Birungi ndi balwanya, Kirabo kasiiwuukira, Nero ni Baluzunza baali basomera ku ssomero limu erya siniya eryali lisangibwa ku kyalo ekyali kiddiridde Kiwa Mirembe nga liyitibwa Nezikookolima High School.
Mbagambi akatabuka noka wandikibwa mvubuka Ssempijja Jude. Bobo yagala okwogerako ne Ssempijja Jude. Akubulira akatabuka no sente zazi katunda. Mufune ku 0705 85 7 5 0 5 0 5 85 7 5 ne tumukubira kati mwemba manyi tugenze mu maso. Birungi yali mu kibiina kya kusatu oba siniya eyokusatu mu ssomero eryo, kirabo ng'ali mu siniya ya kubiri, ate Roni ng'ali mu kisooka. Kitaabwe ky'osiga ali musajja mulimi wa mwanyi, pamba, ebitooke, ebijanjalo ne kasooli, era nga mwafuna ensimbi eziwerera abaana be n'okulabirira ab'enju ye. Wabula ekiseera kyatuuka, pamba n'agwa ebbeeyi. Ng'akatale kakendedde bw'atyo obwanga nasigala kubwolekeza mwanyi mpozi n'ebitooke era n'ebirime ebirala. Ipamba oba yagwaki ebbeeyi? Twalibadde tetulima ku pamba. Mu maka ga Kyosiga baali balunzi ba bisolo nga embuzi n'embizzi kw'ossa n'enkoko, era nga bino balungi nsiiti. Mukyala Kyosiga ye yalinga abirabirira era nga yabirinako obuvunaanyizibwa, nabyo nno byayambanga nnyo ku byenfuna y'ewaka. Kyosiga buli yalinga asiibula abaana b'okugenda ku ssomero nga bava mu luwummula, yabasibiriranga entanda. Muwulire entanda abazadde gye basibirira abaana bava mu luwummula, era yabagambanga bw'ati: baana bange balungi, baana bange birungi. Kirabo naawe omusika wange Roni yali mubatizza dda eri obusika. Mbasaba mumanye ekibatutte ku ssomero nti okusoma si kuzannya. Mulaba ssente nti za bulumi. Baana mmwe oba waliwo abasoma muwuliriza ebigambo bino. Kale bambi temutuswaza. Twagala tufune ku basawo okuva mu mmwe. Twagala tufune ku basomesa kw'ossa ne bannamateeka nga musasulwa ku ssente eziwera. Naffe mutandika otulabiriranga. Ati olukula luyonka baana baalwo evviri ebikamanda. Bwe muliva ku mulamwa ogwabatwala ne mudda mu kukola ebitasaana, mwenenyanga mwekka. Anti Omuganda agamba nti Kyosiga ky'okungula. Muwulidde baana bange? Kobbo nti tuwulidde mukadde waffe.

nga muddo gwa luyira anti n'atayina mbuzi agwegomba. Master Lulira Munyana, gwe nabagambye erinnya lye Ssaayagadde, omumyuka w'omukulu w'essomero. Abayizi bo baali bamukazaako lya Master Lulira. Yali musajja muwanvu kukoma wala, nga muddugavu zigizigi. Yayina amatunga gamubangalalako, kw'ossa ennyindo ezaali za mugazi wange emidumu gy'abaweesi. Yali musajja wa bboggo, nga nti n'embooko akuba. Era abayizi abazzaaga emisango ku ssomero kakabeere kasango-sango, teyayusanga kubayisaako mutaka w'embuya. Sajjabbi teribulako kalungi kaalyo Lulira wadde yali yakula gete-gete, ngira mukambwe bw'atyo. Yali musajja muyivu ddala, nga yeetisse diguli ze 3 beddu. Era ye musomesa yali asinga obuyigirize mu ssomero lyonna. Ekirala obuyigirize bwe bwamuwa ekyanya okwettanirwa n'amasomero amalala, nago ng'agawaayoko ku busaawa obugere oba ennaku nga ziizo ng'agasomesaamu. Kale ng'omusaala afuna oguwerera ddala. Mukulu Lulira ono yali yakuguka mu kusomesa kubala n'ebyenfuna. Awo nno nga mukugu ddala, kw'ossa n'essomo eryabyafaayo oba yabigattika atya. Wadde nno omwami ono yali yakenkuka mu masomo mu kusomesa amasomo ago, era nga n'empapula zimweyimirira munnanga abaana be yasomesanga tebaabiyitanga bulungi. Amasomo ge nga tebagayita bulungi, oba kyavanga ku bukambwe bwe. Awo nange simanyi. Ekirala ekirungi oba ekibi eri mukulu Lulira Munyana ono kye yalina, wabula nga kinaasinziira eri ggwe okukiyita ekirungi oba ekibi, musajja mukulu ono wadde yali mukambwe byansusso, yali ayina ekisa kingi eri abaana ab'obuwala be yasomesanga. Mwattu yabawanga ne ku ssente, ekyo nno teyakikolanga ku bawala bonna, wabula yalondangamu abo ndowooza abaalinga bamusanyusa. Omwo nno ne mwana muwala wakyosiga nkerettanyaakireewo, mwana muwala ono birungi ndi balwanya nga mwomutwalidde. Master agaba ku ssente naye ng'aziwa balondemu. Katumale okusoma essuula ey'okusatu eno bannange, tunyumirwe bulungi. Eddakiika tukyaziina 23 zokka ze ziyise ku ssaawa 4. Mukulu Lulira Munyana ono nene erinnya ndowooza oliwulidde. Lulira muki? Munyana. Birungi afuna ebbaluwa ya Deo. Mwana muwala birungi mulowooza tatandise. Birungi n'obulungi bwe yagenda okutuuka mu kibiina ekyokusatu, ng'abaana ab'obulenzi bonna be yalinga asoma nabo batandise okutendereza Katonda eyamuwunda n'amumalirako obudde anti ng'omuyiwako amazzi n'oganywa. Winko Technologies, bannange tobeerabira. Ebyuma byaffe bya ssente entono. Ebyuma tubikusembereza wano mu kibuga Masaka, ku kizimbe Laston Building, awa parking Costes gende Kampala.
jangu tukuwe byu mebigendo kwangu ize emirimu gyo okulima kugenda kutandika wadde omusana gutuwocha naye okulima kugenda kutandika okusawa kujja kuddawo buli kimu kati jangu kuwinka technologies tukuwe ebyuma obigendo okukuyamba tubitunda sente entono tukugamba jangu tukuwerako spanezo ba ebyuma ebibikanika ebibisokerwako byetwandisenga wogambira nti ekyuma okiwa first aid Winko Technologies. Uwe tuli wano mu Masaka. Tukubire ko ku 0 5 8 8 3 8 8 mukaga. Oba ku 0 5 5 5 nkaga munya 7 7. Moto jenga tunyumizamu oje wafe wano. Ngo tuka weroboza weroboza anti kwa antwale zino bombe zifuira ezeza yingini ezifukirira amazi byonna tugenda kubikusubwa tugenda kukusomesa n'enkozesa yabyo bulungi jangu tukuwegwe buli kyewegomba wano ku kizimbe kya Laston Building mu kibuga Masaka Winko Technologies Birungi omufuka ka amazi n'ogakola ki Mubayiza abobulenzi abalinga beegomba birungi mwe mwali n'omwana mulenzi Deewo. Deewo yalinga asoma ne birungi mu kibiina kye kimu kaakati nnommwe abayizi abasoma mbabuulira wano okusoma kuba kukulemye. Kasita otandika okutunuulira muyizi munno gw'otula naye mu kibiina n'omutunuulira nti mulungi era n'omwegwanyiza awo okusoma kuba kukulemye. Agamba nti Deewo yali mulenzi mugezi ddala era nga mu kibiina akwata kifo kisooka oba kyakubiri nga tatera kusukkaawo maama we ye yali ng'aweerera omulenzi ono anti kitaawe yali yafa dda bambi era nnyina wa Deewo yali namwandu ekyobuuza ky'olaba nti ono namwandu bba yafa ne bw'otandi tugambye nti yali namwandu maze tugamba bba yafa na mwando ono yatundanga paani mu katale ne mbutawuni obwali buliraanyeewo. Paani ono ne Deewo yaleetangako ku ssomero n'aguzaako bayizi banne n'abasomesa anti baamunyweranga bukubuugi mu budde obwakalasamayanzi awo. Ye bannange abantu mwenna abaasomanga nga waliwo obulimulimu obutonotono bwe mukola mwenna mbatumiddeko naye kati Edio neeruka yona ateko okubanga aina obuntu bwe yatunda tundanga ku ssomero. Nze kyenneeka kasa. Abantu be batete bambula. Kati ngo ngamba nti dija sumani zipulo. Yasoma nganga tagenze na buberenge berenge bwe yaguzanga abaana. Lwa abaana ababira abajagu jagu. Awonno we wava wewavanga sente zasasulanga ebisale by'essomero ebya Deewo kosana ne katooka akawala akaali kakyasoma mu pulayimale. Deewo bwe yatundanga kabalagala bwe yabanga atunda kabalagala yatulanga mu muti gw'omuvule ogwali mu luggya lw'essomero era abayizi bwe baamusanganga wamma n'abaguza ku kabalagala era ye bambi obudde obuzannya ng'abaana bafulumye ku makya mukalasa mayanzi teyabufunanga anti yabanga ali mu kutunda paani wa maama we asobole okufuna mu kasente. Lwali lumu Deewo yali ali awo atunda kabalagala nezireeta omwana muwala birungi ne batooba okwali kirabo Neroni bajja basatu olwatuuka nga bamugulako kabalagala nga bamugabanaagabana bonsatule. Wabula Deewo yali ateeka kabalagala mu kaveera ng'eno bwe yeetegereza birungi ng'era alinga yali tamulabangako era kata n'okussa kabalagala mu kaveera kumuleme. Muto wa birungi kirabo ye yagugumula Deewo mu nkuyanja y'ebirowoozo ebingi n'okulozoolera kwe yalimu ng'amugamba nti gwe ssebo ngo yasaamiridde ng'agabana ebikaawa mu kifo ky'okutuwa bye twetaaga ne tukuviira.
birungi gw'otunuulira bw'otyo wakamulaba. Jukira basoma bonna mu kibiina kimu. Aho Deo naseka amajemu lukufu naba wakabalagala waabwe wabula birungi yali akwata mu nsawo ajeyo sente za kabalagala oziwa Deo. Bwatyo Deo n'amukoma konti tozimpa mwatumba wadde buwi. Deo kabalagala wa mama otandise gaba bugabi. Ko birungi ti webale Deo ne batambula ne bagenda. Nga bagenda Kirabu yabuuza mukulu we nti owaayi baba. Lwaki Deo asazeewo tuwa kabalagala ow'obwereere ate naawe n'okkiriza. Taata teyatugaana okulya ebintu by'abandi eby'obwereere. Kirabu yabuuza mukulu we birungi. Ko birungi nti kyokka bannange Kirabu oli fala. Gw'owulidde atubanja ki? Deo. Gwe bindekere. Bwato Kirabu kasiiwuukira waabwe ng'asirika nga yeerira paani we. Deo okufa ku lunaku olwo yatandika okuwulira mu ngeri ey'enjawulo buli yakubanga eriiso ku birungi ng'awulira essanyu mu mutima lyatamanyi gye livudde bw'atyo ne ku matama nga ssaako n'akamwenyumwenyu buli lwe yalabanga birungi kino nno n'ebirungi naye yakiraba nga naye ng'asekera mu kikonde. Waayitawo ennaku ntono Deo n'abuulirako mukwano gwe Sendagire engeri gye yawulirangamu buli lwe yalabanga birungi. Sendagire yaseka busesi n'agamba nti gwe Deo wawedde dda. Nkulaba oli mukwano n'ebirungi ndi balwanya waakuno. Naye nkusaba weefuge kubanga oyo omuwala birungi tojja kumusomola n'obulungi bwe. Kodde wontireka naawe munywanyi tontiisa nange siri mutene waakiri okumuwa obusente bwonna bwe ntunda mu kibbo kya paani. N'ebirungi mpulira mwagala ko Sendagire nti ye gw'oyagala wali omugambye y'akagambo konna nti omwagala. Kodde wonti simugamba nga kagambo konna naye nkoze ntya? Sendagire amagezi ge yawa munne ga kuwandiikira birungi kabaluwa akawe mwannyina Loni akamutuusize anti Deo yali atya okutuukirira birungi. Era ebbaluwa Deo gye yawandiika yali egamba bw'eti. Kati mugirinze mulaki mwagala nsome ebbaluwa eno. Nga abaana bagenda kuddayo okusoma mwagala kuyigiriza abaana kuwandiika bbaluwa. Abaana bagamba kakati bbaluwa era kati tagisomye kakati ero omusajja oyo atwagaza ki? Sigisomye. Ebbaluwa mujagala. Mujagala ebbaluwa.

0: Movia birungi ebaluwa yino Dewo jawandiki de birungi Munywanyi we senda gire ya muwadama gizi Nezi kokolima high school Na kuzo mweza abiri mutano Mukutula ansanja Omwaka biri ena Eri birungi omwagalwa Dia birungi kata andisenako Oli otya munnange ansuza nkukunadde nga lumonde mbikata. Nze siri bulungi n'akamu anti otudde mu kifuba nga mutima. Nzijukira luwajja ne batoobo wali wansi w'omuvule. Okungulako kabalagala omutima gwantundugga. Omusayi ne gutandika okunfubutukamu emisinde ejja ng'akaweewo nga guddukira mu misuwa. Bambi saasigala kyekimu. Buli lunaku neeyongera. Okutegeera ensonga lwaki abaana bonna ku ssomero baakukazaako eryandibalwanya ulire ebbaluwa birungi munnange okuva ne leero kimanye nti nkwagala bisoko nga bya ngoma bambi onsuza seebase kye nkusaba birungi mpaayo omukisa onjagaleko nange ntambule nga ncakala okwenkana empewo mu bbanga ndayira sirikulumya era siryefuula Olaba otya ku nsonga eyo munnange n'asanyuka nnyo ng'onzizeemu nsonyiwe ebbaluwa okugiwa muto woloni ati munnange gwe nkutya okutuukirira ate ne mukwano gwo Jessica gwe nanditumye mutya okunsekerera nze owuwo Deewo amangu agaafuuse wuwe bw'atyo Deewo olwamala okuwandiika ebbaluwa ng'agitwalira Loni Yegwe yali amaze okutongoza nga mukoddomi we Loni baluzunza yalinga ye n'okulya batta omukago era ndowooza ne Deewo yamutegeera bw'atyo yamutwalira bukabalagala mukaaga obwali bufisseewo ku gwe yali atunda ku makya n'amuwa n'akabaluwa ako akatwale n'amugamba nti kaakawe mwannyina birungi Nga musuubiza n'okumwongera yokko ku kasente singa obubaka bwe abutuusa bulungi. Loni baluzunza gwe bawadde ebbaluwa okugitwala ewaani ewa birungi. Loni baluzunza ebbaluwa eno yatuuka ebbaluwa teyatuuka. Bantu bange muli mutye eyo Wanji
1: Rangira
0: Sebo
1: Mwebale kuweleza
0: Mwebale kuweleza
1: Alina simpambo ekaula mugomba
0: Bali bati abekaula eyo
1: Abekaula tutumbudde Eba nangu umusane vijanjalo vyo Navyo na tugenda bika lakate mkule ganye vudi tetala
0: Mweno mwali mwabisimba nubisimba
1: Ngugambye bade bitandise n'okumulisa ebimunga bitaddeko n'enkagga.
0: Tonkabya maziga tugende ku mulamwa gwa katabo.
1: Kakati. Mwana mulenzi oyo.
0: Deewo Loni.
1: Loni.
0: Baluzunza. Gwe bawadde ebbaluwa.
1: Oli akwana.
0: Deewo.
1: Yanga wala baweza ebbaluwa. Ngo mboka amba wali nga mwaka nga tatora mwaka matu wanka
0: kutere deko na gamba amutia
1: ulaza nti vigambo vya vijia wala ineso nye nyingi ateno umu wala chemula li bona vego wakati bona wa ineso nye
0: na yomu wala ateye mulunji nyone ede uloza kutawala ampi mocha nyama
1: ya wala ampi kakati Kanda wiki kakiro nusema ambe kaula mugomba wewa likuweza muna
0: Kale sema ambo tuweyanza gabe kaula kajumiro waliwo kabankoni kabankoni burwada uwo nakabane muli mutia manyiye yu na wanji
2: Mwangi
0: Mwebale kuuliriza
2: Ono mumbeja fence kya musoke mukalu.
0: Bane mumbeja muli mutya.
1: Mulangira muli mucheyo.
0: Mwe tuli.
1: Kakati mulangira kumulamwa. Dwa kumanye naku ye.
0: Ni deo.
1: Deo aleme dwa kumanye naku ye. Bagamba kajobu naku.
0: Adibu pani wa mama we mukazi watu.
1: Na ya wazade babo na abo na.
0: Gwatade mubirunji.
1: Kati tokane birunji ankwasi zobu songu. Yela videcha mtu ala kusomero.
0: Tibina gwa no mama.
1: Tibina gwa na era jibina gwera.
0: Kali tuwe yanziza mumbeja.
1: Nafe tuwe yanzizo kutuwele.
0: Onzi jukiza no ni mwanyi na ze mumbeja na kamanya. Owa ya dawa. Aha. Mumbeja na kamanyu uriotia. Walisa idize nene bukomansi mbienu na ye. Nja kubuza. Nina gwenjo kubuza aja kumpulira. Wanji?
2: Wangira.
0: Mpulira bibio ngarabi ya uli la ngaru. Otagade.
2: Mwangira.
0: Wanji sebo.
2: Ajira kaula mbonga.
0: Abe kaula mlimutia. Mbazira. Mbazira.
2: Kaula mwangira mpulira.
0: Iyi abe kaula nga monsazeko mba agade nyo.
2: Mulangira kwe tuli ku radio tukuuliriza kati mutupeta ni leka ula.
0: Baba muli muti abeka ula.
2: Mwengenza na kukiri mvi.
0: Kozi wabove madoso kaka ula no deka bankoni. Wewe na manyiye yoburuwada.
2: Manyiye mulangira nkuli devitungo vimanyi.
0: Mbimanyi nyo awonengena paka kabula soke katete walibu kalaji. Nogenda mkwale mpunge meini njitegera bulungi nyonga mweso gwaka nemu
2: era
0: oina chotesa
2: ngwe tenga mamlangira mwana ozangi mukuti kumba agenda kupita mkwala
0: dewa ave kubirungi
2: amanyi nakuye
0: ngata kugamye nti bwa mutunula ko musayi gwagala kumufubutukamu
2: abiveke byagende mato
0: nokufuna atunde pani waso mino okusoba. Ati akata wakatumi erinya kyosiga.
2: Ndi mwati mulangira nakata wakwetuli tuwea tukuli.
0: Ntwe yanzi zanyo banange. Abe gomba mulimutia. Neno mujukire gomba kati ate kwano kugenda tufafamu kawo. Neti gusobola tufera mwetulibawamu. Anti mwagude mubudu wano. Ogenda guli leka pula soka. Wanji?
3: Mulangira.
0: Wanji?
3: Wale kuhileza.
0: Na uliwe gomba? Oli wawo wanji
3: gambi ndi weno kabingo
0: kabingo buddu
3: sikieno mbraga
0: kochi uli kochi kozi kochi mumpaka mwavudde mu baba akatabo kawulidde
3: kawulidde
0: leo
3: gulawe baluwa jitwala
0: loni mbaluzunza
3: muli baluzunza jicha ya gana agano tali baluwa
0: ngajitute
3: yani zio kubanga ya garita tomanya
0: aloni baluzunza yali mwanyina wono birungi gwe bawandi ikide
3: yali mwanyina
0: ulisenda gire ye mkwano gwa dewe ye yamu wa magezi inti muwandi ikide kati dewe ye naba mugezi ti yajiwa senda gire najiwa aloni baluzunza na yeri nyeri baluzunza yeri nkanze. Tirive mwobu zibu balu zunza. Ae. Wai.
2: Uto mesta.
0: Wanji.
2: Mwale kuhiri.
0: Mwale kuhiriza.
2: Ogeni nukama zinja balu zunza.
0: Balu zunza.
2: Mama rai nendi zaki tuwa balu zunza. Kakati. De eche katawa kwa kufunye wachu kujita. Oyino kubera ngukumanye
0: ekyamu.
2: Sajja. Yali mutuku nyo okubanga wabako omuntu gw'oyagala ennyo ali amwagala nnyo. Kati mwagala. Obulungi. Kati bala mujiga. Nenda wanga yali akumanya ekyama nenga bwe yali akunze nenda kola.
0: Kati kale okutuse nyo gwe sikutegedde bulungi kanfune yono gwe nategeera bulungi owaye gwe nategeera
4: edio buddo
0: kuoli
4: nangira bale tuwereza
0: mwebale kuuliriza
4: nabira tata Beyonce tata zero
0: babo mugalanda webutenga
4: oyo yo nyini
0: mama wange jali awe mukunyu
4: tubadde na ile ero mukusaba
0: uwa
4: wanefutuwa na uchani wanefutenga kupari sabu kwa
0: nchi ya awe tabula wote ba mumbu ulira na uwe sande mumanyi bulungi nyo baba tata Beyonce tata Beyonce ogenze nga mwanga mungenda bwetyo owaye
4: mulangira
0: wanje
4: tata Beyonce kamusikire andi yakubisebo na avako
0: bangaye mwafunye kakubawo wanje
4: abatu baka wogera bitiro wenda nisora kapu na mganda wange echi nabye wanga wano
0: gwaka
4: bamutuku
0: mwanyo
4: zijamu ni nositeka mjoto ni zaka
0: tugende kukatabo tofa
4: onotofa nabye wanga
0: wesebo
4: wali uo mkwano ange vitu wano kukanala mkisi na hita mzamutawuni yanga na mutawuni kwa hindi sinu utaka jako kulona kule stane kaba kutu elaga amba sika wako paka lukolesi
0: lwe kazi kila
4: wabana kwa mwako mwako mwako na kanchi avulideko
0: katabu koka ulidaka mwana mulenzi
4: bana katabu kanga nenda kunyuma kakabole bukamazi kubana katabu lampiti mwako ina teke za katabu namba habu katonga stage yao kwa mkani ni wabaka mwada mazi ya wuku na baina kuwe na mchinabi wakama na kugwa tatu la kuli za kuwa na kuwa na wako wala singa na kuwa katabu na mkwano wa mtumili njiba habu katoka stage
0: kumi na sato
4: kati mulangira kati wana basa pinesi ya stage de mulungi
0: nchubuze
4: onarumi wacha mwini na mwapani yoku wandika
0: senda gire
4: nata mwa plani ya mkama ntubwavu boi na onomarako
0: nata mwa vule umwana ono gogenda konga mulungi nyoburi umwamu ya yanira
4: nga wala mpa kubaza kwa sembu wala mpio mocha nyama
0: ante abantu bobo bala bango ogenda kugwa mubuya
4: na yate ni ringa uli inkanzi tute balua kwa demokoto mi
0: balu zuhunza
4: mwana ujia kwa kawagadu ya kwa zade bobo mwana tukudi ya mpade balua
0: anti birungi bata atiso muandikira ama balua
4: kwebina kweda bili mwe mboko
0: chenda bi
4: bimwe mboko jabe masa unga bakuba wirungi ale kako bakwagala nyo
0: esebo
4: nabe gwe wana mkwanu kwange yesi arava ku kidoki kivumbi mugwanika
0: baba
4: ne mushaka mu mama naba nabe ndanga musaka bale bakode bange onalo kwe bali bakutubye
0: esebo
4: onako lunyi
0: tweyanze ege atofe nabye wanga abe nabye wanga banda bile tulabile mama muto waluo mwami yogu tuwali na ye karuma gamu kwa abio lumbe wako boy sajio ya jangalingomu Jamaica na ye muunda vile nyo nuzei ya liyo mudereva muunda vile nyo ate mwebale kutuwa gala nyo wafanizi kilabu nje gala nila kujira muka tono nyo bwenti nko mewu kuba sule ni jetugenda mu ili sule wede kwa mye kubalu zunza atute barua ebadde gama nti birungi afune barua ya deo mugezi atunda kabalagala kwasomera mama we na mwandu ne kamba sunire ku katono nti loni baluzunza olwamalo muwe barua oba akabaluwa ngalinda mukulu we birungi wamulabirako akamukwange akadde ko okudde wakolwavuga ngagenda kuchibine ekyokusatu atege mukulu we ku mulyango era olwamulabako nga amukwanga akabaluwa nga amugamba ne gyekavudde birungi bwati ya sabaroni kino akikuume nga kyakyama era tabuulirako muntu yenna wadde muganda waabwe kirabo weerabidde erinnya lya Aroni nti ye baluzunza Koroni baluzunza anti mpulidde baba. Loni nebanyino lwatu kewaka. Batu kila mirimu nga bwe kyabeeranga era buli omu yayina emirimu gye. Birungi omulimu gwe gwali gwa kufumbanga kyaggulo kirabo kwoza bintu na kulongosa waka. Ate ye mukuluba luzunzo ogugwe gwali nga gwa kusena mazzi olwatuuka roni ng'abaka kidomola na kasewa juba nga agenda mugga yalwayo ko kuluzi anti olwatuuka yadda mozanyo sona yeso yagenda okudda waka nga buzibye bwe yali agenda kuluza waka yalekawo fene nyabugwe yali abaterekedde wabuleke nnaku yagenda okudda nga bannyina nga bamubwebwe enyedda ne bamumalawo bwati oloni yanyiiga nnyo nga alangira bannyina omululu olw'okumulyako fene bwa bannyina mu kusaagirira badda mu kumusekerera n'okumugeegeenya bw'ayogera anti yali ayogereza ayogeramu mu ngeri ya kirimi ng'alina ekirimi ekyo nno ate kyayongera kunyiiza mukulu baluzunza era kye yava abagamba nti nno nze nno munveeko naddala ggwe birungi gwe nvaako ndowooza eby'ebbaluwa obyerabidde tofa si byoyogedde kamale n'okuwummulamu.

Emyaka 25 nga tufulumanju kunju manju kunju nsonda ku nsonda buli wamuba wuliriza fe Radio Budati 25 Radio yomuntu wa bulijjo.

Emyaka 25 nga tufulumanju kunju manju kunju. Nsonda ku nsonda buli wamuba wuliriza fe. Radio Budachi 25. Radio yomuntu wa bulijjo.